0: Kalibo ka man halin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, kid. Kay nung Lilan, Dabara, Laurente, Antini niya, una sa Mabini. Kay nung Bini, salamat man sa minsahe. Kay Mr. Tukol, Binji. Oh, good. Thank you, Kidong. Good morning, man. Kay Gabi Gomez Sabal. Oy, good morning, kid. Gabi. Kay Toto Joy ni Maglunso, Kap. Medyo pagpamati, Kap. Si Angel Tito, igapamati man ko, no, eh. Sa may meeting yata makarunda, eh. Makichismis baga kita ka na hindi na. Ah, okay. Sige. Mga 8:30 ko na si SP Apple. What problema? Hawan-hawan ang tayong mensahe. Si Engineer Emerson lang siguro unahan ay dong. Good morning kay Madam Rosie Izog na sa Andagaw City. Kay Ludger Agustino. Good morning man. Maria Dolores Matore Bartolome. Wala sa mga taga Mabilo, New Washington. Kapingid sa STI family. Mabil Jimenez, o naman sa Mabilo, New Washington. Kay Cap Idol Vic Mandal. Cap, blessed that Tuesday man. Cap Vic Mandal. Kay Mr. Manulito Manalo sa Tabayon Banga. Lalo Cha Inserto. Good morning po, ma'am. Kay bro, J. Mark Carpi Julian, ita Plaques of the Divine Mercy, o nasa Otsando, New Washington. Kay Madam Edna De La Cruz. Good morning, Ed. Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Hazelnut Villanueva, good morning madam. Blessed Tuesday Jet, pabalik na ta sa Kalibo, gamitan man lang sa politika. Mayong aga, naipatring ng Nansigos, ng Giuseppe De La Cruz, ag ng Lilian Sablaon, ag kay Jake, ag Lucas Kryl, o aling kay Jojo Hopanda, Sian Torion. Basi pwede paabot among concern ng mga tricycle operator or driver, ng mga wat asosasyon, ang mga driver, ng mga gaboundary, kinangan pa baga namong magasos it 1,000 or sobra pa ng magpamember sa asosasyon, ang pa-t-shirt para yung makabiyahe sa Kalibo, may among uniform nga blazer or vest nga black with body number, bawal yung takuno. Ay nagbaylo abit uniform, may ordinansa eh. Ah, pwede niyong gamiton siguro kung wa pa natapos inyong t-shirt kagaling pa imprintahan. Pero kung may una na, dapat magsukso kamot bagong t-shirt dahil may approve ng ordinansa o tabi. January pa inapurbahan. Ah, itsanggol ang panaluwigan do ordinansa. So, kailangan, git ka mo nga magsunod. 5 gatos na pamanda. Pero ipangutana na ito na. Pangutana na ito yung mong concern. Si Antorion. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy monitoring man. Araw na sa linya, roa dating SP Secretary, ita Kapis. Ah, si Jerry Emerson. Ah, sige. Karo nang galing ro nga dating SP Secretary Kapis. Roa tong dating alkalde, dating municipal engineer, membro at sanggol ng bayan, chairman at committee on infrastructure, SP member, Engineer Emerson La Chica. Sir, good morning.
2: Good morning, katodong Jujet, at of course, good morning man sa mga suki na itong gapagamati sa atong Banuat Kalibo, sa probinsya at Aklan, at sa kabilugan ng abot, agalika mo sa Pasi, katodong Jujet.
0: Ayo, abot nga ni kita at Amerika Mayor.
2: Ayaw, ako tayo sa akyan ay kung ginaon mo ro.
0: Ah, okay. Abot. Abot, ma'am. Dumaraw, abot din Pasi. Portionate Pasi.
2: Nga, ni.
0: Naga-monitor ka galing sa Sagakyan, ha? Samtang nagabiyahe-biyahe ka.
2: Ako siyang adlaw nga to, kat nagpailihilo.
0: Ah, okay. Okay, sige. Taga, may inyong seminar, no? Seminar?
2: Oo.
0: Okay. Sige, SB Emerson, sir. May inyong aranggin na pasal galing solusyon. Daiwa ni SB Rex Bautista. Aga, dong resolusyon ay parte baga sa inyong request sa DPWH nga mag-submit it official status report, program of works, ag plano, kuray ang pumping station or flood control project pumping station nga ra, para sa Archbishop Reyes, pagapos it sila sir na. Nakasubmit na rong Department of Public Works and Highway?
2: Yes, katodong Jujit, no? bago abi kami nag-file ngaroon resolution ni SB Engineer.

0: Rex Bautista. Abo, abi nga mga pangutaan na kamon, kapingit kanya sa media.
1: Oo.
0: At sa mga pumuyo ron, panawang kalipo, kung kumusta, kung konoro pumping station. Nakita pa, abi, di ka na sa, anang, ano nga itago nun, no, kat, kat, kung siya mabasa ni mo nga, location ni project
1: billboard sa billboard,
0: billboard. Sa billboard abi ay una nakabutang yung date started ay January 30, 2025. Supposed to be completion date ay January 7, 2026.
1: Tama.
0: Pataron ay kung yun yung
1: July 14 yun kita
0: July yun ay almost 6 months yun nga natapos ro gintaga na nga completion date ito nga kontrata ngayon it karibo construction of pumping station at poblasyon barangay poblasyon Kalibo.
1: Pero ano abi karoon nga titulo kita ay flood control / pumping station.
0: Ah, gali.
1: Oo. Flood control doon / pumping station sa original nga ano na dokumento kayo makita mo ron.
0: Ay, doon nga ni sa resolution number 507 naman ko datong amon nga 53rd regular session ni tatang nga sanggol ng bayan. That was July 6 ko Lunes kami nag special regular session del Lunes ron ay del Martes nagpanaw kami si Lilo. So ratong resolution ay gina-request naton doon sa Acting District Engineer at Department of Public Works and Highways. Aklan District Engineer Aklan District Engineering Office nga to furnish di sanggunang bayan of the official status report gibahan karon daw approved plans program of works kun hinuno ba matapos gito yung during ginakatawag nga construction of pumping station located at Sila Serna Street Poblacion Kalibo Aklan.
1: Okay. So,
0: contractor gali karon na katodong Judith based man sa billboard ay City Yunsio Construction and Trading.
1: Correct.
0: Tao katagasiin doon, agro-contract cost ay simple hindi man sa garon do 100 million kundi may isang kari man nga kung doon, 96
1: million something.
0: 142,560 points. 7 centavos.
1: Pero kwando kontraktor ay si City Leoncio, general contractor. Pero nung nagatrabaho ay si Pupuesto Perez.
0: Wakot idea karon ko basta.
1: Ako lagi mo gataw ti idea. Ako lang gataw ti idea kay mo si Pupuesto Perez dugat. Nung trabaho. Pero ro kontraktor ro may kontrata sa gobyerno si City Leoncio. Okay, so January dapat tapos yun doon. According, ha? According sa nakabutang sa billboard, January 2026, date of completion.
0: Oo.
1: Ay, July na kita makaroon.
0: Nga ni, 6 months yun nga nagsubra sa completion date.
1: Oo. Pero may daedra kay sa tindahan naton. 6 months po ang raya, tindahan naton, sobrang sa dagong delay.
0: nagpangayot-extension karon do aton nga contractor.
1: So nakasubmit na sir Do Juan, Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District.
0: Wa pagid katudong judget no, suma last week kang ron. Posible ay ro ato na bang sangon ng bayan ay padaga it communication then it mga resolutions nga ron ay after 1 week siguro nga. Depende abi sa kadasi kita ato nga secretariat una sa ato nga sangon ng bayan.
1: Pero saklaw ba ita project monitoring committee del part kata PMC ita munisipyo saklaw ba ninyo pati ring mga nationally funded project
0: ro din sa aton nga PMC ngaron ay aton nga locally funded project kata
1: okay.
0: Implementary ta aton nga Banuat Kalibo.
1: Okay. So ro nationally funded project hindi gali sakop ita PMC.
0: Bukod sa sakop, mga ni nga nagpasal kita to resolution nga nag ayo sa aton nga Department of Public Works and Highways Aklan Engineering District na kung pwede ay masairan at pumuyo kung ano to status ko do yan nga project.
1: Okay. Nakita nyo ba rong nag-inkandak ba kamot inspeksyon? Bisan bukod nito locally funded project ra, bisan na national?
0: Yes, may una man nga ginakandak kita inspeksyon nag mostly

0: sasakyan nga ga park do yun abit sa bilog nga daga hindrance sa ato nga MMG nga ron ay gina-tolerate yung sandaron nga mag-park-park una. Then, siyempre, under construction para yun nga building. Pero makaroon ay through sa sugat ito nga MMG ay siguro ay matsagin planuhan yun doon ito nga municipal engineering.
1: Pero saan o ba i-pull out do mga stalls nga ron ikaw sa karsada?
0: Rato nga ron nga mga relocation anong nga tawag ron yung relocation site ito ato nga mga stallholders mga vendors nga ron una relation dun nga kung hino no matapos ro yun nga particular na itong project rato nga construction it Kalibo Public Market
1: August matapos yun manit August ikaw abi bilang sangka civil engineer aga dating municipal engineer sa tanaw mo matapos it August doon?
0: Doon nga ni, hindi na ako masabat doon na katodong judit. Dipit di sa anda nga pag put up it aton nga mga
1: manpower
0: una, or mga manpower una. Kung abor manpower, ay, basta may ginataga nga deadline, dapat ay do contractor ay andang situate ginanda nga makumplito sa rin ginataga nga pitsa.
1: Ay, hambaga bini mayor, yung pangutana kayo mo kung na August ay kaya gidman nga matapos ang tindahan. Anang hambal, ihabol kunot kontraktor sa August, ground floor gang. Ihabol, ihabol kun makahabol, rong ground floor gang.
0: Doon nga niron, depende sa superior o kanta abikaroon, gintugyan na abikaroon na iro ato nga mga taga municipal engineering office. So saan na gitagaroon doon naga patikasugroon nga umpisa sa construction as sa monitoring hasta ron matapos to yun nga particular nga project.
1: Basta ron importante, tapos yun ron fountain. Tapos ron fountain. Babayahan ron tindahan, ron fountain, importante na tapos yun tayo.
0: Ay, manami man doon nga, may makita man doon tao.
1: Pero is Emerson, di ba nag-submit do opisina ni Engineer Amit mga dokumento parte sa tindahan?
0: Yes.
1: Unang kay Moro, kopya ita plano, aga doon nga program of works, una akong kay Moro, nakita mo gon?
0: Yes, do ato na abingit pangayok kan dahil plano abi consistent ko, no? Amin kita nakapangayot kumplito, dahil sobrang 100 pages abi rin nga magagko.
1: Una mata sa plano, rong fountain?
0: Doon nga ni, sa bilog nga ni, nga ginistorya naman ni Generics
1: Speech. Awa, tama istorya. Hira, ha? Aling ka to nga, ganiniskusyon ka mo sa sanggol ng bahan. Waan nyo gina istorya hero fountain?
0: Doon nga ni, nga, check lang naman yun doon.
1: Nga may fountain gali. Awagin, wagin ta. Pilagon ka mo. So, halin pat last year pa ka mo na ginistorya ko tindahan nga ron. Wagit na ka-mentionar it fountain. Nga may fountain tagali.
0: Ratong tabing concern kita katodong Jojet ay romaine structure it ato nga Kalibo Public Market. So, di karoon nga niya nga habang nagpailiilo kami ni Engineer Ricks, ni Spironal, na istorya naman nga niya nga may mga fountain ay sumako ni siguro sa next session ay mamasera na ito doon kung siyempre yung Indona ay in-invite naman sa plenary rato nga municipal engineer.
1: Ay, Indona, Indona. Ba, excited. Yes, excited ako Indona nga mamati kay Engineer Ami. Kung mag-attend mo, matsawaw tayo mag-attend rabi una eh.
0: Agro invitation ay course through makaroon sa Office of the Mayor. Agro Office of the Mayor sa Dagatagana kung maka-attend ro ato nga municipal engineer.
1: Di ba ka? Pilang beses yun eh. Pilang utang ka invitation nga wata nag-attend si Engineer Amit inyong invitation.
0: Doon nga ni eh, para nga maging para magiging ano nga ginatawag ro nga
1: transparent
0: nag-harmonize ro relation it atong executive agro legislative tanan do communication it legislative ay gagis sa atong nga executive office sa atong nga mayor.
1: Okay. Kilaga man nimo si kuan di ba Engineer Bernard Biray Moises ay civil engineer man ni Maura.
0: Ay, oo na eh. Na magkasubugan kami karon sa Mercedes mag walking.
1: Walking. Anang hambag o. Dapat nga ni, ginatik over yung ulit LGU, agsanda na mag-manage its construction.
0: Ay, sa bilo gabi karon ay, din nga ni,

0: doon na once for all ay masabat
1: doon. Masabat.
0: Doon nga municipal engineer.
1: Oo.
0: Kumbaga, sa bilog-abi natong ginapanan, kumbaga, i-impose natin do negative slippage sa contractor.
1: Oo, oh, dapat lang. Liquidation damages, dapat kan o pa ka mo nag-impose it liquidation damages eh.
0: Doon nga niya eh, siyempre, nakasalalay ron sa ato nga municipal engineer, kumbaga, sanda nag suspend yung trabaho or do contractor do may failure at di ka rin masayaran doon ito na
1: ag daily taron ha daily taron pag panuoktan nga rin liquidation damages 1% of 10% kuwa natapos kuwa natapos 1% of 10% kuwa natapos hay doon na ginabayaran ita contractor nga liquidation damages per day
0: tama ron ay din nga ni nga kinanganggit nga kung sa party contractor no ay dapat ay tanggit niya nga kasuhon gitnanda nga bago ro deadline ay dapat matapos nanda
1: ang sino gabayad it 30 sa ugta ay extended yung man ita 6 months mabayad yung man kita 300,000 kay Mr. Garcia
0: at sa bilo nga ni ngayong talakay namon doon sa sanggod ng bayan sisyo
1: So makaroon na talaga kahit uman
0: makaroon ho.
1: Do authority nga gina-request ni Mayor nga extended 6 months. O galing do authority, matapos yung next month.
0: Ay, doon nga meron nga.
1: Ogos!
0: Sa limat contractor doon, kung paano nanda ma-fast track bro yun nga particular nga project.
1: Aman it, do authority ay nakapinding pa kinyo, aga Ogos ay tapos yung tarong 6 months. Dapat Pebrero kunta, nag-request yun, Del Marzo, tapos inyong kontrata kung sa hugta, nagaginamit ka mo, taka mo kontrata?
0: Ay, siguro si Rutagana, Jugta, ay very lenient man sa ato nga.
1: Yeah, di ba? Uwa, taka mo kontrata. Hanin pa tako Marzo nga, uwa, taka mo kontrata.
0: Ay, yung nga ni namun ay, paama nyo tang libriro ni
1: Mr. Apa, base matakon librihon, matakon ta, ni Kwan, ay, galing, ga-request at authority si Mayor, buta maon gasukot yun ta si Garcia. Gaso ko tayo mo 300,000 plus nga renta. Hey, dapat na si Rotaplex nagabayad ka ron.
0: Ay, doon nga ni Ron, yun doon na, masayran sa ito nga sa plenary at itong asisyonel.
1: Ano pa ko tana, sino kita rumay saga? Si Rotaplex or municipal engineer? Sa delay?
0: Depende rin kung do municipal engineer ay nagpapanao kang death suspension order. Kung uwa ron ay aman ito matapos yung contractor.
1: Ayan so, mahambag si Rotaplex. Ba amat kamit inyong sokto nita, delay nga. Ikin pa pundo na na kami ho. May order kami nga magpundo kami ito bra eh. So na-delay kami.
0: At sa bilo gabi karon na katudong judget sa akong nasairan ay do aton nga mga stakeholders, vendors, atong mga opisyalis siguro na nagato sa aton nga mayor at nag-inyo kung pwede mabaw-bawagan at nga mga pisto. Bukong niya kaisang bisis ang nag-meeting ay siguro ay do doon nga niya natabo nga may mga pagbago sa aton nga layout at aton nga mga
1: okay.
0: Sukat ko ato nga mga stakeholders at vendors una sa Kalibong Public Market.
1: Okay, hara, imong kumpare ho, may anang mensahe si kumpare mong Toy Swalog. Anang hambal, pre Emerson, matsaga pa bungo-bungo, taro kontraktor, dapat yung takaroon ay legal proceeding, specific performance, mapirmata kami as affected party. O, may anabing pwesto sa tindahan da eh.
0: Yun nga ni Ron ay once and for all ay para ma-resolve doon nga mga issues ay kinangang gito presensya ito ato nga municipal indo na sa ato nga plenary.
1: Sige, wato na natin yun na kung ano explanation. Agmat sa manog retard na baga si Engineer Aming ara?
0: Medyo haka-haka mo lang nga ni Ron.
1: Nakasubmit na yata ay mo ita ng early retirement papers. Haka-haka pa yung man, haka-haka pa yung man ha.
0: Oo,
1: haka-haka. Ay, kung tanong ito ni Dunay, Mau, kung matuhod yung maritel ko kayo matuhod.
0: Oo, masabat, mananara.
1: Engineer Emerson, thank you, Kinsara. Sagamat, sagamat. Former Mayor okay. Emerson.
0: Oh, thank you, man. Katotong Judith, no? Sa aton nga mga kapinggit aton nga taga United Stakeholders and Vendors una sa relocation site naton nga pangayokit kami. Pagpasinsya, ay dahil nga makaroon na abutan man sa datigugan So siguro ay doon sa bilog na itong italakay doon sa aton nga session nga do contractor ay dapat impresyon yun nga matapos nanda by the end of July ro andangin promisa nga ron sa aton nga panwat kalibo.
1: Thank you. Actually abo yung mga mensahe imong inaanak kani nga sa bilog o naga padayat mensahe galing ay taposan talang hindi na kung ano ro matabo sa inyong session na. Thank you, Kuya, former Mayor Emerson, Engineer, SB.
0: Yes, so man, mayad-ayad nga gaon, katuntanan-tanan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
1: Former Mayor, aga former Municipal Engineer, aga Member sa Gulang Bayan, Chairman at Infra Committee, Engineer Emerson Sokang La Chica. Ay, hindi na, tara mo na ito, kung ano rong, kung hubuli, una hindi na si Nir Ami. Alas 8.31 na, sa amon nga pagbalik. 9 pa man si SB Kristen, no? Okay. Pagbalik namon si SB Apple Kiope. About tulay sa balite. Pagkatapos siya mangkara. Oras, alas 8.31, atod kinyot, Life Extension. Dong Life Extension may mid-man sale sa Webes, July 16. At syempre, dahil nga mid-man sale, may 10% discount. Especially sa vitamin D3. Agtuwang ka mo sa Life Extension Clinic sa Riscati Building una sa Mabini, ag mag-avail at 10% discount sa nga mid-month sale. Ag rayang oras man, alas 8.32, hatod kinyot Bimig Premium. Kitang-kitang galing.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kitang.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, Bobby, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga buti ka!
7: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical checkups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical checkup para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
6: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
9: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
16: Kami!
9: Meron!
16: Saan?
9: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
7: Araw-araw!
9: For longer life!
17: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
18: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: DTX 500.
22: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
21: Umawi ka na lang
22: sa DTX 500.
21: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
22: pang laban sa mga free radicals
21: na nagdudulot ng sakit
22: at pagkasira ng katawan.
21: Ang DTX 500.
22: Araw-araw.
21: Mabibili sa mga butik.
23: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
24: Si Ma'am Jenny,
0: ng Occidental Mindoro.
1: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 8.45. Well, good morning anay kay Jonelyn Bego na sa Numan siya. Una sa may Libtong kay Auntie Dailin Ong de Filipe. Good morning kid, keep safe man. Si Ivy Rose Aninang, mga kamit number gali ni Kwan. Ngayon, adong ang number ni Ivy Rose Aninang dong? E nag-comment mo yan sa Kwan eh. If be live. Anong ang bagay? Sana nga ma-pressure nyo na ang kontraktor dahil baka maunahan pa yung public market matapos ng Andagaw Market at yung bagong project sa plaza tapos ano, isisi nyo na naman sa mga vendors yung delay dahil inayos ang sukat. Hindi ipapaayos yan kung tama ang ginagawa nyo dahil ang totoo niyan, may conflict of interest ang project na yan. O, alino sa taga-tindahan, ha? Balikan taron mga nangan. Dali lang, Ed. Ayara na sa linya si Sangguniang Panaliwigan Member. Balitin on, Ed. Agmatsaroan ang bagay karang magapit o na sa tulay, eh. SP Apple Key Officer, good morning. O, Diyan, Edong. Sir? What audio? Dali lang, kid. Pa-fix na nero audio. Nawala yung audio, eh.
0: Todo komentaryo.
24: Todo komentaryo.
16: Kay Jacinto Torati, good morning, kid. Ricky Bartolata, una sa ibahay. Ag sa mga taga-Boracay, good morning. Sir Apol, good morning, sir. O, agid, bisan gagsak dong. Una, kimot, arong may diferensya, ginakot-kuot na lang. Ara na. Sir, good morning, SP Apol. May problema gidong. May problema gid. Paki-fix it mayad.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Matsa okay ta sa mga isbero. Nagkakagatabo nga ron sa mga project at LGO Kalibo. Yung makontrobersyal tanan. May naigbata Dido Reyes. Kay Fridolin Salban. Blessed morning man. Nang Nora Trasmel Tampos sa mga taga-tagas. Oh, God bless man, ah. Kay paring Abel, Abelito Prado de la Cruz, suna sa Purok Dos, Kagawad, good morning. Nung Rigi Ribukan sa Mubog, God bless man. Toto Bobot Taberte, Bobotski, una sa Mabilo, Kalibo. Good morning man. Toto Roger Lozero Nagales. Happy monitoring, Madam Blinda Taay. Kay Ma'am Ramona Eusebio. Kanyo pa, Kagawad Tubid, Don Cipriano. O nasa Pangpang Village, Mabilo. Mayong Agaman, Mayor SB Emerson, halin kay Don Cipriano. Kay Nung John Rupin, sa mga taga-Badyangan, Banga. Good morning, best regards and all the best daw. Kay SK Chairman Toto AJ Hawod, o nasa Laging Banwa East. Kay SB Lilin Hawod. O good morning, arriba naman siya, Chip Noel. Medyo pagpamati man, Ma'am Florify, Rica Blanca Patricio, Kagawad, Aye, Ariel de la Cruz Bilgarejo, good morning. Kay Ma'am Puri Sabal, shout out daw kay Ma'am Oria del Rosario, it Oreta, sa Naluok. Halin kay Ma'am Puri Sabal sa California. SP Apple, sir, good morning. O, inagid do, diferensya, takimo, di karundong bukon it sa signal eh. Wagi dit bisan yagsak nga nagasugod ya kakon. Mama ribet tumbo ko daran silyo. Una sa JN Paris sa bitiran sa Abinyo. Kay Boss Nelson Ratay daw. Salamat gid din kay Maribit Tumbokon Arancilio, kay Ariel na Lupa. Good morning man ang Tinagoboy Tambong. Halawaswas bomba. Bomba Malay. Good morning ring Tina. Sayid ko gapanaw ka. May kaganaan kang agtunan. Kaya Mr. Alberto Oreta sa Dalook. Good morning gid. Tres Hermanos. Contractor nowadays, ja. Yeah. Hindi ko ta masaligan, hingan mig. Aga, chapugo sa controversy. Ang result ita mga kontrata, bakit kaya? Yan nga ang tanong eh. Bakit kaya, Tres Hermanos? Good morning, gid, mga taga Mabilo, New Washington.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Good morning man kay Nancy Paulo Malakad at kay Erwin Tihada. Shout out ko no kay Rene Batorbonya. O nga nag-monitor makaroon.
2: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
16: Good morning, Jet. Matsang membro man siguro bindalo atong LGO Kalibora. O, oh, gabigid atong engineering department. What can you say? Sagamat, Jet. Ugaton kayo doon na kung ano rong explanation ko aton nga taga engineering. Tama, baga. Nga may isa nga congressman. Nga mayuda it 100 plus million sa second district para sa pagdaog nilulokong. Uwa pa kita't confirmation nga na baton eh. Uwa man na binanagin ako ah. Din eh, mga haka-haka pa lang. What confirmation? Okay na dong? May problema gini karon sa gina hugag-hugag nyong linya nga ron. Karon, uwa at nagasugod nga audio ya kakon eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay man kayo na kay SB Emerson. Huwag magkita't nangin problema. Tamang-tama itanong kay SB Apple kung nasa uli yung naibigay ng national na budget para sa tindahan. Wala na yun. Binalik na yun. Gin-explain ko unda. Ngarong pundo nga nagkarin sa national ginbalik ni dating Mayor Emerson pa. Ha? Dahil nga nga may loan para sa tindahan. Ay kung ipaubra to, kugang bitin to. Kaya ginbalik ta to. Nagbalik sa National Treasury. Agdo ginimplementar ta, dong loan naton sa DBP. So bumalik na yun sa national government. Ha? Ginbalik ta sa National Treasury dahil wa may implementar ng pundo na abutan imaw it dag-on. Naabutan dag-on, ag wa may implement ng project, basic is the rule, pag di mo may implement ng project, after December, ag hindi ta may implementar ng project, ag una ng pundo, wa matabing, ay dapat ibalik sa National Treasury. So dahil nga naabutan yun imaw, December kung to, next month, January na, agwa may implementar, natural dapat hello? Ibalik gid sa national government. Sir Apple, okay na sir? Good morning. SP Apple, hello? Sir? Okay na sir?
4: Oh.
16: Ah, okay na, okay na. Ara na. Guwapo. Sir, magapit imong bagay sa tonight balete, no?
4: Oh.
16: Napanuhan mo nga nag-on-on dong atong tulay taga iya baga sa too kung kapakalibo ka, tagbagong ubrang tulay. Nag-on-on, nagka-crack, roana nga porsyon, iya sa idagom, SP Apple.
4: Oo, mabuhay yung taron nga nag-on-on.
16: Nako. Aghara nga, nagka-crack pa. May crack pa roana nga diaphragm.
4: Ay, no. Problema siguro karon ay sa andat ana nga pronayang ano nga ni Raw structural siguro nga 1 FDP.
16: Matipid
4: WA.
16: matsa sa akon tagpagpanan sa akon latang pananaw ha. Wa siguro na pagtistingero, 'di ba? Gapok ro aton ngaron nga ay o river gapok eh, bukod bagas eh.
4: Yes, correct.
16: Ora na siguro karon nga pundasyon wa ta paghubngan bagat mayad. Asagit sa pinakamatig-a nga porsyon. Aga ay, nag-os-os ta, nag-on-on eh.
4: Nani, nag-on-on nga ni ay akon tang duda sa andat ang structural ba ya? Na yang wa nan da siguro matan-aw gid kun manok dayong dapat ro pilote.
16: Okay.
4: Ay siyempre doyon abi nga ron na porsyon ay gapok abi ron. Dayong kon bukod at bato.
16: Okay.
4: Pero akon abi nga na yang experience karon Jeff di kara sa dati ang arang tulay no. Ay ma elementary ako ginaubra ron eh.
16: Oo.
4: Ay raana karon na mga pilote ay kabahaba, pilat ang mitro.
16: Oo.
4: Dati.
16: Kaya matibay, oo. Matibay timaw.
4: O, nahuman doon ay 1971 eh. Doon niya rong tandaan na tulay.
16: Okay. Pero nag-agyo, ano ra? Nag-agyo mat retropeating, ray mawon. Tagdating tulay.
4: Ay tanan, ang agyan na karon doon, may linog, may kinayang baha, may pag gumapaw nga ba, agyan naman karon ay huwag man malin.
16: Oh, pero ginano na yata ra, ispiapo, ligin, nag-agyo na sa retropeating manday mo eh.
4: Yes, nag-agyo rin retropeating, I think, 2 years ago.
16: Okay. Now, ginapabot ba lang namun da, Kimo, siyempre, balitin on ka abi, aga magapit ka una, dahil nga, ratong gina, kahawagan ka ra, ro, public safety. Dahil nga, may crack kung nabi sa idagom eh. Hindi nga ni masairan kung ano rong crack-crack, kung girder da o diaphragm da.
4: Hello?
16: Is Piapol? Sir?
4: Hello?
16: Dali lang, kid. Audio, Neji, pakicheck ano rong audio. Nagkakaduwa-duwa tong audio ka na paagtig to.
4: Hello?
16: Is Piapol, sir? Okay na, okay na? Okay na, sir?
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Sir, okay na, sir? Ah, naputol na rayo. sige lang, kung nagang-agang, okay lang. Okay lang. Kung pigado yung signal, okay lang.
5: Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
16: Basta may problema gid eh. Kon ako ro ko tan-on, hamanit makontrobersyal tanan dong project kalibo. Simple lang dahil sa corruption. Hay tama kagid. Igbata ni Dr. Reyes. Kon wat corruption, wat at problema ro mga project kara. Pero bangod kong corruption, nagkalitse-litse, abo nga mga project, abo man nga okay man. Pero mas abo, ha? Do nga may problema gid nga mga proyekto.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Ay kabo-abo kang ginaagyan. Ha? May politiko kang ginaagyan. Ha? Ang ginatawaan. Mataog ka pa sa DPWH. Sa DE. Ah, may imo pa nga sa back. May tax ka pa. Nga mapadanlog ka pa sa accounting para magdagagan man imo nga dokumento, di ba ga? District. May imo pa sa MQC, Materials Quality Control bago ka na naaprubahan, bago ka babayaran kaagi ka sa MQC. Kinangan tumaw ka pila ba karon? 1.3, 1.5, umabot pa nga na sa 3% eh. Oh, ano pa? Do project engineer. Ha? Ay, mga ayuman, di man magpirma rayo ni Mau. Ah, kundi ka man magtao ka na. Kabuabong ginagyan. Tapos, pabi, doong 1 million, nagdaog akong kontraktor, pinasa ko kay subkontraktor, binawasan ko 5% man. Tapos, si subkontraktor, binaligyan naman kay another contractor. Bumawas kumanimaw. Ay, 5% pinasapasa. Eh, ang 1 million, 400,000 na lang. Araw na bilin, 600. Wase!
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Nagtugang sa korupsyon. Nagtugang sa korupsyon. Kabuhabo, tabi nga ginagyan. Iya sa... Agdaya, minatodra. Ay, hindi ka mo mag-ako ka na taga-dipi, pero minatodra. May tax ka gagi. Oh? Sabak, MQC. Padanlog ka sa may PE. Oh? Sa accounting, iba pa. Pasapasahon pa ron. Ah, kung sino winning bidder, ipasa naman to sa subcontractor. Ako naman, si subcontractor, nagkalitsi-litsi man, pinasa pagid sa piyak, sinagap man sa bilog, ay ti ang project. Ahoy. Pero abo man yung project nga okay man. Pero mas abo kita, may problema kita. May tanawarong karsada sa ibahay. Hindi ko ta maisip, kanamiton nung highway, konkreto, bingaw!
6: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Rail!
16: Bingaw! Ay nako, base gabawi sa mga ginastos, sa mga ginbuligan. Ambay ni makagwapo, sabat kay Igbata de Dorias. Ay, good morning gali kay Congresida sa unga ni Congressman Jess Marquez. Third runner-up imaw. Sa international racing competition ito sa Clark, Pampanga ko nagtaliwan ng adlaw. Si Congressman Jess nagapamati kay makaron. Good morning, Kong Jess.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Now, si Mr. Evan Pat, may nagapakutana about tabi sa Uswag Ilonggo. Kung matod niya gin-pull out gin man sa Kapitolyo, wapo kan mo't order nga na baton. Waaya sa aklan si Ivan eh. SSP Apple ara sa linya. Bago tabalikan doon nga ginahambagarang pag-pull out, pagpa-pull out nga rat Uswag Ilonggo opisina ay sa Kapitolyo, hindi na ako galing balikan ha, ay matsa may kwan yun eh, may sinyalis na. Simptomas kung sa sakit baga. Simptomas. Matsa magbugag o taro magmaninoy. Sinyalis yun eh. Pangaiwaw na nga simptomas. SSP Apple sir, good morning man sir, pasensya ka, naputol kita ha.
8: Oh, good morning, Jeff. Good morning.
16: Kabati ka mat mga simptomas nga ra? Mga simptomas. Balikan ko taro tunay, ay. Doon na, galing kita sa simptomas nga ra. Sir, nawag, ginpabot ko malang dahil nga. Siyempre, public safety ra itong ginaisip, eh. Nagka-crack na, be, sir, do. Hindi ko nga ni masayaran kung na may konti namaan doon ng diaphragm. Or mismong jerder, ito lay nga lang bago. May crack eh.
8: Ay, nayang base ron sa hambay kamon at DPWH na anda nga mga engineers na nagtanaw baga.
16: Kahapon?
8: May previous pa takaroon.
16: May previous pa gali. Kahapon, una rin taga-region eh.
8: Taga-region siguro ro kahapon nagtanaw. Pero previous karon ay pilang bisis ko taon nanda nga ginalingling ito sa Idagom. There was a time na natabuan nga una baga ako. Sir, akon nga ni kandang pangutana, ay ano makon, may crack una ron sa Idagom, uuwa. Ay, waman man na sir, kami takita, yun anang hambay. This is previous sa previous patarang nanda nga pagtanaw.
16: Okay.
8: Taga-district.
16: Okay.
8: So, ba makon hay, nag-un-un yun makon doon, di makon siguro mahimo nga waron yung crack. Pero yata sa ibabaw, abe, kung imong tanawon hay, wata imong kaya yung crack sa ibabaw.
16: Wapa, pero un-un, ba, imo tayo nga kwan, makita mo doon nga rong nga nag-un-un kita rong tulay. Halataon niya masyado eh.
8: Oo, bukod niya tatun na yan, mabuhay yung taron actually. Doon niya nirangambay nga, sa inyo ta siguro makonda nga pag na yung ubra at plano, ag program nga haman it makarat ang makuduyan ta mako na mong tulay nga ra na pelukuan ko bugaro taga district. But anyway, tama imo nga ron jet no. We are more concerned of the safety it naton nga mga motorista. Although do yun naroon na tulay is only utilized for those going north, no?
16: Mm-hmm.
8: Butambagon, Tagalinta, ito sa
16: Iloilo,
8: Rojas, Iloilo, Pato, Calibo.
16: Mm-hmm.
8: Ay Rojalin Mataya sa Calibo, Pato ito sa Rojas o Iloilo or Altabas.
16: Uh-huh.
8: Yaman sa daan na tulay na gaagi. No?
16: Dahil nga kung natamaan, nabi nga unay mo sa kung nga pagtok at balite, abi sa iyay mo hanuon sa right side, di ba, SP Apple?
8: Oo.
16: Tapos, inagiro nga mga tig alas 12 nga rito ang gabi, sa mga 3, 4 a.m. nga rin nga mga tiga tin tunnels, nga mga dump truck, nga kargado pat bagas. Mm. Ay, base ko nahugos, taron.
8: Ay, posible, taron. Hindi man kita kambay karon, no?
16: Okay lang, dahil nga sa pihak, kay gabalik rito mga truck, kaunin niya, iwaw nit karga.
8: Wahagos nit karga. Except for those nga kat naga-deliver na ron it mga simento. Bukon yung gidman it adlaw-adlaw ron. Oo. Pero ra akong ta karon. Actually hay do it's more of the kwan siguro nagkasaga karon siguro ro DPWH sa anda nga pagtanaw. Ko nayang sana bagang puste, sana bagang pilote. Ay wae mo kapungko sa matiga.
16: Mm-mm.
8: Ano, gaban-gaban di katukid ro nagkwan, di katukid ro nga dipikto.
16: Nakita mo kung doon nga crack, or pinakalites kahapon, nga photo, nga halin sa region. Ay nag-agto sa noon na kahapon, nagkandak sa inspection. Initially, ay doon structural soundness, ro tulay, okay mataymaw.
8: Oo.
16: Okay mataymaw.
8: Oo.
16: Bisan nga may crack, okay paman ko no, bananda, okay paman ko no. Ay ta kon okay gid man.
8: Ay do yon nga ni karon. Do nga ni karon jet do problema. Ay wa man kita abi karon ni technical expertise or bisan technical basic na technical know-how to determine kung safe imaw or bukon. But the mere fact na may crack imaw that already shows that we already have to assume na may problema taron.
16: Aga ako, binatutanaw ko rin po itong ray matsati na maaan kita na naro, pati diaphragm eh. Okay lang, abiro diaphragm ay sa inaaw mo mawag, inatungtong at jerder. Hopefully nga, pati ro jerder ay hindi ma-damage baga. Pangaywa, ay nagpupungutan naman ako. Dapat na biro jerder galagali, nakaangat ra imaw sa nang diaphragm. Ay may rubber da eh, para kasunod-sunod baga imaw. Hey, nano, tabigin palitadahan da. So humugag, natural makrak, gini ba?
8: Oron?
16: Ay, ito ako naman it natabo ra. Dahil napanguta naman.
8: Ay, doon nga ni Jeff, no? Doon nga ni Karondo, akong hambay. Only the DPWH persons, personnel, rather, doon makasabag karon dandang sa technical nanda.
16: Oo.
8: No? Oo. Wag kita karon memo only raton is to tell them to inform them na ano ba garayan nga sugiri kami ninyo is this still safe.
16: Okay, now no,
8: daya kwan pa bagara pwede pa baga naton damagamit
16: do yun ako nga punto man at nagtawag ako kimo dahil nga siyempre bilang mga limog ito presentante naton ita pumuyo sa first district ay una sa first district da base kung ma-invite na itong taga-DP, mag-submit it report dahil nag-conduct sa nakapon inspeksyon eh, do region.
8: Okay. Sige. I-try ko.
16: Agod niya mapangutanan. Sanda kung okay para tulay nga ra, kailangan i-retropeating da. Kung gina-retropeating da, ginasara na itong da. So gamito na itong daan nga tulay. Dong daan nga tulay baga, makasarang paron imaw. Nga mag-cater, ita mga sagakyan, pagto agpabalik. Dahil nga, siyempre, gamiton yung limaw ita bilo daywa kalin gamiton eh pagto pabalik eh
8: do yung tabi nga ron nga daan na tula it's already very old 1971 pa taron.
16: Okay ari man ako mo nga ginawa paabot sir. Uh-oh. Nga base kung ma-invite baro atin shot DP kara ikaw gidaro ako nga patawagan hil nga tagabalite gagiday nga abi eh.
8: Oh, actually, ano ko taron na primero pagkatagagi namun nga na nayang diparahan sa panuhan baga na nagmakaruyon yung temaw ay nag-contact ko taro karon sa taga DPWA.
16: Oo.
8: At pilang bida niya na yung number key mo, nga pilang bisis yung tanandarong doon na aking balikan, aking tanaw. Ay doon yung andang ambay nga, okay paman man ha?
16: Okay paman ka to. Ay makar, matsabukon yan. Okay eh.
8: Ay, hasta nga ni Makaron, okay man gapon because waman nga ni kung nakita ron itaga region nga medyo may problema sanda o may problema, dapat ipasirag ang tananda.
16: May problema. Gilman, actually, nakabot yung sa central office ko, no? Raya nga, kwan nga, yung nakita nga rin nga problema o nasa Balite Bridge nga ron.
8: Oo. Ay, ako takaroon ka tagapati sa andat aron nga pag-design ko naya nga tulay sa anda nga mga mga pier siguro ron. Sa mga pilote nga, may anaya nga base kapos.
16: Uwa matakot yung problema sa kontraktor. Ay, kailangan man ni moro kontraktor kara kabo ra project ron sa Balite eh. Hagos tanan nga project sa Balite, matsa imo man nga ron nag-obra una. Nga imo man nag-obra ko tulay. Uwa ba tat problema ka na? Ana matang ayuson. Ro problema nga ra, ana mata ko nung ayuson. Uwa tat problema ka na. Eh, dapat
8: Actually, wa matat problema sa kontraktor. Doon ananganing ambay karon ko kontraktor. Ay kung ano man aron ambay DPWH karon. Ay sundo naton. Oo, ay mamana kin sunod man lang naton dandang plano.
16: Plano.
8: Doon man mana random plano. Suro yun man datong ginubra. Pero mana ko may mga pers mana karon nagaharon daan ang itsura ay bukong ta siguro mana ron dapat DPWH karon dumagambay kung ano ron dapat natong ubraon.
16: Pero sana tabo nga ra siguro ay gahuga kung kararong nga taga-district. Sibi, nakaabot yung sa sentral eh.
8: Dapat gitman nga maghugag sanda ay iyakan na naghalin siguro. Sanda man siguro nag-ubrak plano.
16: Tama. Agay, hindi pwede pabayan da ay base kung maglala sa bon.
8: Yes, so base do anang kapasidad ko daan nga tulay ay bukon yun it na yang kwan baga. Although bago rang ha retrofit, mga 2 years ako po yung rang na retrofit, daya nga rang daan na tulay.
16: Pero ibaw tabi rin, nag-agi ko timo retrofitting eh.
8: Ay, oron. Oo.
16: Oh,
8: ay, actually, malikon yung bataro yung daan na tulay eh. 1971 pa rin eh. At bukon niyang itinangay, karong daan ang haagyan ng mga hagabawan yung tubi rin. Kimaw.
16: Ay, katoabi, ay, kung may una mang corruption, ay, ano ka takaton eh, nga, hamay-hamay, wait, ah. Nga nero mga project ito, mapag-unta na. Ay, makaroon tabi, boy, sa kabuabo man nga. Iroy mong sanggatos, ay, rumabilin lang para sa project, 40 piso, sa isinta, tayo giruwas eh.
8: Do, ako nabi nga pagitanda, no, sa elementary yun ako, ginumpisahan, ka grade 6 yun ako eh. Siguro eh, grade 5, grade 6, ako ginumpisahan do yun nga ron na daan nga ron tulay. Ay, ito, DPWH kita karon doon nagubra.
16: Sanda kita mismo.
8: Oo, pupunta ron it contractor. Eh, nakita ko karon daanda nga mga gamit. Doon mga first nga mga equipment nga halin sa reparations baga. Reparations anay, komisyon. Pero yung dungayan ko DPWH sa mga equipment kaging gamit ni karon eh.
16: Marcialogid ginaubra galeron eh.
8: Just before the declaration. Marcelo, imaw gin-open.
16: Agin buksan, Marcelo.
8: 1971, imaw gin-open doon.
16: Okay.
8: It started in 1967, siguro 1968.
16: So, agin nabuksan, imaw, ay manugdeklara ot Marcelo?
8: Oh, 1971. Doon imaw gin, do yun. Ay, hindi ako karun magsaga. Ay, karagin sa printi, it among bagay. Una rin karun nandagin gin ano nga pagtawag kara una ro mga pilote nanda nga gin pura eh anda nga naya nga gin buhusan di karon bago nanda itagdok
16: abo nga nga ambag may eksperto may nagbasis gani nga contractor man nang ambag wa nanda na hit dong bidrak.
8: Yes.
16: Oh. Oh. Wa kuno mahit dong bidrak kay nag on
8: ngani. Yes, correct. Oo. Wa mo kapungko sa matig-ang.
16: Pinakamatig-agid ang porsyon.
8: Yes, so.
16: So kung nabot ang bagon, kung wa mo makaabot sa pinakamatig-ang porsyon, may posibilidad nga mag-on-on pagin nga mag-on-on imaw.
8: Puro na as time goes by, hay si Pre, ga-on-on imaw, ga-usmod imaw nga ga-usmod.
16: Ga-usmod imaw, asa sa pinakamatig-ang porsyon nga maabot na.
8: Oo.
16: Ay okay lang kung... Okay na kundi bumigay. Hey, kung bumigay mao, aga isakto may gaagi.
8: Hindi kita karon kahambal nga hindi mo magbigay eh. Nayang ano nga ni pagtawag kara? Anang structural hay bukon yun ni Tusto eh.
16: Bukon ni isakto na takilid yun eh. Nag-osmon, nagatakilid-takilid pa.
8: May takilid mong sangkiri yun makaroon.
16: last year nun, wa pa. Hindi pa nga nilata last year eh. Hindi pa malata gid. Hindi pa malata last year. Pero mo kung halata ko tagid nga nag-osmo di maw, tumakilid yun sangkiri.
8: Oo, may takilid pa sangkiri nga. Kung ga atubang ka north, if you're facing north, then you're sa left side.
16: Agdan nga naipit yun dong diaphragm, nag-crack ko ni maw.
8: Oo.
16: May crack kun.
8: Oo. Ay doon karon do kwa.
16: Ginpaw palitan man ang diet ko. Ano, it's siminto. O galing ay bumuka pag ilitusto.
8: Ay, hindi ko tanim mo abiron mga. Kung sa mga kwando na ay bukong lutaron, eh, siguro sa mga tao ba, hindi ko tanaton madagas ko sa ilot-ilot do.
16: Inautaron ang simptomas nga. Pag pinabayaan mo eh.
8: Karoon kagumahan.
16: O, tsama disgrasya. Ismi Apple, sir. Hopefully nga matawan at attention ka to ni Sagunang Palalawigan.
8: Okay. Sige.
16: Thank you, good sir. Salamat, good sir. Salamat.
8: Thank you. Thank you, man. Anytime.
16: Good morning, Gid. Good morning, Ismi Apple.
8: Good morning.
16: Ay, good morning, Gid. Sa ato nga mga staff at Sagunang Palalawigan. Tayo doon. Pwede nga pagpamati. Ani ni Jorlin. Oh, say ko pamati ka. Kay Ago Rasgo. Ago. ano oras dong? Pagbalik naton si SB Christine. Pagbalik namon si SB Christine. Rayang pharmacy sa barangay nga naga-promote it herbal medicine. Pagkatapos siya mangkara. Alas 9:16. Wrong Life Extension Philippines May Midman Sale sa Thursday. July 16. So may 10% discount. Agtong kamo sa Life Extension Clinic sa Risca de Building Mabini ag mag-avail it 10% discount sa anda nga mga produkto kapingid vitamin D3. Ag dayang oras man tatud kinyo it Bimig Premium kitang-kitang galing.
11: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, ako adlaw-adlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag disanda akon nga pag bawas hay regular at adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
0: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
0: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema ko gida nga ko na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
15: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning na sa mga taga New Washington. Ha. Una kay Arlon Francisco. Aga una sa inyo buswang kay Engineer Cesar Gomez Taiko. Oh, God bless you always man, Engineer. Aga kay Mr. Roger Delgado Macabale sa San Ramon, sa Banwaita, Malinaw. Sin pa. Ari.

0: Hambay ni Bagsik ni Juan. Sa mga tulay, may specific nga tans kung pilarong makayagamang rumakaagi. Nga ni dapat may sukatandong natungdan nga ahensya it gobyerno. Tama. Nagagawa nga pagustugang ita agi ro mga dagagkong sagakyan. Particular mga dump truck nga may kargang bagas. Nga overloaded pa. Bagsik ni Juan. Kagawa Jirado, una sa tinigaw, good morning, Gid. Una kaya Kapitana Lourdes Nini Reyes, kay dating Kapitana Toto Lando, may man niya pagpamati, kay... Sino to kay na? Dali lang kita. Base, pati do mayor, sa lugar itulay, nga nag-giltak at yudyod, hay pumalduman. Ay, hindi, nasyonal eh. Aran sa linya, si Sanggunang Bayan Member, Attorney Christine Candelario de la Cruz, ng author ko rayang resolution, banwa, nga mag-establish ita parmasya sa barangay, nga nag-promote ita herbal medicine. Is me, Christine, ma'am, good morning.
1: Yes, good morning, Sir Jujit. Agsatadad ka mga nagpamati sa inyong istasyon.
0: Ma'am, paki-explicar nga nero, yung mga resolusyon nga ginapasar, ginaprobahan ko Lunes. About ba sa rayang pag-establish it parmasya sa barangay, nga nag-promote it herbal medicine?
1: Yes, sir. Actually, mabuhay yun imo nga national law, dahil ginatawag natin nga Traditional and Alternative Medicine Act 1997 pa actually, by next year, hi, 30 anyos yung tayo mo, G. But then again, parang nalipatan yung siguro or syempre sa mga bagong tubo ay medyo na set aside imaw kasi nga ni ay may modernization yun, kababo man yun abing butika, no? Sa kilid-kilid natin.
0: Plus, food supplement niya nag-inabo.
1: Oo, hay, pero kakon abi hay, this is a cheaper alternative. Ag effective man gyapon ni mao kasi ro basic source man nga ni aton nga mga bugong makaron are actually from all these plants. So para kakon mat ako antiguhan yang kita ag sayud naton ag with the technology man actually, di ba may aton nga ni nga mga cellphones, say una man doon imaw available the information, may Google lens kita nga, pwede natin baga mapicturan ng mga tanong ina sa aton nga kilid and the information will easily be available kung para sa alin doon imaw, alin doon natin para magamit. So, doon amon kunta nga gina-promote, especially sa aton nga nutrition council, nga sanda nga ni... sa idawom ng Dakaron, hay, ro aton ba ang mga BNS, mga BHW, nga sandat agit actually rugalipot sa aton ng mga kabarangayan. So, awareness mo lang siguro and information dissemination, pero initially, gina-relaunch nato, no, rayang ranga, ginatawag ganit na akon nga FB Itkalibo. FB is Farmasya sa Barangay Itkalibo. Para may ano lang ba, madali na itong matandaan. This is just a reiteration actually of what we already know sa aton nga, sa aton o sa amon, ng mga pangidaron. Nga, sayod namon nga may mga dahon, may mga tanom nga pwede actually nga immediate gagi imaw ag effective source man imaw itne nga medicine. So ginahinyo mo lang naton aton nga mga kabaranggayan kasi may bukol man tanan abi maka-afford no it aton yung commercial medicine.
0: Kapin sa kabaryuhan.
1: Oo. So kung sayud nanda, kung ginapasayud naton, kadaya man actually hay effective nga medicine. And in fact minatuod aron mga doctors man actually ro nagahambal. Galing syempre mas convenient abi no kung tabletas imaw o capsule. Or doing on nga mga syrup nga aton nga ginabakal pero rin nga ni ginamba naton permi di ba magastos aron magmasakit. So haman it hindi lang kita mag-uso it iba pa nga alternative nga mas available, mas immediate, mas effective pa nga ni kuno man kasi wao ni mo talo nga iba nga mga chemicals nga may ano ba ra may una nga side effects aton nga gawas.
0: Ang gina-practice man da long time ago sa kabaryuhan eh.
1: Oo, kasi doon nga ni Hambo nato, no? Tagmamaisot actually kita, ginatampuan mo lang kita at aton ng mga ginikanan.
0: Pras sa Manina, kabi nga ron nga ginabutangan ita mga malunggay o kung ano-una.
1: Oo, ginagasan malagdahon ite nga bayawas.
0: Bayawas. O,
1: kung may paso kita, hay ilang punaya, kung ano pa rin mga...
0: Alubera, mga alubera.
1: Kilid, oo. So, doon mo lang, if we are all aware, kung matanaw ninyo sa YouTube actually hay aloe vera man nga ni gapon dubugong nga ni ubrahan nyo tanan da bagay it commercial nga packaging ni una utana nga mga halo nga magbuhay bagaro ana nga ano shelf life kay kung ina man nga gis imo nga kilid man magbakal pa ikaw
0: now akon man lang so paano naton i-establish dong parmasya sa barangay promoting wrong herbal medicine.
1: Amot abi nga in meetingan no sa Municipal Nutrition Council naton hay diyon nga we will launch it as an annual baga imo nga pa contest
0: okay.
1: Sa aton yung mga kabaranggayan para gid maingganyo initially on duin mo lang actually ro para ano ma-incentivize anay naton imaw para tanan sa barangay hay you just have to provide the planting materials kung sanda man mismo ina sa barangay dayon hay makumbinsiyo naton hay sa mga kabagayan naton hay matanom gidun sanda whether it is container gardening whether backyard front yard hay una undayon dun ni Mau eh.
0: Okay.
1: Just we go back to what is actually simple and bukon it magastos para sa aton nga mga kapamilya iya sa aton sa kalibo.
0: Dahil man ako sumasaran dahil nga siyempre paginambaw mo abi literal ha nga parmasya sa barangay. Parmasya tabi. Ro atong presumption ay parmasya sa barangay.
1: Kasi commercial.
0: Oo nga nag-promote kita it herbal medicine. So pangutan ay paano kita mag-promote it herbal medicine sa parmasya sa barangay dahil thinking tatawo parmasya talagang na-establish na to ni.
1: Oo, pero garden actually imaw
0: okay.
1: Sir Jujet.
0: Okay.
1: Herbal garden tay imaw ina sa aton nga kabaranggayan nga.
0: Sa mga ugsaran malang ah.
1: Oo, ag kita mismo sa aton nga mga kabaranggayan sa barangay hall, kung may una nga extra space, ay haman hindi natin butangan. Some of this actually nga mga herbal medicines ay fruit trees man actually imaw or vegetables man imaw. So, ugayon baga imaw nga una sa aton nga kilid ay may una tagagi kitang available nga.
0: Oh, hindi ka magbaka baga like actually may maisot man akong pwedeng matutamnan baga nga gugta nga sangpagang nga oo. Uwaw taong ka problema, like hamtak, i-brother day, ga-harvest kat hamtak, libre. Agugbati, libre. Daghog, yes. Libre. Tanggad, libre. Tagmahaba nga...
1: Pwede mo iya, Sir Jujet, sa akong opisina, kasi law firm ako iya.
0: Mga mahaba, karoon nga sili. Ako ni, libre. Oo, katumbay, libre.
1: Kasi dahon it sili is actually... medicinal man doon imaw.
0: Sa bugong. Sa hinina.
1: Sa bugong imaw. For gut health, actually, naton do aton nga sili. Kasi, haman, kung ang tanawo naton, na haman, paborito yung mga kaunon at mga pispis at manok.
0: Tama.
1: Kasi doon yung nag-promote it andang gut health. Aton nga nang ginatawag for gut health.
0: Tagbunga, ganito. Kutikot, ganyan yung paborito at pispis nga kanon.
1: Kasi, hindi na yun sa damag masakit. Kasi maskin, ano, abing nga ginatinuka nanda sa aton nga libot-libot eh. So, to protect them, hay sili and the corn nga ginakaon. So, why cannot we learn from some of our animals, baga, or backyard natin nga mga ginaalagaan? Kasi sanda nga ni, intindihan nanda nga, ginatawag pa nga ni natong pea-brain, sanda, buti nga maintok malang randang brain. Hay haman kita, hindi natin magamit do, yun nga. Ano rin mo eh, all this information are actually available yun makaroon. May mga libro yun kita actually nga haubrait. Mga doktor man
0: okay.
1: Nga nagahambal nga effective do dayang nga ra nga mga bugong. I would like to acknowledge actually do idea gita nga ra hay naghalin gita sa akong kahulit no.
0: Oo, agriculture eh.
1: Oo, abay nga na hay. Ay sige lang nga ni mana ikaw matabi mana yun makaroon no galingkod. Eh, gusto ko nga ni kunta mana nga i-promote na hay you have the ano ba ra ikaw yung manaruuna man hay sige imo man na lang nga itao ko
0: sa bagay pa bisan mga gampunaya saka ang malangani
1: Oo, container man lang. Aton nga mga samad nga balde, palanggana, you can already plant. And you can even make your own soil. Kasi tanan nga mga basura naton nga nabubulok, kay pwede ni mo nga gamiton para sa ulihe maging imo man dayon dun nga rapok.
0: So ano ro, ano ro i-provide ka ra nga suporta it local government unit?
1: Ah, makaraamon nga plano kasi nag actually nag tree growing kami ag tree plant planting baga sa aton nga nutrition center ito sa Barangay Andagaw.
0: Okay.
1: So ito hay we will provide baga ro mga planting materials amat-amat namon nga tamnan ito para ro aton nga mga BNSs, mga BHWs nga gaadto ito sa aton nga nutrition center, hay pwede na lang kutlon. Kung may bunga, pwede na na dayong gamiton nga andaw dayon nga isabwag ito sa anda nga mga kabarangay. Kasi one whole year pa man dun imaw, Sir Jujit, agud by next year sa nutrition month naton is July, no? Okay. Every year. Hay ma-judging on dayon kita prior and then we will award kung sinuro may pinakamanamig ang community garden.
0: Okay. Klaro. Bukod at parmasyar gini-establish. Kundi garden.
1: Parmasyar gid man kasi available.
0: Magtanom ta kita. Magtanom kita.
1: Oo. Kasi wagid itling pirdi kung makaruyon. Kasi what gasto, pwedeng pangayoon, pwedeng kutlon. Diba? Gadili available.
0: Tama. Tama. Okay. Doon malang isbik. Thank you, gid mama. Salamat, gid.
1: Yes. Thank you very much, Sir Jit. And for this opportunity, and God bless katuntan.
0: Likewise, Isbi Christine Candelario de la Cruz. Propoponen ko raya nga, manami actually, manami nga resolusyon. Kasimpli gilang, aga beneficial gid. Kung pwede man lang mabungong ita mga dahon-dahon, why not? Nga maagtap kita sa hospital kung kaya man lang. O, inagagaling, sugpunan na ito na iba. Hindi ko pwede magpabuhay. Actually, agpastangan ako. Dahil nga, magto ko DPWH. About ko tulay nga ra. Ang iba pa nga mga concern sa DP. So, inaaga ko galing, i-explicar kinyo. Makagwapo! Buwas na lang, makagwapo! Agang-agang na ginabiyang tiyempo eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Forsyth Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nag-aiwan na ni kinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon mainit nga gahon it Martes. Hulyo 14 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hilway ka!
2: At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: D3 Bio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mga buti ka.
5: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bayo. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
6: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
5: system. Correct.
6: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no, amo ni siyang imo nga appetite hormones no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no, ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay saton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita Sir JP no.
5: Yes, exactly.
6: So ang MCTs no, ang bakugan ni gina gatag saton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no. Kaya ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes Sir JP, immediate pa no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatas,
5: magabot ka. Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
6: boringot
5: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisikan nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kung nami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
6: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: Kaya mayroon iba, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones.
5: Correct.
6: No? Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa ng happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
6: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
5: Oy,
6: piki ina, piki na, no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
4: D3 Bio Health News.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Ang akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo. Teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music. Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
3: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad-laod lang tungod huwag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, takapin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagtaog gitat kabaskog ag tapang six

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano tayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinuri not na, kung hindi kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakuri not ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkuri not sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Sa ito yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kadabog taon na ito magtulok na si Spio. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natong yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
8: Ah, hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini, Sir Kevin, sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid, Sir Boy, sang adlaw mo, ining grabe kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na muna kabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iya nag-asag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. Andi nang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong?
10: Eh.
8: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500, Sir Boy.
8: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapanagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
10: Mas dasi mag-ayo
11: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton cellula, nag-a-edad man, Sir JP.
10: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
10: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo magyapon.
11: Vitamin A, vitamin C.
10: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
10: small amounts.
11: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant.
10: Gusto.
11: So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyo nga lawas naga glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
8: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
10: Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
8: Hindi man ah.
10: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and di pare Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
10: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligang kala niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingko, so why ka man garunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba.
8: Mm-hmm.
10: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your or glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pulapo ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ang
10: kumapirapin. Kasi dugasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa galiklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma.

0: tribayo as a topical solution. Ininga, ining unod sa D3 may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin, mga skin diseases, oh. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D.U. Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D.U. Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna, no? Adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado, batok sa sakit. kag ang D3 Bio para protektado ba?

0: mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 bio. Ha, D3 bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Pecha 14 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodo Reynald Banjola.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, tatlong kawatan tumangay ng pera at mga paninda sa sari-sari store sa bayan ng Kalibong.
0: Todo Balita.
2: Mahigpit nagpapatupad ng traffic ordinance sinimulan sa Tangalan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At off-vet Aklan, hinikayat ang mga hog racers sa Aklan na magsagawa ng regular report sa mga namamatay na baboy.
0: Todo Balita.
2: 300 katao nagsanay sa CPR training sa Malay. Komunidad pinalalakas laban sa emerinsiya.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DSWD6. Naglunsad ng child-friendly at women-friendly activities para sa mga biktima ng Bagyong Inday sa lalawigan ng Antique.
2: Samantala, mahigit 43,000 individual sa Western Visayas apektado ng habagat at Bagyong Inday. Higit 6 million pesos na ayuda na ipamahagi na.
0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa detalye na headline balitang national, grade 4 students sa Cavite. Nasawi ilang araw matapos ang routine deworming sa paaralan. DepEd naglabas ng pahayag.
0: Todo Balita.
2: ENT Hospital pinayagan ng bumiyahe si Senador Rodante Marcolita.
0: Todo Balita.
1: At mga dokumentong may kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara pwede nang ma-access ng publiko ayon kay Senador Gatchalian.
2: Kakaldagang pangbalita nasyonal, Lacson nagmungkay handa na ang mga testigo upang mapabilis ang impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para naman sa edad, balitang international, US iginiit na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz sa kabila ng pahayag ng bansang Iran.
0: Todo
2: South
0: Balita.
2: Korea humingi ng tulong sa North Korea sa paghahanap ng nawawalang Coast Guard.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At headline balitang sports, Linda Noskova ng Czech Republic, kampiyon sa women's singles ng Wimbledon.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Headlines para sa balita ng showbiz, Jurassic Park star Sam Neill pumanaw na sa edad na 78 taong gulang.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, DOE suportado ang planong investigasyon sa Senado ukol sa kontrobersyal na singil sa kuryente.
2: Sa health news, sa DOE Secretary Ted Herbosa nahain ng resignation matapos sumailalim sa replacement surgery.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Hinatayang 1,000 pesos na cash at hindi pa matukoy na dami ng mga paninda ang natangay ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek matapos pasukin ang isang sari-sari store sa Sitio Libdong, Barangay Sancia, Calibo, madaling araw noong Lunes. Ayon sa ulit ng pulisya, parang alas 3 ng madaling araw nang mas magising ang asawa ng may-ari ng tindahan dahil sa ingay sa loob ng establishmento. Paglabas nito upang silipin ang pinagmula ng ingay, nahuli umano niya sa akto ang isang lalaki na naghahalugong kata ng mga gamit sa loob ng tindahan. Sinubukan niyang habulin ang sospek, ngunit mabilis itong tumakas kasama ang dalawa pang kasabwat na naghihintay sa labas. Nagatakbuhan ang tatlo patungo sa direksyon ng IGS at Dimaagma Street. Sa paunang investigasyon, Pinaniniwalaang nakapasok ang mga sospek sa likurang pinto ng tindahan na naiwan umanong hindi nakakandado. Patuloy ang follow-up investigation ng Calibo Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at madagip ang mga responsable sa nangyaring insidente.
0: Todo balita.
2: Sa karagdagang pambalita lokal, mahigpit nang ipatutupad ng LGU Tangalan ang Municipal Traffic Ordinance bilang bahagi ng kampanya upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan. Kabilang sa mga mahigpit na ipapatupad ang no helmet, no travel policy kung saan kinakailangang magsuot ng standard helmet ang driver at ang kask. Ipinagbabawal din ang paggamit ng nutshell helmet, pagmamaniho ng walang driver's license, pagmamaniho ng mga minor de edad, paggamit ng motorsiklo may open muffler at pagparada sa mga itinalagang no parking area. Ayon sa paalala ng mga otoridad, layunin ng mas pinaigting na implementasyon ng ordinansa na mabawasan ang tumataas na bilang ng mga aksidente sa kalsada na nagdudulot ng pinsala at pagkawala ng buhay. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa lahat ng residente at mga dumarang motorista na makiisa at sumunod sa umiiral ng mga batas trapiko upang mapanatiling ligtas at maayos ang mga kalsada sa Tangalan.
0: Todo balita.
1: Samantala, inigaya naman ng OFVET Aklan ang mga hog raisers sa probinsya ng Aklan na magsagawa ng regular report sa mga municipal agriculturista upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na ASF. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Sayrosa Lin Mabel C. Siniel, hindi kaya ng ahensya na gawin itong mag-isa at kinakailangan ang tulong ng mga hog raisers. May mga natanggap na silang impormasyon na may namamatay na baboy sa probinsya. Ngunit wala silang natatanggap na report mula sa ilang kinaukulang tanggapan. Naglabas na rin umano ng utos si Gobernador Jose Enrique Miraflores na magsagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ibang probinsya. Hinikayat rin ng ahensya ang mas mahigpit na biomeasures upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa mga kanilang kulungan.
2: Samantala, umabot sa mahigit 300 kataong nakiisa sa CPR Ready Malay, building a community of lifesavers na isinagawa sa Malay, Aklan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Kabilang sa mga lumahok ang mga bata, magulang, estudyante, community members, responders, tourism stakeholders at mga partner agencies na sumailalim sa pagsasanay sa tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation CPR upang maging handa sa oras ng emerensiya. Layunin ng programa na gawing mas ligtas ang Malay at Boracay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bilang na mga mamamayang may kakayahang magligtas ng buhay bago pa man dumating ang mga emergency responders. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga organizers kay Mayor Honorable Floribar Is Bautista, mga resource speaker, partner agencies, MDRRMC member agencies, volunteers at lahat ng kalahok sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad.
0: Todo balita.
1: Noso sa 42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Naglunsad ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Quick Response Team ng Child Friendly Space at Women Friendly Space Activities para sa mga bata at kababaihang lumikas sa Barbasa, Antique dahil sa epekto ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga isinagawang child-friendly space activities ang structured games, art activities at guided interactions na layuning matulungan ang mga bata na mapanatili ang kanilang emosyonal na kalagayan at katatagan matapos ang kalamidad. Samantala, sa woman-friendly space naman ay binigyan ng ligtas na lugar ang mga kababaihan upang makatanggap ng sa social support, makapagbahagi ng kanilang karanasan at makakuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong maaari nilang ma-avail.
2: Sa kabilang dako naman, umabot na sa mahigit 22 pamilya o higit pang 43,000 individual sa Western Visayas ang napiktuhan ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Ayon sa pinakauling situation report ng Office of Civil Defense Region 6, batay sa ulat ng lalawigan ng Iloilo ang may pinakamaraming napiktuhang residente na umabot sa mahigit kumulang 9,000 pamilya. Sumunod ang Antique na may mahigit 2,400 pamilya habang 1,168 pamilya naman ang napiktuhan sa Aklan. Dalawang pamilya rin ang naitala sa Guimaras. Kasabay nito, patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa ulat, nakapagpamamahaginan ang mga LGU at DSWD ng mahigit 6 million pesos na halaga ng mga food pack at non-food items para sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education matapos pumanaw ang isang grade 4 student mula sa Hogo Perez Elementary School, Annex 13 Martires City, Cavite. Ilang araw matapos ang isinagawang routine deworming activity sa paaralan. Ayon sa DepEd, nagsagawa ang paaralan ng routine deworming noong Hulyo 2 sa pakikipag-ugnayan sa City Health Office. Gayunman, ayon sa ulat, ilang mga mag-aaral ang nakaranas ng hindi magandang pakiramdam matapos ang aktibidad. At noong Hulyo 3, na ospital ang grade 4 student matapos makaranas umano ng pagsusuka at kalaunan ay binawian ng buhay. Patay sa paunang medical findings, ang saninang pagkamatay ng bata ay isang impeksyon na humantong sa septic shock. Sinabi ng DepEd na patuloy itong nakikipagtulungan sa mga health authorities upang matukoy ang buong pangyayari at matiyak ang resulta ng investigasyon.
2: Sa karagdagang pambalitan nasyonal, pinayagan na ng Philippine National Police at General Hospital na bumiyahi si Senador Rodante Marcolita matapos ideklarang maayos na ang kanyang kondisyon kasunod ng pagpapagamot sa mild pneumonia. Ayon kay Lieutenant Colonel Binali Bayani, wala na umanong naranasang hirap sa paghinga ang senador at maaari na rin itong humarap sa korte basta't magsuot ng face mask. Gayunman, pinayuhan siyang ipagpatuloy ang pag-inom ng antibiotics at tapusin ang kanyang gamutan hanggang Hulyo 15. Na-confine si Marcolita noong Hulyo 6 matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Inaasang ihaharap si Marcolita sa Sandigan Bayan para sa kanyang commitment order kapag natapos na ang kanyang gamutan.
0: National.
1: Samantala, kinumpirma naman ni Senator Sherwin Gatchalian na maaari nang ma-access ng publiko ang lahat ng mga dokumento kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa website ng Senado. Ayon kay Senator Gatchalian, nagdagdag ang Senado ng isang impeachment tab sa opisyal nitong website na naglalaman ng apat na seksyon kabilang ang prosecution, defense court issuances at journal. Dito makikita ang mga record, manifestation at iba pang dokumentong isinumite sa panahon ng paglilitis na in-upload na ng Senate Secretariat na nagsisilbing impeachment clerk of court. Sinabi ng Senate President na layunin ng hakbang na maging bukas ang transparent ang impeachment proceedings upang masuri ng publiko ang lahat ng dokumento at ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig. Dahil dito, hinikayat niya ang mga Pilipino na personal na busisiin ang impeachment records na makikita sa website ng Senado.
0: Todo National.
2: Samantala, nagmungkay si Senador Judge Panfilo Lacson na panatiling handa at nasa Senado na ang mga testigong nakatagdang umarap sa loob ng isang linggo upang maiwasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, makatutulong ang naturang hakbang upang masulit ang limitadong oras ng pandinig at matiyak ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis ng hindi isinasantabi ang due process. Aniya, napansin niyang napaaga ang pagtatapos ng pandinig noong nakarang linggo dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lutok. Nagbabala rin ang senador na kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na isang testigo lamang ang natatapos kada linggo, posibleng umabot pa ito hanggang Kapaskuhan o higit pa. Dagdag ni Lacson, bukas naman umano si Presiding Officer Francis Escudero sa kanyang mungkahi.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, inigayat naman ni Solid North Partless Representative Cheng Bernos ang Technical Education and Skills Development Authority or TESTA na palawakin ang digital literacy training para sa mga kabataang Pilipino na hindi nakakapagpatuloy sa kolehiyo upang mataasa ang kanilang tsansa na makahanap ng trabaho. Ayon kay Bernos, makatutulong ang digital literacy training upang matugunan ang pangangailangan sa mga digital at remote jobs na patuloy na dumarami. Aniya, dapat bigyang prioridad ng TESDA ang mga senior high school graduates na hindi nakapag-enroll sa kolehiyo Ngunit nais magtrabaho upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa kasalukuyan, nag-aalok ang TASDA ng iba't ibang kurso sa Digital Marketing, Artificial Intelligence or AI, Web Development at Content Creation. Iginit ni Bernus na mahalagang mabigyan ng oportunidad ang mga out-of-school youth na magkaroon ng disenteng hanap buhay, lalo na't marami sa kanila ang hindi man nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pinansyal, nakakayahan at limitadong scholarship slots.
2: At sa pinakauling balita nasyonal, sinisi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei si Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, at iba pang opisyal sa umano'y paglala ng relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Go, araw-araw umanong nagpapakalat ng kasinungalingan at naghahasik ng galit si Tariela na aniyay nakakaapekto sa ugnay ng dalawang bansa. Ginawa niya ang pahayag kasabay ng pagunita ng Pilipinas sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea at kumilala sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang tugon, sinabi ni Tariela na mas magiging maayos ang relasyon ng dalawang bansa kung igagalang ng China ang international law at ititigil ang umano'y pangaharas sa mga mangis ng Pilipino at mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea.
0: National.
1: Pas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Iginit ng Estados Unidos na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz taliwa sa payag ng Iran na isinara na nito ang mahalagang rutang pandagat kasunod ng panibagong paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, muling sumiklab ang labanan matapos sabihin ng Amerika na tinamaan nito ang mahigit 140 na target sa Iran. Sinabi naman ng US na isinagawa ang mga pag-atake bilang tugon sa umano'y pag-atake ng puwersa ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz na gumagamit mano ng hindi otorisadong ruta. Sa kabila nito, iginit ng Iran na kontrolado nito ang naturang lagusan at inanunsyong pansamantala itong isasara hanggang sa maglabas ng panibagong abiso. Samantala, iniulat din na nagsagawa ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng malawakang pag-atake sa mga base ng militar ng US habang kinumpirma naman ng United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Oman na kanilang hinarang ang missile at drone strike na nagmula sa Iran.
2: Sa karagdagang pambalita international, humingin ng tulong ang South Korea sa North Korea upang mahanap ang isang nawawalang Coast Guard na pinaniwala ang maaring napadpan sa teritoryo ng Pyongyang matapos tangayin ng malakas na alon. Ayon sa South Korean Unification Ministry, nawawala ang isang Navy seaman mula noong Hulyo 12 habang nagsasagawa ng Coast Guard duty sa East Sea o Sea of Japan. Pinaniniwala ang maaring naanod ang sundalo patungo sa Northern Limit Line ang itinakdang hangganan sa pagitan ng South at North Korea. Dahil wala umanong direktang linya ng komunikasyon ang dalawang bansa, ipinadala na ng South Korea ang kahilingan nito sa pamamagitan ng text message sa mga mamamayag upang maiparating ang mensahe sa Pyongyang. Hiniling din ng pamalang ng South Korea ang kooperasyon ng North Korea sa paghahanap at ligtas na pagbabalik ng nawalang Coast Guard. Sa ngayon, wala pang tugon ang North Korean government hinggil sa naturang kahilingan.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Nasungkit ni Linda Noskova ng Czech Republic ang kampyonato sa women's singles ng Wimbledon matapos talunin ang kababayan niyang si Karolina Mokova sa score na 6-2, 5-7 at 6-3. Dinominan ni Noskova ang unang set, ngunit nakabawi si Mokova sa ikalawang set upang maitabla ang laban. Ngayon man, muling ipinakita ni Noskova na kasalukuyang world number 9 ang kanyang husay sa ikatlong set hanggang tuluyang maselyuhan ang panalo. Ito ang kauna-unahang Grand Slam Women's Singles title ni Noskova. Sa edad na 21, siya rin ang pinakabatang Wimbledon Women's Singles Champion. Mula nang magkampyon ang kapwa Czech Republic na si Petra Kvitova noong 2012.
0: Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: Sa balitang showbiz, naman, pumanaw na ang New Zealand actor na si Sam Neill sa edad na 78 taong gulang. Ayon sa payag ng kanyang pamilya nitong Lunes, ayon sa pamilya, biglaan at hindi inaasahan ang pagpanaw ng aktor, ngunit kanilang ipinapasasalamat na nanatili siyang cancer-free matapos ang kanyang laban sa stage 3 blood cancer. Namatay si Neil sa Sydney, Australia, kung saan nagpapasalamat din ang kanyang mga mahal sa buhay sa pangangalagang ibinigay ng isang pribadong ospital. Noong Abril, ibinahagi ni Neil na wala na siyang cancer matapos sumailalim sa gamutan. Nakilala siya sa buong mundo sa kanyang pagganap bilang Dr. Alan Grant sa pelikulang Jurassic Park, gayon din sa iba pang mga pelikula at serye sa loob ng kanyang ilang dekadang karera. Nagbigay rin ng pagpupugay si Australian Prime Minister Anthony Albanese na inilarawan si Neil bilang isang aktor na hinarap ang kanyang karamdaman ng may dignidad, katatawanan at katatagan.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Suportado ng Department of Energy ang planong investigasyon sa Senado na inihain ni Senador Risa Hontiveros kaugnay ng mga pinagtatalunang singil sa kuryente at pagtaas ng power rates. Sa pahayag ni DOE Secretary Sharon Garina, malugod nilang tinanggap ang hakbang ng senadora dahil malagang mabantayan ang mga desisyon ng mga public utilities. Dagdag pa ni Garina, makatutulong ang Senate inquiry sa mga mahigpit na pagsubaybay at pagpapatupad ng mga umiiral na pulisiya at regulasyon ng Energy Regulatory Commission. Anya, hindi nangangahulugan na ang investigasyon na may nagkasala ng distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholder, kundi layunin itong matiyak na nasusunod ang mga alituntunin at matukoy kung kinakailangan pang pagbutihin ang mga regulasyon. Noong Lunes, nagain si Hontiveros ng resolusyon na humihiling ng Senate inquiry sa mga pulisiya ng ERC hinggil sa mga disputed electricity bills at pagtaas ng singil sa kuryente.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa health news naman, nagain ang kanyang resignation si Department of Health DOH Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes. Sa kanyang sulat, sinabi ni Herbosa na napagdesisyonan niyang unahin ang kanyang kalusugan matapos sumailalim sa replacement surgery. Ayon kay Herbosa, kinakailangan niyang sumailalim sa 3-4 buwang rehabilitasyon upang ganap na makarecover. Humingi rin siya ng paumanhin sa sinumang maaring nabigo niya habang nanlungkulan bilang kalihim ng DOH at nagpapasalamat sa pagkakataong makapaglingkod. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Marikanyang hinggil sa kanyang pagbibitiw. Samantala, sinabi ni DOH na si Herbosa ay nakasiklib na mula noong Hulyo 6 matapos ang kanyang operasyon sa tuhod. Patuloy ring inihintay ang opisyal na pahayag ng ahensya kaugnay sa napaulat na resignation ng kalihim. Itinilaga naman ni Pangulong Marcos bilang bagong kalihim ng DOH si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating direktor ng Philippine Orthopedic Center.
0: Todo balita. Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Reynald Banjola.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata na Vara. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Ang gaganda ka pa. Ang pinisa mga
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling nga akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tututo.
1: Oras sa Pilipinas, may 11 minutos na kataliwan sa oras sita alas da.
0: Tututo, aksyon. Tututo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. Yes, it's good.

0: Ada ka tradlaw banway ta kalibo may ka tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagililiba sa pagpagayag it programang todo aksyon. Tradlaw kita ita Martes pitcha 14 na kita banwa sa buwan ita Hulyo dagon 2021. Oras tan banwa ko gapaga abi agapaga padamyaw ita may gahapon na may gapagpamati sa tonya magasuki gata gapagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko aton nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ita to nga pagililiba ro ang kong gikinyo banwa nga pag-welcome pag-abi-abi pag-panamyaw ita maayad ayad nga utro adlaw. Oy kamusta sa ato ni magasuki nga taga pagamati na huwag naga monitor magkaroon ka naga pagapanyam ko nakabay na huwag naka ilabas na ro aton kaga may bangod samtang nakatutok sa ato nga pagwaragwag magkaroon edisyon ita aton nga pagpangalagad. Unang saan banwa ro kapag panamyaw aga pag-abi-abi sa ato nga manegosyante sa Minecraft kong kalibo public market. Aga man naman sa Minecraft kong kalibo shopping center. Sa ato ni mga katodo, sa ato ni mga volantero, volantera, banwa nga nakatutok na makarokraga udra adlaw. Sabay nga nangin okay banwa ro ato niya sa maga itray kraga adlaw ita Martes. Sa ato ni mga negosyante sa kalibo public market ag kalibo shopping center. Sa ato man siyempre banwa nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita ato niya banwa ita kalibo kama naman bilog nga probinsya Kataken. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no iya sa ton sa sentro ita banwa ita kalibo. Ang makarog ka nagabaga pang orason nagapupaway na ton yung mga driver. Kapingit no sa ton yung mga tricycle drivers siya sa ton sa banwa kra ita kalibo. Kaga siyempre mga katodo sa ton man yung mga van driver no sa pila ka mga terminals no, sa eastern naga western part kung aton ka naga probinsya Kataken. Na makarog ka nagabaga panyempo nagahuat-huat man ita pasahero. Yung iba nagapatagawin ita pag uilabas sa pila ka mga karinderya iya sa aton sa banwa ita kalibo. Natutok ka bang banwa sa ato nga pagpangalagad sa ato nga pagpagayang makaroga edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa ato man nga mga igmangon sa ato nga mga katodog nagapamati sa tag sa tag sa nandang ka mga panibagay samtang ro iba nato ng mga katodo masako no sa pagigotar pagdigamo ang pagpreparar ita ilabas kapinggid sa mga ulihi ka na nagapahaom ang mga katodo makaroon ka naga utradlaw ita Martes pero ang timprano pagkainan nagpahaom mga katodo gaban-yaban makaroon nagapupahuway na no nagapatunaw-tunaw na kay bago tapos kata ilabas nagapahilay-hilay rung iba nagapangita nagatapes na kapinggi sa aton ng mga kabaryuhan akonsiin makaplastar makagubog-gubog makaduyan-duyan makaroon ka nga hapon itadlaw nga Martes. Alas 12 ng tanghali oras na para makinig sarangang magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pag-ililiba makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo magkatodo no, nga magkakomment sa itong pagwaragwag pinagi sa amon na Facebook live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya itong gidon nga pagbasahon no, sa kabilgan ko itong kagapag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo rong makapamati maka-update si tapila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo no, pag once nga gin-like na ninyo gin-share na ito nga pala tuntunan ay pakipalo pagid no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM no, para automatic no mangin mas updated kamo sa mga nagkanabo sa aton kalaga probinsya Katakan kay once nga may una nga mga news and public affairs program may mga breaking news na ginatatar ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton kamo nito notification agud no nga mangin mas updated gig kamo sama nagakanabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado ato nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa kinangdan manging kaibahan sa tagapagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola magaililiba kita banwa hasta alauna imidya makaroon ka nga hapon pagaiban kita siyempre taton ng mga todo reporters alas 12 hanggang alas. Ang naka-standby naman banwa sa dagong atag sa tagsa kabaga areas of responsibility. Ang taga-banwa no kapag secure sa kalinong katawang itaato nga bilog karaga probinsya Katakan. Ang mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos nato nga probinsya. Asandig ra magkatodo sa pila kabaga respondian itaato nga mga municipal police station sa bugos nga probinsya Kataklan. Kay kumay una ka ramag katodo no nga mga magkuhan nga insidente nga nagkaginabo. Inyo ron nga babatian sa atong kagapag ililiban sa atong pagpangalagad ama karon karaga udro adlaw. Kaga syempre banwa do pilaman ka mga balita direkta sa atong nga munisipyo kay ta banwa Itakalibo. Apila sa mga aktibidad programa nga gin patigayon ita aton nga LGU Kalibo makaron karaga adlaw ita Martes. Para man sa benepisyo ita aton nga mga kalibonon kapinggit sa managa po pamati makaron karaga hapon. Pantayon doon mga katodo sa atong kagapagpangalagad ay doon na sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Gana sa paranghalian, todo aksyon,
0: Yaman wa sa itong kapagpangalaga sa itong kapagililiba pila sa mga balita ng itong kapagatataron pagataw at ligwa sa itong kapagpangayag makarog na nga hapon sa bilog sa mga PDL banwa sa apat ka mga nabunan sa bahing kong Bureau of Jail Management and Penology ako na gatariwan ka na Domingo Ginasugid ang nakagawa na banwa sa ospital Operation Ita BGMP magaron balik na sa normal ang makatodo after ita roday ka nga insidente ang naguntad una ako na gatariwan ka na Domingo sa nasambi ka na facility. Maki-update ko tayo kita kay Inama Katodo no sa aton kaya BGMP Aklan o galing no si Jail Senior Inspector Woody Palmiar ay ito magkaroon no sa siyudad kaya ita Iloilo kaya may anda kagamiting agaging patigayon no sa Regional Command kong Bureau of Jail Management and Penology baseman kaya banwa sa aton nga impormasyon na istorya kay ina nga miyembro kong BGMP mga katodo may kantanan sa latest magkaroon ang estado investigasyon ko na sambit nga insidente. Kaya yung kumpirma man da banwa ita aton nga BGMP nga una na magkatodo sa huwas na nga kondisyon parang tatlo pa kabaga nabilin nga ginatatar sa ospital magkatodo iya sa aton sa Banwa Kalibo partikular sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital agrosambilog una sa private hospital so akong si nauna nga gin-admitter sa intensive care unit pero based sa ito kaga information nakagawa na banwa sa ICU itry kaga private hospital arong sambilog kara banwa nga biktima ita pagpamuno ang natabo una sa BGMP ko nagtariwan nga ama nga Domingo
1: may balita may aksyon
0: samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa ito nga pag-ililiba magkaroon kara gahapon kaina na istorya naton si Police Staff Sergeant Andro Andrade arong investigador ita aton nga Kalibo PNP nga magkaroon ginapahaom ng darong kasong prostrated murder again sa nakaraga daywa kabaga PDL nga responsable asaray ka nga pagpamuno sa apatanan kabaga PDL una sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Naloog, Kalibo. Kaya ka na magkatodoro na kung yung permarkaton nga prostrated murder aro anda ka ginapahaom ka nga kaso again sa nakaraga nga daywa ka mga PDL na responsable ka na banwa nga may kaimuan sa pagbuno sa nato ka nga apat ka mga biktima na presente pagani rong tatlo nga ginatratar sa PA Hospital iya sa aton sa banwa Itakalibo. Samtang sa piyagabayin ging pabutsag man ita pamilya itray ka nga 19 anyos nga istudyante nga babae banwang nga ginbuno ginlaslas roan na karong nga liog ako nagataliwan karong adlaw sa banwa karatalibakaw na makaron hindi na makitaan doray ka nga boyfriend ay itray ka nga biktima nga ana nga kaiban at the time nga matabo ronday ka nga insidente una sa poblasyon Libakaw mga katodo naging kamatay itronday ka nga istudyante magkaroon hindi tamalikawan banwa dumpila kabaga pagduda sa aton nga mga kaimanghuran kapinggid sa membro pamilya kamanaman sa mga taga banwa karatalibakaw ang posibleng banwa mabahol dong posibilidad ang base banwa imbolbado roray ka nga boyfriend banwa kay bangod nga ni right after itaroday ka nga insidente uwa na nagapabatsag uwa na nagpakita roday ka nga boyfriend makatodo itaroday ka nga biktima based man sa confirmation itana ko nga miyembro pamilya una sa banwa kara Itakalibakaw kay makaron banwa ginakonsiderar man nga person of interest ita aton nga mga kapulisan roday ka nga boyfriend ang posibleng banwa sambilog man makaron sa ginaimbestigaran ita aton nga Libakaw PNP May mga information kita banwa nga baton alin sa membro kada ita pamilya kada sambit kada biktima ang mga katodo pero hindi pa rin naton pwede i

0: Maka todo sa nasambit ka nga insidente na para nga matawa to istisya rong kamatayon ako ronday ka nga isto dyan ti Banwa ay pinagatingwa pakunta ronday ka nga biktima Banwa nga makatapos ako anak ronga pagtuon mga katodo akay bangod na pobre mandong membro kara ita pamilya ako galing na uli yang sa uwa ka kapuslanan mga katodo kay raya rong masubo-subo ng nga natamo na dinagatan ko nasambit ka nga biktima na dinakasubo gid makaroon ita bilog nga membro kong pamilya. Ita ronday ka nga istudyante una sa Kanawan, Libakaw, Aklan.
1: Pagkala sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyagabahin mga katodo sa Gihapon, ronday ka nga reklamo. Ita pila na ton ka mga sumagakay sa pila ka mga van. Ang nagabiyahi kalibo katiklan vice versa. Sa ginapabutsa ga Banwa, mataas nga panuktan sa pamasahi. At hindi tanan Banwa, no? Nga mga van na ton nga nagabiyahi kalibo katiklan vice versa. Akay may unagid mga katodo nga mga bintahuso nga pipila naton kabaga van driver nga nagasamantala Banwa itapila naton kabaga pasahero ama katodo nga nagapanakayo nalin katiklan kalibo vice versa ay hindi na Banwa bago ronday ka nga problema daw kay nagliligan ka mga katodo nga mga binungan maabo man nga mga impormasyon doaton ka nga baton may kantanan mga katodo sa ronday ka nga reklamo itapila naton kabaga pasahero. At that's why naligad Banwa ginsikyar na ton sa pila na ton ka mga terminal yas na ton sa Banwa katkalibo partikular di ka sa may area karta City Mall Banwa ang anda ka gukumpirmar nga mana uwa tama na kami nagpataas ita pa nuguktan ita pa masahi akong kumay una Banwa nga mga van driver ang nagapanukot ita sobrahay bukon mana itiya kamun doon nga grupo at kayo doon di ka Banwa nga mga impormasyon nakaabot man mana kamun iya pero sandig Banwa sa anda ko nga pagpabutya. Ang mintras tanto makatodo nga uwa karay tagin aprobaran nga bag-o karaga tarifa ro anton nga LTFRB hindi man magpasaka Banwa ita panuktan dong pila naton ka mga van driver iya sa ton nga probinsya ita akyan sa normal da Banwa nga mga reklamo ita ton karaga mga sumagakay kaya okay, siyempre hindi ko nabaw naton nga nagtaas kiban abi dong krudo makatodo hindi lang man iro aton ka mga driver dong apektado pati man do aton nga mga pumuyo apektado di kara Banwa no kay siyempre kapin pa sa managapanakayon ama katodo no kay siyempre madublero nga pamasahi ro may mga estudyante Banwa nga nagareklamo ko naman sa anda ko nga maginikanan aga mana nagligad to pilagang mana ro panugutan sa van aman mana makaron nagtaas ta mana 20 30 pesos ay babaho na mana nga bulig para kamon do nga ma-save namon aga mga estudyante sa kwarta allowance nga ginatao ko amon kara nga maginikanan so that's why ginpabot ka to norong pila ka baga impormasyon Banwa may kantanan no sa nasambit ka nga insidente mga katodo may kantanan sa ginapresentar na ton nga balita makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpagalagad
1: pagala sa pananghalian todo aksyon
0: sa mga katodo aron pila ka baga balita no nga ton nga pagtataron pagatawat ligwa sa kabugusan ka ton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon sa aton nga pagililiba makaroon edisyon ita aton nga palatuntunan. Lagi apon mga katodo, asarang ka mga magkapadagan at inyo karagabaga mensahe. Apila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ato nga pag-ililiba makaroon karagadlaw. Kaya ato gito nga pagatawa at ligwa, no? Pagatataron sa ato nga pag-uwaragwag. Siyempre mga katodo, sa giyapon, pakilike, aga pakishare, dato nga pagpangalagan. At the same time, pakipalo, doamon na Facebook page, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para gabagin mas updated ka mo, no? Sa managakanabo, yes, sa ato nga probinsya Katakan sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo no nga ginatalakay mga katodo para man sa benepisyo it aton nga mga igmangon kapinggit sa aton nga mga kaigmahuran nga always nakatutok sa pagwaragwag it Radyo Todo iya sa probinsya ita Aklan
1: pagana sa pananghalian todo
0: nga imbukad na Banwa nga minsay nga gipadagas ato nga kapag ililiba magkaroon ka nga hapon may giga hapon na may gabag pamanti sa aton nga mga katodo una karon sa isla kara Itaburakay daw kanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family daw kanday papangisani sa barangay Yapang daw naman kanday pare Romel Kahilig sa Manok-Manok proper sa barangay Manok-Manok no cargo port ang nagamonitor kay Iban si Pipoy John Paul Argelies daw kay paring Jerome Madraso sa Matagasitso Tambisaan kay Kapitan Raymond Quinto o naman sa may sitso Kabanbanan Manok-Manok Boracay kay Migo Carly Tornea Sansago no sa Sansago family may mga hapon aga may gig nga pagapo pamati makaroon ka nga magapan niyempo. Balik. Kaya mga hapon, una sa kayo nung Woody na

0: Aras atau kepada Gosyanti karning baboy baka sa area kata yo torong no nga naga monitor man makaron karanga mga panyempo o naman siyempre kay nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center no sa mataga Chamse Restaurant o na sa kay si Richard Gino Ambito o na karon sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Balete na inong Harley dito man sa Harley's Bindungguan o naman kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eteri kay pari Unyok Junior Relente no sa Relente Family sa Barangay New Buswang may gig nga hapon aga siyempre no sa maalwan nga mag-asawa no kay Sir Ramon Munja no ag kay Ma'am Bibi sa Barangay Bagto sa Banwa Cretaleso no ganaga pamatigi sa ato nga pagpangalagad aga sa nakaroon nga mayag nga mekaniko una sa Rockscan Motor Parts kay Jam Jam Andrada good afternoon aga siyempre sa mga taga RKO kay Ukay sa Kulasi Antique no daga monitor gid no sa atong kraga pag ililiba sa kay Chick Boy John Del Margarin Galaw na sa akong makasimanwa sa Banwat Naba sa PBWing kay Ma'am Princess Dimpol una sa Isla Itabora kay good afternoon kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagaw ha PBWing
1: may problema tawag lang agad todo action ang sasagot sa lahat sa bawat sulok ng ating probinsya
0: katotohan kay Ma'am Rubilin Baraka may baga pagpamati no aga may gig nga Odran launa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga Barangay Lagin Banwa West sa Banwa Cretano man siya. Sa kay kagawad Josel Arbolida Quadernal sa mataga Barangay Sigkay Banga. Aga siyempre una sa nakaroon nga Barangay Secretary aga Treasurer ang nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. O naman na kay Papang Bernie Ibisate sa Capitol or Sinikaw sa Andagaw o riyan sa may Sitso Libdong Barangay Estancia Kalibo kaibahan si Papang Bini Clarete may giga po na may gabagpamati likewise kay Ma'am Ilsi Tambong ang nagamonitor man sa aton nga palatuntunan kay Jack Clarete good afternoon no sa Dumaraw Capiz no maayad ay giga Odradlaw aga siyempre no kay Ma'am Sison Teliano sa Hontiliano Lechon wala karon sa may Barangay Indio Buswang maayad man nga Odradlaw no nagapamati man magkaroon karang mga panyempo na si Sir Hamilton Cabales sa Barangay Indio Buswang Kalibo una kay bro Yulio Garbo ha, sa mga taga Global Paint no, sa barangay o sa Purok 5 ha, sila Sir Nag siyempre sa RG Paint una sa barangay Lagin Banwa West sa Banwa Tanumansya no, sa maalwan nga tag-ana kay Sir Dante Agmamrut Garbo ha, may gig nga pagpamati aga may gig nga kahaponanon o naman kaday Migubong Swalog sa Capitol no, nagamonitor man makaroon ka nagabagapanyempo sa aton nga pag-ililiba
2: may balita may
0: 32 minutos manwa nakatariwan sa oras ita alas 12 o'y ginapaisawid makatodo ita Life Extension Clinic ngaroon Life Extension Philippines sa mga patigayon ita Midmanzail sa mabot nga July 16 adlaw nga Webes mag-avail ita 10% discount especially sa vitamin D3 pag-usawan ha para sa aton mga igmango doon ha aron Life Extension ay mga patigayon ita Midmanzail sa mabot nga July 16 adlaw nga Webes may ina ka nga 10% discount especially no sa vitamin D3 product no bisitahon kayo dyan mga Rural Life Extension Clinic na hamtang sa Mabini Street Poblasyon Kalibo agod no nga magka-avail ita 10% discount mga katodo ita vitamin D3 mga kaabyanan may 33 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12 sa Gihapon oras sa Tubankinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix your cup of success healthy guts healthy life yan yan sa aton niya mga katodo sa aton niya mga igmanghod kapinggid sa mga mahilig una magkape dapat hindi lang kita basta-basta gang kape dapat siguraduhon naton yung kape nga aton kira nga giniinom ayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton ng mga kagawasan ginarekomendar ginamor pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix
2: to the action.
0: Sadya po na sa mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Now kay mabo na to nga magkatodor nagpahayag nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpis ang asanday nag-inom eat more power. Aga para sa ni Auntie Jessie Marte nga suki eat more power ang nagapamatigid makaron sa Marte family una sa Roas Avenue iya sa Banwa eat Calibo. Sa atong Banwa nga pagbalik ato nga pagdetalit aton gin headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga magagbangod balik ka naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic. Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama kasama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
5: Meron!
12: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw
5: for longer life.
13: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
14: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansa Somag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
20: Balik sa Tagapagapang Alagad sa Tagapag Ililibang may 45 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
12: Aksyon!
20: Sa Giyapon na padayon ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
12: Todo Aksyon!
20: Kaya baby nga sa ito nga mga kanon OFWs to nagamonitor sa Tagapagpang Alagad kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong.
12: Todo Aksyon!
20: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay Agaon Magaron sa Pongso Germany.
12: Todo Aksyon!
20: Muna naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada.
12: Todo Aksyon.
20: Kay Madam Bukol Queen no sa Dubai no. Kay Madam Bukol Queen Noemi Santa Maria.
12: Todo Aksyon.
20: Kay Jason Season happy viewing sa man kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. O naman kay paring Lionel Valencia sa mataga barangay Istansya.
12: Todo Aksyon.
20: Kay man si Kagawad John John Fernandez no ita Istansya Kalibo. Aga siyempre ha, una kay Kagawad Hill Reyes no, sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya Kalibo. Nagapamatigid magkaroon no, rung mag-asawa no, kay Kagawad Hill Reyes no, kay Mrs. na no, nagamonitor sa ato nga pagpangalagad no, yas ato nga kagapag-iliba magabalik no, nga Kagawad it Barangay Istansya.
12: Aksyon!
20: Aga sa uman ha, kay Kapitan Raymond Quinto no nga nagapamati makaron no sa ato nga palatuntunan una sa isla Ita Boracay. Good afternoon, iya ako makara sa tugas makato sa ano tangke sa isla Gapahuyaw ay mainit. Mainit yon man, shout out sa family Padagsagan from Kalimbahan Makato ag sa family tropa no sa Libang Makato no halin sa kay sin oras si Iza no mayagid nga hapon aga mayagid nga pagpamati sa ato nga pagpangalaga.
12: Todo Aksyon.
20: Na sa team loyal no ita Alex of PNP kay Master Sergeant Delgado kay Executive Master Sergeant mainit ag syempre bao ako na amigo nagpabati makarono si Police Executive Master Sergeant Regan Soto.
12: Aksyon.
20: Nagamonitor magkaroon sa ito nga pag-ililiba. Likewise kay Marie Angie Romakin nga nagapamati man no, sa ito nga pagpangalagad. Si Pamang Bernie oh, na ulihi sa pag-view sa ito nga pagpangalagad.
12: Aksyon.
20: Si Inumambay mo nagalindra kabiing na ulihi mo kara pamati.
12: Aksyon.
20: Nagbigad na bito, nagpanampit mo katon, galing agang-agang kita, kay ito kita sa banwa, kaya ita batang.
12: Todo, aksyon.
20: Timing, nga mga partner, nga iya ako magsampit ka, kaya sigurado hindi kita rin magpamaliban, basta iya lang kung sa kalibo.
12: Todo, aksyon.
20: So yun lang na mga katodo, sa pagkatao italigwan, no, sa pila ka mga balita, gato niya pagkatataron, magkaroon kang edisyon, ita aton niya pag-ililiba.
12: Todo, aksyon.
20: Nagin pabutyag banwa, no, ita aton niya Bureau Jail Management and Penology, no, nga balik na sa normal arong operation ita BGMP. Matapos sunday karaga insidente banwa nga natabo kurag taliwan karaga Domingo nga may una kara banwa nga kinagamo nga nagahuntad no, actually hindi magi makabig to nga kinagamo kay Gulpigat Abi no nga ginbuno aron ray karaga apat talan ka baga PDL na o mga katodo una sa nasambit karaga pasilidad. Base sa confirmation ita aton karaga baga otoridad banwa nga rung sambilog sa baga biktima nga gintatar na particular iya sa provincial hospital hay nakaguwa na no agbalik na una sa pasilidad kong BGMP. That's why nga kaina akong ta gusto na ton nga makaset interview na sa kay Jail Senior Inspector Woody Palmiar arong OIC ita aton nga BGMP para maka-update kita banwa no kung na norumang implastada right after no mga katodo sa pagwaabi no sa hospital itaroday karaga baga biktima mga katodo kay siyempre hindi taman doon malikawan nga magkahawag randa ko nga membro kat pamilya kay may una pagkarabanwa nga mga nina no nga nagpamayad pa hindi pagidman totally gidro nga nag kipot yagi o naghilom yagi no roray karaga baga naangkon karaga lastro ita apat nga kabaga PBL.
0: Toto, aksyon.
20: Nga nabunaan una sa suod ko na sambi karaga pasilidad. Although maamo kita banwa no nga mga information na no, nga nabaton numalin sa BGMP no akong nano karabanwa rong pila karaga senaryo una nga nagakanabo na no, makatudo nga ginapaabot man katon pero wa kita na ila banwa no nga iya katon mismo direkta nga magahalin that's why nga gusto naton nga mismo sa management ita BGMP magahalin duray karaga pila kabaga information nga ginapaabot man katon banwa no. Itaanton nga mga igmanghod. Una sa nasambit ka nga pasilidad. O galing kagina abi magkatodo na pagtawag naton sa BGMP ay uwagid no si Jail Senior Inspector Woody Palmihar. No kay may andagri ka nga meeting no gagin pati gayon. Na ito karon sa regional office kong BGMP sa syudad kara ita Iloilo.
0: Aksyon.
20: No kay ruka karabang although nauna na banwa nga nagtao it assurance rong management ita Anton nga BGMP nga hindi na matabo ita uman ronday karaga insidente banwa nga naguntad una sa Rasambi karaga pasilidad so magkaron kay natabo na ronday karaga insidente una kita makatodo kunta mga mustakong nano narong update sa investigation nga gin patigayon banwa sa ronday karaga insidente. Ayan, may una na karabanwa nga report nga ginpapagawa duanton karong regional command. Kung BGMP may kantanan sa nasambi karaga insidente, may una baga banwa nga sanksyon nga gin apapanaog rung tag dumagahan ita BGMP. Sa baga duty karaga personnel, no, tagda time nga natabo ronday karaga insidente.
0: Na
20: no, kay nagaklaim banwa ronday karaga pamilya it mga biktima, sandigman mga katodo sa impormasyon nga gimpabot itaray kraga mga biktima nga PDL nga rongging gamit kara banwa sa pagpamuno nga hinaniban isa ronday kara nga ice pick
0: action
20: aso nga pangunta na banwa ro pamilya paalin man na nakasud kay bisan man na kami saksi man kung ano ka istrikto rong siguridad nga ginapatuman. Una sa rasambit karaga pasilidad.
0: Atas
20: way ganit siguro banwa, inisyalta nga information sandigman sa pagpangusisa ang siparado nga investigation ni Tato niya Kalibo PNP ang nakitanggit man banwa nga improvise. Runday ka nga ginggamit, no? Itry ka nga daywa ka baga PDL nga responsable banwa sa nasambit ka nga insidente. O galing nga bisang bilog banwa, no? Sa runday ka nga PDL, particular do raya karaga naka-admit sa Panay Hospital rung nagpabutsag banwa nagpahayag sana kaga miyembro pamilya nga I speak gid man no mga katodo pero rung ginton over ito sa Kalibo PNP is rung day karaga baga improvise no nga gin parang kutsara baga imaw mga katodo no nga gin obra-obragang no o galing siyempre rung investigation Kalibo PNP kaya nagkasuhod sanda pagkaaga pa ta no ita Domingo karanang adlaw paghapon pa. Now mga katodo, nga nagpatagang kita si Parado mataga pagpagusisa. Kay doon makaroon magkatodo rung pila kabaga impormasyon nga basayran or gusto nga masayuran itry kaga pila kabaga miyembro kata pamilya. Now kay siyempre kung magpail mata it nagakaigo nga panumbungon dong pamilya itry kaga mga PDL again sa rato karaga daywang responsable sa ronday karaga insidente.
0: Aksyon.
20: Hayro maga buyot ron banwar maga file ita kaso is raton karaga Kalibo PNP. No particular dog investigador nga nagatatar banwa ita ronday karaga kaso pinaagi makatodo sa kay Police Staff Sergeant Andrew Andrade.
0: Aksyon.
20: No, pero sa part abi makatodo na itry karaga maga personnel ko nga BGMP. No kay hamban naligad ka to ni Jail Senior Inspector Woody Palmihar na una na sa alima itaaton karaga Regional Command kung BGMP if ever nga magagawa gidman sa pagpangusisa na itaaton nga Regional Command kung BGMP nga may una karabanwa nga kapaltahan sa part itry karaga mga duty nga mga personnel ay may una karabanwa nga nagakaigo no may kaakibat man doon nga kaso administratibo. Aga iga pasaka ing kaso banwa nga mapamatud-an nga may una gid mano nga kapaltahan sa part itunday karagabaga duty ang mga personal kong BGMP tag natabo runday karaga insidente.
0: Action.
20: No? Daya karaban wadong pila karaga impormasyon nga gusto man banwa nga masayuran ita aton nga mga igmangod kapinggit sa ray karagabaga miyembro ita pamilya. Na no? Itunday karagabaga biktima. O galing siyempre sa part ni Jail Senior Inspector Woody Palmiar, arong OIC itato niya BGMP, limitado man banwaro anak ko nga information nga igahaboy ka ton. Kumbaga, pag-abot sa asa part na ita investigation, na o mga katodo, hindi na iba makakomento kay una na sa alima ita aton nga BGMP Regional Office 6.
0: Todo, aksyon!
20: Agi imaw magadepende laman banwa kung may una na karama katodo nga kopya or may una na nga resulta ginpapaguwa na no, nga investigation report na no, kay hamba na gani nga ginatawaan man doon ita chansa no if ever nga ipa-explicar no itawaan no ita ipa-explain abi no sa duty nga mga personnel if ever nga kun rato karaga mga hinaniban kay rupang utana ita pamilya paano man na nakasuod na una sa nasambi karaga pasilidad kung magalin iya no. Asaliwan, ruday ka nga hinaniban. Although, nga ruday ka na banwa, no, may kahapon, may maabu kita ng mga na-istorya, no, ng mga PDL, kay timing kahapon, no, nga kasabayan na to, no, sa ahiring kahapon, sa korte, nag-uistorya man kami, no. Itapila ka mga PDL, nga ruto ka nga daywa, isa, naka-isolate na, no, mga katodo. Kaibahan yun na dito magkaroon sa silda, sa pinakaibabaw, no, aro akon kahapon nga ginatendiran niya hearing.
0: Todo, aksyon.
20: No, grabe na roon ako nga pagbaho ito sa suod. No, makita taman man katodo no rong improvement isang katawo kung wakit naman ba ikaw nag-engage sa illegal karaga droga.
0: Todo,
20: aksyon. No, kung maga ibagin baga man, naro imo karaga postura, no, mga katodo, kaysa kung ikaw nag-engage sa paggamit ita illegal karaga droga.
0: Todo, aksyon.
20: So, yan mga katodo, no, sa roon ka nga insidente, kaina, na istorya na to, no, si Police Staff Sergeant Andrew Andrade, ita aton nga kalibo PNP. No, kay nagligat na bigad laro kahapon, yata to, no, nga nagpadugong, rumpila ka mga miyembro nga ita pamilya, mga katodo una sa aton nga kalibo PNP. So, based sa confirmation katon, ita aton nga kalibo PNP, nga ginapahaom na ng dabanwa, runday ka nga kaso nga prostrated murder against sa daywa ka mga PDL. If ever banwa nga magdesider nga magpasaka ita kaso aruray ka nga mga miyembro ita pamilya ako nasambit ka nga mga biktima.
0: Aksyon!
20: Kay sa part itaton ka nga kalibo PNP uwan at problema magkatodo kaya na. Aruaton ka nga kalibo PNP. Para nga maipasaka runday ka na nagkaigo karaga panumbungon again sa runday ka nga daywa ka mga PDL. No? Mga katodo nga una man makaroon sa paghinakop itaanton ka nga BGMP. O galing makaroon siyempre sa part itarunday ka nga pamilya kapinggit banwan no, sa una pa nga nagkapabilin nga naka-admit sa mga ospital sa anton sa banwat kalibo ay ginahuat manandaron nga matapos no. Nga makagawa naman doon ako nga membro ka pamilya para isahan lang.
0: Todo, aksyon!
20: Now, kay base ka naman sa ito nga kalibo PNP, mga katodo, partikular sa investigador, kung nasambi ka ng kaso, nga magadugungan banwa, nga magapile ita kaso, ruray ka nga mga membro ita pamilya, kung PDL, ang habunan una sa suod ita pasilidad.
0: Todo, aksyon!
20: Aron sa nga pagpalita kaso isa against anabanwa sa PDL. Sana kaya daywa ka baga a PDL nga responsable banwa sa nasambit ka nga insidente.
0: Na
20: kay sa part abi ita BGMP no, hindi naman makaroon maka-intra kay may andam at ano nga unit no, like randa karon nga regional office na o mga katodo ita a Bureau of Jail Management and Penology rung may kapas banwa na sa pag-imbestigar pagpapanaog ita sanction if ever mga katodo nga may una gidman no, nga kapaltahan asa part ko rin kanyang mga duty personnel, tagmatabo, aron dahil ka nga insidente, mga kaabyanan.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
20: Tuloy ka ng banwa, norong pila ka mga impormasyon makaroon kay makaroon, no? Nakagawa na rin sa bilog, no? Nga PDL. Aga, I think, no? Makaroon ka na gadlaw, may una man nga nagka-schedule. No, nga magagawa, no? Mga katodo kay una naman sa may ka nga kahimtangan. Siguro rung maulihilan di ka na banwa isa rung una makaroon sa may panay hospital. No, makatodo kay Mingko Imoto Banwa rung medyo grabe-grabe na ligad, no? Kay gintubuhan to makatodo nga nag-abot pa rin sa punto, nagligad, nga nagpanawagan para anak ko nga membro kat pamilya na ita bulig suporta halin sa management ita aton nga BGMP mga kaabyanan.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
20: Todo aksyon! Kaya no, karaman, warong pila ka mga impormasyon, no? Kaya aton karawa, kita naila, no, nga mauman ka it, nga matabu ita uman. Luray ka nga incident, that's why, agin pa siguro magkaroon ita management kung nga BGMP, nga hindi nagid matabu, no? Luray ka nga incident, banwa ko nagtaliwan ka nga Domingo. Ag makaroon balik naman, sa normal, wrong operation, ita Bureau of Jail Management and the Penology, una sa may barangay na Luok, iya sa aton sa Banwa, ita Kalibo.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
21: Todo
2: aksyon!
21: Kapag may balita, may aksyon!
2: Todo
20: aksyon! So, kasi inaga, no, kung maka-access kita, no, sa linya ni Jail Senior Inspector Woody Palmihar, no, agon matawaan kita, no, ita updates dugang, may kantanan magkatodo, sa ginapresentar na ton nga balita, makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
21: Todo
20: aksyon! Happy viewing ha, kay Giancarlo Saguano, nagapamati makaroon. Iya sa aton nga pagpangalagad.
2: Todo aksyon!
20: Sa kay Chick Boy Jandel Margaring Galabaw, himalawa ka nakawarya-warya, makaroon ka nagadlaw. Na may gig nga hapon, nagbay ka pagpamati. O naman kay former SB member, Longlong di Asis, no, sa Banwa Kara Ita Nabas.
2: Todo aksyon.
20: Kay Madam Maria Lesel Alarcon Indukta sa Sitio Talisay sa Barangay Aquino sa Ibahay, may man nga hapon aga may gapagpamati.
2: Todo aksyon.
20: Aga siyempre sa ating mga amigo ng mga van driver na sa GM's Terminal, good afternoon. Sa Mataga CEO Kanday Hard de la Cruz, may man nga pagpamati. Aga una, no, kay Nong Boy Cheryl de la Cruz, rong gwapo nga dispatcher. Ito van nga biyahe Kalibo Altabas Vice Versa.
2: Kapag may balita, may aksyon.
20: Nagamonitor makaroon, no? Samtang nagapupatungka, makaroon ka nga hapon, no? Kaibahan, dupira na ton ka mga van driver. Samtang nagawatuwat ito pasahero, una karon sa terminal sa Barangay Istansya Kalibo Aklan.
2: Todo aksyon.
20: May 2 minutos banwa nakataliwan sa oras. Ita ala una. Oy, agi na pasayod sa gyapon na Ita Life Extension Philippines. Nga sanday magapatigayon Ita Midman Jail. Asa mabot ka nga July 16 adlaw nga Webes. Magabel, no, Ita 10% discount asa vitamin D3 products, no. Bisita ang gidama ng Radha Kron nga clinic. Una karon sa Mabini Street Poblacion, Kalibo Aklan.
2: Todo aksyon.
20: Asa sa manarong Life Extension Clinic kay magapatigayon Ita Midman Jail sa July 16 adlaw nga Webes, may 10% discount asa vitamin D3 product.
2: Na
20: kay makaroon ka nga panyempo, no, kapingi sa ato na nga mga igbangod, babaho na nga bulig nga maka-avail kita, no, ita deskwento nga ginatao It Life Extension Clinic. Aga siyempre may 3 minutos manwa nakatariwan sa oras ita ala una oras sa Gyapon. Hatod kinyo It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, rundugang pa nga balita report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Balikan na ton pagkatapos pa na dugang nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: diin. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. makasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Southern Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
12: nanakas,
14: at gaganda ka pa.
12: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Balik sa itong kapag pangalagad sa itong kapag ililibang mga katodo sa programang Todo Aksyon.
12: Todo Aksyon.
17: Ngayon sa itong kapag ililibang may gigang hapon na may kapapamati sa Special Drug Enforcement Team, Itamalay PNP. Una sa Isla Caraita, Boracay, no? Kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay.
12: Todo Aksyon.
17: Una kay Master Sergeant Balaguer, kay Police Staff Sergeant Baklas. No, kay Police Staff Sergeant Arangin sa team, no? Itamalay Drug Enforcement Team, no? Kung Malay Municipal Police Station.
12: Todo Aksyon.
17: No, una karon sa Isla Caraita, Boracay, no? Gagamonitor sa Anton ang pag-ililiba.
12: Todo Aksyon.
17: Yes, sa tugarang pagpangalaga, Detect Taliban, warong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa aton nga munisipyo Caraita, Banwa, Ita, Calibo. No, saan naman karatipon, karaga balita, no, kay Gabasyada, makaroon karaga hapon, sa aton nga pagpangalaga, tatlo kabaga department head, ginimbitahan, ita sanggulang bayan sa makaroon nga sesyon para magtao ita status financial updates, itaywa karaga proyekto, sa Banwa Itkalibo. Sa Yorotaro Detalye, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
12: Radyo Todo Live Report. Report.
17: Live sa Kalibo, Municipal Hall, sa line number 1, Katodong Rolly, with the report, please come in.
18: Yes, Katodong Renaldo, ginibitahan ko ating protocol position sa total sa pagkakasal ng bayan. Nakaroon niya hapon kung takto natin sa mga department head kung atin niya taga Municipal Engineering Office and the Provost Engineer Amalia Francisco at atin niya Municipal Security Office niya ginarepresentan ni Dr. Ray Willerwan at yung atin niya Municipal Accountant na ginarepresentan ni Ms. Director Itulet, no? Kaya natuloy sa status financial update at budget utilization sa construction at atin nga tabo nga Calibo Public Market at kung atin nga Calibo Memorial Park and Climato yun. So yan yung bitahan nila para sa ito ng mga pagkatan at atin yung member sa Sanggulambayan and aid of legislation na ginhingi mismo ni Sanggulambayan member Wilmar at si Dito Gabanda Dula Proponent this particular resolution, no? At the same time, kaya na, ang ato ng Alcalde Banat Calibo, si Mayor Direk Bautista Socro, may bisita. No, nakipag-meeting ka, darong ato niya pag-DOH, at same time yung UNICEF, no? patuloy sa programa Ligtas Tigas, no? Kaya dito tayo mismo sa nakaranga opisina ay mataroon nga ito ng mga aktibidad pagit na pag-ating durang o ating alpando na po ng sa Tatayana nga ikasimpinta nga jubilee or golden jubilee it happen nga katedral, no? Sinabi sa pinaka mga gitaan mo ng programa inagang adlaw na mga biyuntutan ng mga arsobispo o mag-abot iyo sa ating nga Banwa at Kalibo at may mga kaparihan sa good, no? Nga kung siya yung highlight ko ang pinibad kung pagpapigayon ito at position and celebration with Santos na Misa then mag-asabi 8:30 in the morning alin sa Kalibo pa sa lapat at sa ating karanga katibal katibang Renal, no? At masalabayin kong Sulim High Mass, no? At 9 o'clock kaya sa ating simbahan katulong rin ang doon mga rin mga ginapahuman na mga aktibidad kung ating nga LGU Kalibo pinagi sa kay mga jurist at sometimes kaya nga itapigay nga rito system sa ating nasangurang bawan na kung siyang invitado ang kapsa natin sa mga department head at LGU Kalibo magbuhat karoon noong din natin na ng mga aktibidad si kanyang mga topang dyan, no? Ya sa ating nga Abanwa at Kalibo. We shall report natin mato para sa produksyon. Ako naman si Katodong Rulo Boy Herrera sa Radyo Todo. Pwede ka mo.
14: Radyo Todo Live. Report about may balita. May aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
17: Abugig nga sigamat sa report ni Katodong Rulo Boy Herrera. No? Iya sa itong agapag ililiba. Daw sa ato gagapag pangalagad magkaroon ka hapon sa aton nga palatuntunan.
14: Aksyon.
17: Pila daw sa mga aktividad gagim patagayon ita aton nga LGU Kalibo. Daw magkaroon ka adlaw ita matest daw kay magkaroon ka hapon may ula ka schedule daw nga sesyon daw aton ka sanggol ang bayan ita banwa ka ita Kalibo.
14: Aksyon.
17: Pila ka banban daw kapag magkaginabuman daw sa iga patagayon nga sesyon. Ita aton nga SB Kalibo Banwa inaga doon noro pila ka mga impormasyon dugang na mga katodo sa pila ka mga news and public affairs program ita Radyo Todo iya sa probinsya kra ita akyan
14: Todo aksyon
17: Hoy may nga hapon ha sa mga taga The Boss Barbershop o na karon sa kahabaon no ita Jaime Cardinal Sin Avenue no sa Banwa kra ita Kalibo nga nagapamati na no? Magkaroon kra nga hapon sa aton nga pag inilima
14: aksyon
17: aga mayong hapon man no kay Nini Rose sa De La Cruz Pailon dira sa probinsya sang Capiz no sa Banwa sang Kwartero probinsya sang Capiz no De La Cruz Pailon family no graga pamati sa aton nga pag pangalagad
14: aksyon
17: aga una kay Bad sa Gerald Datamayo no sa barangay Istansya. No, graga monitor daton yung mga barangay tanod suna no sa barangay istansya nga nagapu pamati makoro graga baga panyam po sa aton nga pag ililiba.
14: Ay
17: anong Jiri Flaviano una sa may sitio imbi sa barangay Lalab sa Banwa Itbatan. Good afternoon.
14: Aksyon.
17: Aga una man kay Auntie Linda Takuyan no nagapamati makaron graga baga panyam po. Samtang naga batang-batang. Bawang ba ni Auntie Linda
14: Action.
17: Kahapon ay, di ba, nagligad to, mauwan nondong panimpo.
14: Aksyon.
17: Ay timing ito, mauwan-uwan, magamig-gamig dong panimpo, tagala kasagsagan gito nga, iya parong pagpanangasa ni Inday.
14: Aksyon.
17: Di ba, hamba na katon, mana Rinal din doon na pag-abot ko, bugto, gimana si Angkol Motoring.
14: Toto. Aksyon.
17: No, sigurado gito na,
14: Action.
17: May anagin ka rin nga kalalagyan.
14: Toto. Aksyon.
17: Aba, higin kuwit-kuwit ko ni Auntie Linda, si Angkol Motoring, ay madya uwang, man, madya uwang, or madya batod man ko nung nagapisik-pisik.
14: Toto. Aksyon.
17: May higit nga pagpamati aga may higit nga hapon no kay ang kulturing una kay Auntie Linda Takuyan no nagapamati kay ginasukot na kita kung mag-uli kita ban wa mo gid man ko ginatamyawa
14: aksyon
17: gamanyaban buko na itambo randa kag tinuwa makaron kay ubos na turong tambo sa kawayan.
19: Toto, aksyon.
17: Arong puso to, wak pa makuan, wak pa tawagan, wak pa matakadi, gina... Agot trap gagi, ubos naman.
19: Toto, aksyon.
17: Ano ba nga makundo suga ni Auntie Linda? Ano ba nga roon ang tinuha ka na? Basi, siguro man na... Ah, magunggay na naman or nano pauna nga klase ita tinuga.
19: Toto, aksyon.
17: Okay, ubos naman na rong tambo aga puso ita sagi.
19: Toto, aksyon.
17: Amay kahapon ay na tanaw ko gintanaw tanaw ko kung ano roan na nga gina puhot-puhot ito samtang nagainom ita tuba ay mingko manami ta.
19: Toto, aksyon.
17: Aba, nagpreparagid no ita sumsuman. Gaban-gaban, abo pa una rong aga.
19: Toto, aksyon.
17: Dagpa na una ang culturing kayo galing ay puro man abitugan si Auntie Linda.
19: Toto, aksyon.
17: Nagliga, tumay, gimpatay ko naman na rong kariya, gimpatay ko naman na rong musan ay gaanto ka mana, tapos wa ka man mana.
19: Toto, aksyon.
17: Wayon pinta, agin ko tanakuroan ng apo. Wa man galing.
19: Toto, aksyon.
17: Ay, ikaw kita nga ra. Ay, hamban na, ay, man, nagsunggod yung tama na si Turing Kinyo kay nag-trato, man, nakabong mag-suba ka mo sa bukid. Tapos, wagin man na kay ginpatay, gin man na rong boss art.
19: Toto, aksyon.
17: Ay, kabok, rong gabot to man. Abo, pamanggi hapon una. Galing, may rason, abipirmes ang call Turing, man, ay, hindi man na madakoprong mano.
19: Toto, aksyon.
17: Sa nabilin taban wa no nga mga minuto itato nga pag ililiba makaron kra nga hapon sa aton nga pagpangalagad. Na mga katodo, iya sa aton nga pag ililiba. No kay kahapon mga katodo nakabaton kita no ita pila na naman ka mga concern reklamo. Ita pila naton ka mga pasahero nga nagasakay ita van biyahe kalibo katiklan vice versa.

0: maraton sa probinsya Krait Aken.
1: Todo aksyon.
0: No, ay sige, diba? Kung baga, pagkati mo, 20, 30 pesos ka sa posto bigay, dapat pwede pa ito banwa magamit ita aton ng mga estudyante nga ibayad abi ko may una karang mga ginapasirox. May una karon nga ginabakay nga gagamiton sa eskwilahan.
1: Todo aksyon.
0: No, pagkatudo, that's why nga gimpaabot ro dai kag pila ka mga impormasyon. Kapare sa number ta kaina makatodo indi na ra bag-o nga mga reklamo. No kay indi man tanan banwa nga mga van driver nagasukot banwa no ita sobra kay ako iya ka banwa magsakay sa terminal. Na mga katodo insakto gi karon do panugtan no the same libawa man ako dali sa libo paadto kat katiklan 150 karon banwa ro ginasukot. O galing, siyempre, kung naman sa Daganon, kapinpakon may mga ro pahabog, baga nga ginahambay nga rin aton na pila ka mga van driver, nga basi baga makon, doyon banwarong pila ka mga nagapanukot, no? Ita sobra sa pila naton ka mga pasahero, kapingin iya sa aton sa may western side ko aton nga probinsya kara ita akin.
1: Todo, aksyon!
0: Na balido banwarong day kara nga concern reklamo ita aton nga baga sumaga kay kun ang bagon aton mga katudo nga nagtaas man aron presyo kareta krudo aapektado man aron aton kay driver hay paro aton nga mga commuters hindi apektado ro aton nga mga estudyante hindi apektado ro aton nga mga ro mga ginikanan trek nga mga estudyante ayan hindi sanda apektado ag makaron di ba ro panudo presyo man makaron ita krudo aga kasoy mingko nagnaba naman no hindi gid pares ko una nga to. Diba, kung nagliligad ka na gabaga binuhay, nga grabe rong ginlubo, ita presyo na no, mga katodo. Raton ka na gabaga van driver, mga katodo, agin si Kenaton, like isa may part, ita City Mall, nga wa tama na kami, ita pagpataas, ita panugutan, sa pamasahi, roamon niya mga van nga nagabiyay kalibo katiklan vice versa.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: Although man nga may una ka na gabaga information nga nakabot man kamon niya, may mga reklamo, nga may una gid man gibaga van driver indi tanan. Nao mga katodo siguro indi gid man ikawan may una gid karabanwa nga mga bintaho suman sa giapon. Nao mga katodo naton ang mga van driver. Normal do mga katodo aton karang mga kwando aton nga mga pasahero nga maka-encounter karong banwa. Ambang nit iba nagligad man na no? Mga katodo nga tagwahagos ita pasahero may sa sumakay ikaw indi. Napilitan na punduhan ka man na dahil naman naroon pamasahin.
1: Todo, aksyon!
0: No? Aksyon! That's why nga ni magkatoto pag once, nga may una kita nga mga concern nga magkaroon. Picturean nyo, buon nyo rung plate number, no? Mga katodo, kay para nga madali na to nga maipaabot. Sa ahensya ginatungdan, duin nyo karoon nga concern.
1: Todo, aksyon!
0: At the same time, saan na roon, saan na karoon, kung ano doon nga mga grupo, no? Kay may una ka na banwa nga mga kooperatiba, asosasyon, na o mga katodo, agod nga maipaabot na to, no, inyo ka consent, agod nga maaksyonan banwa, ro inyo karo nga problema, kay kung siyempre, kung kita naman magmuon-muon, ay wagi doon, wag taman ma-identify to, kung sin o to, roto ka nga driver, ano to nga rota, ano to nga terminal, na o mga katodo, agod nga may tumbukon, baga kita mga katodo, kay may pila na ka nga, terminal iyat ya mga van nga nagabiyahe kalibo katiklan vice versa nga anto gagipangutan anya wa gid gani banwa ita pagtaas kay ta presyo ita panukan o nagligado na pamuraka ito na kwal ko desay man gihapon dong pamasahi daw ka ginasukot kara banwa no kapin pa kun iya ka sa baga terminals no ita mga van nga nagabiyahe kalibo katiklan akong magsakay mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Sorry ka naman katodo ng informasyon. Gimpaabot ulit kanton kahapon. No? While nga una kita kahapon. Na no, sa korte, na no, mga katodo, ay may nagpagapit kanton nga para ipaabot ronday ka nga informasyon. Mga katodo, may kang tanan sa ginapresentar ta nga balita makaroon ka nga hapon sa aton nga pag

0: Impunto a la una imidya ratong kalaga oras sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang todo action. Ginagkugapos kita Banwa Tiempo sa itong pagpagayag makaroon kalagadlaw ita Martes. Rong pila ka mga balita, gawa ta mga botwa ta matatal sa itong pagililiba. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kuman kita nga mga ilibati, nagangadlaw sa Miyerkules nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagan. Partner naton sa technical side si katodong John Albert De La Cruz. Ako man yung katodo naging ka-aksyon makarong kranga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa hapang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, trayang more power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Ribeiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Kanagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue.

0: ating bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumihit ng prostit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for Longer Life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig
7: sa'yo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang laod-law tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga laod-law. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic at kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. pensya for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Palcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Palcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Palcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
6: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Palcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbilisan na magka.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
10: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradungon kita, magkapahuway hon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
9: Pari, hugid kita pari planning. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Pabas kong paman kita nga ra.
10: Insakto kagid pari Ruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
11: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ang magdaga it inyong co-maker.
9: Ay pari plading, harun yun rung solusyon sa aton life situation gamit rung aton pensyon.
12: Rung JGM Finance Corporation, haypakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramon.

0: 1 year na po kaming umiinom ng Rice Coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Sophia, future history.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa Idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni ano eh, nanlodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension
7: extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
8: Pare plade, hay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
9: Hay haragahani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Hay dumdum ko hay retigadungon kita, magkapahuwayon kita gra. Hay nag-abo patangani tapatro dapat naton gastusan.
8: Parihugid kita pariplading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Babas kong paman kita nga ra.
9: Insakto kagid pariruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
10: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon P-Vault Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
8: Hey, pari plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
11: Rong JGM Finance Corporation, hay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat at one year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: I love this station.
9: They're always on.
6: Radio Todo for the best variety of music.
10: Ito

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay uji tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
6: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
7: Yes po. Papa ko po.
6: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
7: Sa heart pulse rate niya po mababa.
6: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
7: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
6: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
7: Cramps, good yung paa niya, sir.
6: Oo, tapos?
7: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
6: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
7: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheese maker.
6: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
7: Nakikinig kasi sila sa radyo.
6: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
7: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
6: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
7: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado, sales, and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ako po si Emelinda Isorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Yeah. Bye, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
6: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-hmm.
12: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banuahis, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, baka naman heart problems. Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-weather si ha?
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kaya, tama.
11: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: naton, Rotestimonya It Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga nga ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
3: Kami!
2: Meron!
3: Saan?
2: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
4: Araw-araw
2: for longer life.
4: Mga kaibigan,
2: ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na laban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
13: Si Ma'am Annabelle, nang Nueva Ecija.
14: Try ko po itong rice ko kasi
3: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang nag-zip ako. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
3: every
7: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: This station.
15: They're always on.
16: Radyo Todo for the best variety of music.
17: Ino

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan.

0: Layo rin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panadunto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyong pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating po namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan ito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: San.
0: Saan po?
1: Jensan.
0: Jensan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kung kailan mag-deliver dito sa...
0: Sa Jensan.
1: Sa Jensan, ang COVID.
0: Okay, wala pa rin po ba, Nanay, dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Tataga naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, Nanay, na ano, na mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala pa po. O, kuhan lang yung rojon lang dito sa aming, isa lang rojon dito sa aming lugar, dito sa malayo kasi yung downtown dito sa Luya Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po, Nanay. Ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo, Nanay?
1: Dito sa amin, sa Soledad, isang butika lang na rojon.
0: Rojon. Jensan. General Santo City, di ba, Nanay? Opo. General opo, Santo ito, City.
1: Marami po ang doon, Rojon.
0: Opo. Yung ano, Nanay, yung S-Rin Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Mercury?
0: Yung S-Rin, tsaka yung Dajangas.
1: Wala man, hindi ko pa man naririn yung Dajangas.
0: Okay. Sige po, Nanay. Sige po, at ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo. Ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay?
1: Doña Soledad, Subdivision.
0: Ano pong ano? Anong pangalan po ng ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, Nanay.
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakat pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayan.
0: Opo, Nanay. Kasi po, Nanay, baka po ano eh, baka po ang, ito pong ating rice coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Esrin Pharmacy, tapos the Jangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: Dito sa amin, Rojon lang man at sa Kakuan. Yung, ano yan? Yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po, Nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating rice coffee.
1: Dito pala, wala po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po, Nanay, yung ating mga deliveries, pero usually po kasi, Nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar, dyan po sa General Santos City mismo. Doon po, Nanay, ang meron. Baka po nandun, Nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City, sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat ko, lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojot Pharmacy biliran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ha, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ha, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon nanay, baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try niyo po muna nanay, iutos niyo na lang po nanay Feli. Iutos niyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos niyo po na puntahan po yung Rojon mismo, kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos niyo po at baka po nandoon yung ating rice coffee nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna opo, nanay Feli. Pero opo, pero itatanong ko pa rin po ito nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po nanay. Sige po, tapos balitaan niyo po ulit ako nanay ha.
1: Po, sana dito sa amin baka malapit lang Rojon sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi nanay sa ano sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po nanay Feli. Balitaan niyo po ako muli nanay ha.
1: Opo, opo.
0: Salamat po nanay Feli. Maraming salamat. God bless po nanay. Thank you nanay. Bye-bye. Salamat po. Opo.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226. 9623, mga kaibigan, yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po muli mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa aning paladudunan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung adi mo namang numero. Tawag niyo po yan, dito po naman sa ating programa. At atin po namang pag-usapan, pagkwentuhan mga kaibigan, ang inyo po namang

Ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palado doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Eto isang katanungan po mga kaibigan na Kuya Boy, lagi po akong puyat, hindi po makatulog, konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man Kuya Boy 2 oras, mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee mga kaibigan dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin mga kaibigan kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto. Gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto, yun nga po yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon at yung bilis ng reaksyon po sa mga bagay-bagay. Kaganapan sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryosong sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy?
1: An?
0: Ha? Taga saan po?
1: Bulan.
0: Bulan Sorsogon. Tama po? Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Tatay Rudy, taga Bulan Sorsogon po kayo?
1: Po.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, Tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy?
1: Hindi
0: ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na? Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na.
0: Marami na. Baka po tatay.
1: Oo.
0: Baka po tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Oo, kulang talaga.
0: Kulang talaga sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa atin po namang rice coffee. Yung yung pagbabawas po, tatay, eh, kailangan po, eh, marami din po yung tubig dapat.
1: Walang ako.
0: Walo hanggang sampo.
1: Ah.
0: Opo.
1: Mayroon lang ang dalawa.
0: Kakaunti po yun. Nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: Dalawa-tatlo.
0: Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw?
1: Araw-araw.
0: Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Hindi. Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahilig sa isda.
0: Sa isda. Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay? Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay? Tatay Rudy? Nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat. Ano po ng... kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-i-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin na kumbaga kalusugan. Yung pag-i-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa atin po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila? Nagkasampo po kayo?
2: Anawan na sampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Aklan, 8.5, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras naton sa Bugos kera nga Pilipinas, may kapindos minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Standby sa pagpangayag iprogramang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kilibog, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan. Mayad ay yung gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpangayag. Ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, July 14, 2026. Datang kira ka pag-agda at pag-welcome ita maripag kira kagam ihon sa ton kira ka mga kabarkada katuto sa kanginan nga naka-open yun dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: And we are also live sa aming kinaka website sa www.radiotudo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan.
1: Manaman natin kinaka pag-welcome at manipay kinaka gabihon sa ating kinaka mga Aklan abroad, sa ating kinaka mga overseas Filipino workers, ang aton kirang mga domestic helpers. Likewise, aton man yung 327 ng mga kabaranggayan, disyete natin yung mga kabanuhanan, agrong kabisira, kung banwa kira it Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Greetings sa aton yung mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyo Torong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Manaman sa aton kirang mga empleyado at gobyerno, mga pribado, mga pisina, kumpanya, mga commercial and business establishments. Likewise, ato may kira ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers. Ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus ag Southwest Yellow Taxi. Kutubuhin nga nakatutok na da kira ng mga pangamatinaan sa ato kira ng pag-ililiba sa Martes kira ng edisyon at programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Dato man kira nga pag panamyaw, itabalipay kira kagab ihon sa ato kira ng mga friends sa secondary area of coverage sa probinsya kara it Antique, Iloilo ag Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya it Gimara sa probinsya kara it Capiz. Likewise ina sa probinsya man it Romblon, Masbate, Palawan as Paras Mindoro area. Kutubuhon mabutan kung signal ag pagwaragwag kung 88.5 FM damo kira kinyo nga pagpaabot. It may noswagon malinong ag malipayon nga kagabion katon tanan-tanan na. Magailiba kita makaroon kira nga adlaw nga Martes. Hasta kita makaroon ita alas 8:30 ng oras kira ita gabi. Mangin kaakbay ko sa broadcast center. Sa Todo Radio Kalibo, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man. Diyo karang El Capitan sa kahanginan nga magapanerbisyo kinyo magkaroon karang adlaw nga Martes. Raya, si Kabarkada, katodong che, hindi libre. Okay, dili ang iwan nag-kwadaton karang bump.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano makono mga mainit nga mga isyo o balita ang aton karang pagtawa ni Kabuy o pagtawapangon sa Kabilugan, Banway, aton karang pag-iliba sa programang Diretsahan? Unahon ta, no? Dayang aton karang makaroon nga construction kung New Kalibo Public Market. No? dong aton kira nga contractor dong Rotaplex, no? Nagpangayo banwa ita extension kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. Sa suod kara it 24 weeks, no? Para nga ni banwa nga anda nga matapos ag ma-turn over dun daya kara nga Kalibo, New Kalibo Public Market sa local government unit it Banat Kalibo nga nagkakantidad na banwa it 300 million pesos.
3: Diritsahan!
1: Okay, now sa kinun-anon banwa ko nagtaliwan nga bugan with Mayor Juris Bautista Socro, si Ma'am Giselle Flores Quimpo, si Mrs. Miss Carla Sonier, no, ato-dato niya mga Executive Assistant 2 and 1 respectively, kay bahan-banwa si Mayor Juris Bautista Socro, si Ma'am Gay Quimpo Joel, no. Inaman si Sir Noy Padordo, aton karon nga Kalibo Public Market Administrator ag kita, no. Gin promisa banwa, no, nga rundayang bag-o nga Kalibo Public Market matapos bago rumbugan kara it Agosto. Dahil rong ginambay banwa ko aton karang hayang doon nga alkalde, basi manda banwa sa promisa kung Rotaplex nga nagasarbi nga contractor kung nasambitan kara nga tindahan. So by second week of September or first week or second week it September, basi iturn over gunda kung Rotaplex, kung contractor, sa aton kara nga local government unit kung banwa it Kalibo para magamit, no, kung aton kara nga mga negosyante, stallholders and vendors kung Kalibo Public Market. Dato mga lehitimo banwa, no, nga mga negosyante, no, dato nga may mga mayors and business permit ag wa banwa ita mga arrears or let me say financial obligations, no, or let me say penalties nga ginabayran sa aton kara nga munisipyo kung banwa it Kalibo. Okay. So bago banwa igahalin daya kara nga mga vendors, normally pag usisaon banwaran da karang permit. Okay. Ina karon dong business and mayor's permit if annually nagarenew sanda, no? Ang nagabayad sanda ko andang financial obligations, ko andang monthly rentals as well as ko anda karang mga daily obligations. No? Sa aton kara nga municipal treasurer ko aton nga banwa it Kalibo. Okay. Dato nga mga individuals, agratong mga negosyante, stall holders, naging baligya ng daronda karang mga stalls banwa, hindi na banwa pagtugutan. Nga itaokan daronda karang stalls, especially kung daya karang mga vendors, no, or stall holders, nagtaliwan yun sa piyak nga kinabuhi, ang uwa patananda banwa ha proseso do pag transfer ko ownership, no, sanda banwa karang miyembro kadang pamilya ti normally ginatao malangon si imong asawa ag sa imo kara banwang mga unga daya malangon pwede makainhirit kun ikaw legitimate ag lawful stallholders kung Kalibo Public Market bagod gani nga may una banwa nga naga-exister nga ordinansa lokal. May una nga layiro ato nga banwa it Kalibo nga hindi pwede ni mo banwa parintahan, isablis, or ibaligya banwa ni imo kara nga stall.
3: Diritsahan!
1: Bangod dong stall nga ra, ginapanag-iyahan ko aton karang munisipyo it banwa it Kalibo. Agbasi isabon, manging mitsa para nga pwede ka mo makasuhan doon nagbaligya, manaman dong nagbakay, it nasambitan kira nga mga stalls or mga open spaces, no, nga ginapanag-iyahan kung lokal nga gobyerno kung atong kirang banwa it Kalibo.
3: Diritsahan!
1: At standby ka mo karon banwa because may mga misinformation nga nga ginapropagate, no? Ginapatayang, no? Gaton ka nga publiko. May mga tao nga ni kun official because may mga individual ag vendors una nga nagatao its statement banwa, no? Sa mga katapo it media nga wa banwa it consent, no? Kung association, kung Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. In other words, banwa ginabypass, no? Dong president, iti ano parumpuhos banwa't association nga kung Kalibo Public Market? Kung may ina nga mga individuals, no? Nga uwa ginarespetuha, ang uwa banwa ginataw iit importansya ro anda karanga leader. Okay. Ti dung leader banwa, no? Kung Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association si Miss Rosalia De La Cruz Tampos. Okay. Imaro nagaserbi banwa, no? Nga presidente ang imaro ro may close ag open contact with the local government chini kung banwa it Kalibo, especially kay Mayor Jury Sucro ag kay Ma'am Gay Kimpo Jewel nga nagapamuno kong Municipal Economic Enterprise Development Office nga konsingin dong Kalibo Public Market sa idagom ko anak karang pagmanihar ag ko anak karang supervision.
0: Diretsahan!
1: Makaroon may gabi iba na tawan ta it oras tayang incident iba na may isang kapupil estudyante nga na kung banga elementary school nga na sangkiriti ba nawa na disgrasya naligsa rikaron sa dekarang main gate, no? Nagagawa kong doon estudyanting nga mga 11 o'clock in the morning. Ti, gauli kong siguro pang ilabas, no? Ay nagaharurot doon sa kakyan di karon. Wa man banwa it barangay tanod, no? Agwa man it pulis di karon, no? Ti, dapat di karon banwa dapat may aton nga barangay tanod para nga ni nga imaur na gaman it traffic, no? Flow sa nasambitan nga lugar. Now, base sa aton kirang investigasyon, nasayura naton, karong mga parents gali nga ra, it mga estudyante, pupils una sa banga elementary school, nagakontribuer it 10 pesos per month. Okay. So, ginpangutan na naton, pila rong pupils kung banga elementary school. So, based sa rap, nga estimate kung may istra nga nag-provide katot information, nag-aabot it more than 1,000 plus do mga estudyante. Sige, granting, ibutangang naton ba na 1,000 pupils. Kung nag-contribute, doon ang ginikanan 10 pesos per day para nga ni ibayad sa barangay tanod at barangay poblasyon para mag-man kung traffic flow sa banwa itbanga hamaan during the time na sangkiriti yang naligsa rong estudyante uwa banwa itanod nga on duty sa lugar.
0: Diretsahan!
1: Okay. Ti, napangutan naman lang naton da Kapitan Uying Ragosa. Okay. Bangod dong allegation kung ginikanan, nagatao banwa sanda, no? Sa pamunuan kung banga elementary school it 10 pesos per month para nga ni isweldo sa barangay tanod it barangay poblasyon. Okay. Ti ratong pangutana makaroon haman it uwa itanod una. Ag minatuod ba nga na? No? Sa pamunuan kung banga elementary school nga nagasukot ka mo 10 pesos per pupil para maghari it barangay tanod kung barangay poblasyon para nga ni magmanihar kung dayagan ni trapiko sa nasambitan nga lugar.
0: Diretsahan!
1: At pabuday man na itong daban, standby ka mo karon sa itong kirang pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay. Another issue nga itong kirang pagatutukan man makaroon nga gabi, rayang kumpanya banwa kung Philippine National Police. Bago giniamang karang bisita, doon itong kirang regional director kung Philippine National Police, no? What iba kundi si Police Brigadier General Rodolfo Tuanio. Sa aton kirang probinsya at Akan in particular, sa aton kirang Aklan Provincial Police Office.
0: Diretsahan!
1: Tigin panumdom ni General Tuanio rong responsibilidad agrong papel ko aton karang mga kapulisan, especially sa dakarang kumpanya sa mga lost firearms, dayang mga unlicensed firearms, sa illegal drugs, as well as sa operation kung illegal number games sa Aklan ba. Okay. Tiging gina-congratulate tarong aton kira nga ni Washington PNP, no? Sa pagdumaga ni Police Major Dandy Gonzalodo, kay worthy brother Dandy, no? Sa pagpatigayon itdaya karang kumpanya against illegal gambling sa pagkadakop banwa it nagapataya ngara it illegal bookies sa Aklan. Ti may daywang ka operation it is TL iya sa Aklan do sang bilog ngara legal banwa sa idagom ra kung pagmanihar ag supervision kung Philippine Charity Sweepstakes Office daya karang Great Lion Gaming Ventures Gaming Corporation. Okay. Dayarong lehitimo banwa. No? Nga STL. No? Iyasakan nga ni gina-encourage ko kamo nga una kamo taya sa legal banwa. Okay. Dong sambilog nga banwa ay Dindora. No? Si Dindo based sa NCR da kilaga gidra ibaw banwa nga nag-engage sa illegal numbers game witting. No? Dayakarang STL Bukis. No? Agro na buo na ng prangkisa kararong Iloilo. Pero rong Iloilo legal banwa. Dong illegal iya sa probinsya kara Itakan ag probinsya Capiz nga ginapamunuan ni Ted ag ni Rune. No. Si Rune rin nagamanihar iya ba na sa Aklan nga taga Capiz? Okay. Dayaro milyones banwa randa permi karang ginakabi iya sa Aklan. Okay. Tito milyon banwa randa karang bangka. Kung may magdaog man it mauron nga amount, no? Ginadividendo manandaan o ginabuhinan man na 20%, 30%. No? Daw kung kasayod nga ni Karasited, kung kasayod Karasidendo, no? Nga si Rony, kutob sa nagadaog banwa, kung numero nga nagagawa, no? Sa legal nga STL, no? Ay daya man ang ginagamit nga numero sa dang pagpataya, nga ginadidakan, ginabuhinan, e 20-30% ban. Di nangawa karo ibang mga nagdaga o gamlanda dong nagbuhin dong raya karanga nagapataya karanga kolektor. Ano nga ni tawag karo nagaserbi nga nang nagmanugpataya, no? Di kunamat dong mga kolektor, no? Dalilisdan mag-eksplika dahil nga ni kun nag-igo ikaw 14,000 buhinan e 30%, 20%, ti pila ulang ba noon nung maagto ba na sa nagdaog?
3: Diretsahan!
1: E nakaroon niya gabi ibalikan ta, raya karang operation kong STL Bukis sa Aklan, sa idagom ni Rune Agnited, sa pagbayular ba noon akong Acta Republica 9287, ag Presidential Decree 1602.
3: Diretsahan!
1: Ti may mga chief of police kara, may mga NUP. Ti mga police kara nga NUP, no? Ti ko naman sandaman daw rukontak banwa it mga nagapataya nga ra. Okay, now makaroon ang pangutana. May gindakop iya sa banwa it banga ko nagtaliwan nga adlaw. Gindakop ko aton karang banga PNP. Because naga-engage sa illegal numbers game sa Bukis Witting o Bukis STL kung nagtaliwan banwa nga Domingo. But base sa information ko nga nabuo sa ibang mga kapulisan kung banga PNP ginbuhian. Tao kung kasayod kara banwa rong chief of police kung banga PNP. No? Kung namat ginbuhian banwa rong gindakop nga ra. Iya sa banwa it banga nga nagapataya itraya karang illegal STL Bukis kung nagtaliwan karang adlaw, if I'm not mistaken, adlaw karang Biyernes or adlaw kara nga Webes.
3: Diretsahan!
1: Balikan tanon banwa, standby ka mo karon. Oh, sa banwa kara itbanga. Okay. Now, standby man ka mo makon nga gabi because nakataga na ka ton nga makipag-angot kita kay Sir Chris Aquino. Kung matandaan ninyo si Sir Chris Dayano Tag-ana, it was Cob. Kilala gid ba nor West Cob gara because the implicate karong pangagan ni Manny Pacquiao. So kung umagto ka mo it Boracay sa part da imo it manok-manok ag kung magbuting ka mo scuba diving makita gid ninyo banwarong West Cob bangod nga una imaron banwa sa cliff. Cliff banwa. Ugaling dong management kong West Cob may anda banwang ginabuitan nga plagti. In other words, kaya gintugutan sanda kung di Department of Environment and Natural Resources na magpahamtang banwa kuandang resort sa cliff. Ang may andaman banwa nga mayors and business permit para maging legal banwa ruanda karang operation sa isla kara Itburacay. Okay. O galing, pagpungko banwa ni President Rodrigo Roa Duterte sa bilog sa mga resort sa Boracay, no. Nga kung siin, nag-init dong mata ni President Duterte, dong Westcom. That is why nga, ginordera na naro Department of Interior and Local Government, no. Dong PNP, dong aton karang DILG, PNP, BFP, no. Ano nga yun sa DANR, no. Nga waskon banwa idimulis sa karang waskon. Okay. Bangon niya ni kuno kung violation nanda sa environmental laws ay dong gugta dun dayang cliff sulo kay President Duterte, no? Ginapalag-iyahan banwa it gobyerno. It belongs to the government. Ti what may mo banwa si Chris Aquino, no? Por dahil nga ni nga dungugta, dung cliff nga gin-develop na na nga mangin resort, no? Suno kay Duterte, no? Pagbayularda, no? Kung aton nga layi, no? Bangod nga ni nga rong nasambit nga lugar, ana patabanwa it aton karang gubyer. Dayang mga forest land, no? Timberland, no? Paginamba ni mong timberland, forest land, no? Ina-consider da nga ana banwa nga property kwaton karang gobyerno. Agro yon dong classification. Kung siin ginpatindog ni Chris Aquino roana karang resort sa may barangay Yapak sa isla kara Itburacay.
3: Diretsahan.
1: Sa pagdimolis banwa, pagsunog ko na karang West Cove, si Chris Aquino nag-umpisa banwa nga nag-file ikaso sa aton karon nga mga opisyal kung banwa kara Itmalay. Hasta nga nakasuana na, no, si Manok-Manok Barangay Captain Hector Kasidsid. Agumuwa nga ni rong desisyon kuulihi nga ra kung Commission on Election, no, nga gina-dismiss perpetually, ginapahalin sana karang pagangakuan banwa si Hector Kasidsid bangod gani kuana karang pagbayular kung provision itlayi sa isla kara Itburacay. Di ba kamagabi iba no, standby ka mo because maging kaakbay ta Mr. Chris Aquino dati, no, imauraro nagapalag-iya kung waskob sa isla kara Itburacay.
3: Diretsahan!
1: Kaya nga yaton kira nga itrayro anak kira nga linya sa hindi karabanwa magbuhay. Sa hindi magbuhay. Standby ka mo. Magkaroon niya gabi eh because Yapak. Gali. Yapak ron. Yapak, sorry. Barangay Yapak. I'm sorry ha. Thank you again, worthy brother. Tungtong noblesa, sir. At salamat nga abo sa correction. No? Sigapat, salamat nga abo. Yapak. Barangay Yapak sa isla kara Itburacay. Dari nga ha. Ay tawagan na ton si Kwan. Tawagan na ton si Mr. Chris Aquino. Okay. Oh, Dr. Bal, thank you gidok. Aton nga kay worthy brother Andre Bal Socro, no. Okay, diri nga ay aton karang paningwaan. Wala karang ana karang linya. Crisostomo Aquino. Okay. Dili ang Okay, dira nga ay iya mako na nakaranga linya ato niya paninguan makasugod kita sa linya ni Sir Chris. Okay, dira nga ay nagaringo na nakaranga linya makaron karang gabi no? May bagoon mako nga nagapungko nga barangay captain at barangay apak sa Islat Boracay. Okay, nandito na sa ating kabilang linya si Sir Crisostomo Chris Aquino. Ito yung nagmamay-ari ng Westcom na sinunog ng ilang opisyal ng bayan po ng Malay. No? Kaya si Sir Chris nag-file po ito ng election complaint against kay Yapak Barangay Captain Hector Kasisi na kung saan ngayon nga po no, inimplementa ng Commission on Election na paalisin sa kanyang pwesto si Yapak Barangay Captain Hector Kasidsin. Okay, nasa kabilang linya, Sir Chris, magandang gabi at welcome sa Lalawigan ng Aklan. Nakalive po tayo ngayon sa Radyo Todo. Nakalive din po tayo ngayon sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, at Paradise Cable TV, TV sa Isla ng Boracay. Once again, good evening, Sir Chris.
4: Magandang gabi rin sa iyo at sa inyong tagapagingin at tagapagsubaybay.
1: Sir Chris, no, congratulations, no, by the way, no. Now, how would you react, no, sa itong pinakahuling resolution po ng Commission on Election, kasi hindi na ho pinakinggan yung MR po ni Yapak Barangay Captain Hector Kasidsid na paalisin na po siya sa kanyang panunungkulan bilang tagapamuno po o barangay captain po ng Yapak sa isla po ng Boracay.
4: Actually talagang overstaying na yan si Kapitan

0: complaint po ninyo against sa Barangay Captain Hector Kasidsid?
1: Alam nyo, yung alam naman niya kung bakit siya nanalo. Noong 2010, nanghiram sa akin ang kalahating milyon yan.
0: Okay.
1: 500,000.
0: Okay.
1: Kaya nanalo yan ng re-election eh. Kalaban niya noon si yung kanyang tsuhin bilang kapitan.
0: Okay.
1: Tapos sinasabi niya na wala daw siyang utang.
0: Okay. Sa'yo?
1: Bigay ko daw sa kanya.
0: Okay.
1: Tapos nasuspindi din yan dahil nakadispal ko yan.
0: Uh-uh.
1: Ako rin ang nagpahiram ng pera dyan ng 80,000 noon.
0: Uh-uh.
1: Kaya hindi rin niya binayaran. At tuwing masususpindi yan dalawang beses, baboy ko ang hinihingi niya. Yung alaga akong baboy para ipakain dun sa mga constituents namin dyan sa Yapa.
0: Okay.
1: Kaya nung ako'y sunugin, inagaw pa yung lupa na ibinenta na ang kanya ang kan sa akin.
0: Kailan niya yun, sir? Sir Chris, kailan niya sinunog yung West Cove? Kailan nga yun?
1: April 24, isinara yung isla.
0: Okay.
1: 2 days bago isara yung isla, hindi na nagpapapasok ng mga
0: bisita.
1: O bisita sa isla.
0: Oo.
1: So it happens na merong nakakuhang turista na nasusunog yung pitong kwarto na sabay-sabay.
0: Di ba, Sir Chris?
1: Yeah.
0: Time pa yan ni Duterte, 2018. Tama ba?
1: 2018? Yeah,
0: 2018. Yeah,
1: oo. Actually, kami lang ang merong flag tea eh.
0: Yeah, sinabi ko nga.
1: Nagbabayad ng renta dyan sa Boracay para ilihis lang ni Rowen Aguirre. Dahil siya yung island administrator, yung mga binigyan ba niya ng building permit niya sa Mount Luho.
0: Okay.
1: As early as 2006, classified na ng DNR yan na forest land.
0: Okay.
1: At same time, yung main road, 30 meters ang lapad niyan eh, 15 meters from the center line ng main road. Kaliwat kanan, ang paggawa ang may-ari niyan, gobyerno. Pero naibibenta yan.
0: Naibenta? Okay.
1: Oo. Same time din dun sa wetlands number 1, dyan sa Puka Beach, naibenta rin yan.
0: Oo.
1: Naibenta rin yan ang, alam ko, ang with the knowledge of Mayor John Yap.
0: Oo.
1: At nalagyan din ang tax deck yan.
0: Oo.
1: Kaya natagalan. Pero parang okay na naman eh.
0: Oo. Including Sir Chris, yung West Cove, kanino po ninyo nabili po ito?
1: Kay Hector, nakapirma yung buong angkan yan.
0: Okay.
1: Hindi na lang nabayaran ng kompleto yung ano.
0: Pero yung classification ng West Cove? Ano to? Forest land o timberland?
1: Hindi, yung sa baba is forest land.
0: Forest land. Okay. Nakakuha ng planty. Tama. Yes. Okay. Go ahead.
1: 2009 yan.
0: Oo.
1: Panahon pa ni Cesaron
0: Kawaling.
1: Cesaron Kawaling.
0: Okay.
1: Ngayon, pinagbibintangan ni John Yap na tumanggap daw sa akin ng 4 million si
0: Hikto?
1: Si Baldong.
0: Okay.
1: Si
0: Kawaling.
1: Mayor Kawaling.
0: Okay.
1: At hindi naman totoo yun. Actually, si Mayor Kawaling ang nag-imbita sa akin eh para mag-imbes ako dyan sa
0: Boracay. Okay.
1: Kaya alam, pinagbibintangan nga siya na tumanggap ng 4 million. Hindi niya pinirmahan yung aking business permit.
0: Okay.
1: Tapos, panahon naman ni John Yap, nung ginigiba na nga kami, pinagbigyan ko na.
0: Oo.
1: Na kahit na binibintang sa akin eh. Wala naman akong beachfront. Nasa clip ako.
0: Clip, yeah. Tama, clip.
1: Daw ako ng 25+5.
0: Oo.
1: Wala daw akong ECC. Hindi ko kailangan ng ECC dahil
0: clip lang din eh.
1: Itiin lang naman yung inuupahan ko eh.
0: Oo.
1: Kaya lahat yun, puro gawa ni ano, ni Nenet Grass tsaka ni Rowen Aguirre.
0: Okay.
1: Na sinimentohan ko raw yung bato. Eh, meron akong permit dyan eh. Pwede ko i-develop yung bato.
0: Uh-oh.
1: Permanent o wooden structures.
0: Oo.
1: Nandun naman sa kontrata eh. Kaya lang talagang na black propaganda ako nila ano, na sinira ko raw yung bato.
0: Oo.

0: actually nga, nagdemanda pa nga ako ng NBI dyan eh, for illegal logging. Ano ba yung, ano ko, napinutol na puno. Eh, samantalang yung kay Pincha Villar na lupa o na 5 hectare yung bahay ng mga kabum. Ibabaw ng Shangri-La. Eh, alam ko, forest land yun eh, pero natituluhan daw yun.
1: Okay.
0: Kaya, pinalbo yun at pinatan.
1: Okay.
0: Talagang ako lang ang ginawang sample dyan, ni Rowen Aguirre, para takutin yung mga ibang... may violation dyan sa Front Beach. Makikita nyo naman ngayon, dahil habagat, naglilitawan na yung mga bato.
1: Yun nga eh.
0: Oh.
1: Kasi pina-implement na doon noon yung 25 plus 5. Dinidibulis na yung ano, yung ibang structure noon eh.
0: Eh hindi nga gano'n na nangyari. Nakapagtayo pa nga yung sunny side. Meron yung akong picture na meron niyang Shoko's order to be demolished eh. Tapos natayuan pa. Ang alam ko, nagsagwapan yan. Hindi nga nila pinaupo si Mayor Kawalin. Para sila mamuno ng rehabilitation, ang nagkaroon ng lagayan dyan, kaya hindi nagawa, nagiba. Kaya nakapagtayo pa. Alam ko, ang kausap ko yung may-ari dati niyan, si, ng Blue Lily. 10 million daw ang hiningi nila densing dyan, para makapagtayo sila uli. Kaya hindi, ano eh, hindi fair yung legal. Yun yung pinasak nila. Well, wala naman ako sa ano eh. Actually, limang buhay nga nasa gitna namin dyan, sa deck na yun. Dahil nakita namin, nung tumaog yung isang paraw, may dalawang mangkama na walang bes. So, from dun sa deck namin, naririnig namin yung sigaw na saklolo. Help, sabi ng ganun. Nung nakita ng gwardiya namin, nalulunod dalawang tao. So, ginawa ko, pinakiusapan ko yung karpintero namin na kung kaya niyang sagipin, kaya ginamitan niya ng kaya. Tsaka nakakapag-attract yan eh. Second landmark yan mula doon sa mula yung grotto.
1: Tama.
0: Kaiba ng grotto.
1: Tama, tama.
0: Yung deck namin.
1: Oo.
0: Pareho lang naman bato yun na dinevelop eh. Hindi naman, wala namang CR yun. Tapos naglagay kami ng CR dyan, tsaka yung lakaran para safe yung mga bisita ng Boracay. Pero winasak yun. Winasak yung buong West Cove. Inakaw lahat yung mga gamit. Makikita mo yung gamit namin, yung monoblock namin. Nasa bahay ni Kapitan, Elector.
1: Naku.
0: Pati doon sa mga kapatid niya. Yung 50,000 kong mountain bike, nawala rin doon sa itaas. Yung mga... Ang dami namin gamit. Tignan mo rin sa bahay ng mga kapatid ni Elector. Tsaka makita mo dyan sa Yapa, lalo na dyan sa Lower Balinghay. May kaibigan ako dyan, foreigner. Ngayon, yung kanyang lupa ron, pinatitira ng mga informal settlers. Nung kapatid ni Kapitan, siya yung nagpapaupa dyan ng mga squatters.
1: Sige. Ngayon na, Sir Cristo, I know na alam mo na din na na-implement na ng Commission on Election, na palitan na siya, no? I think may bago ng barangay captain ngayon, ang yapak sa isla ng Boracay, no? So ano na ngayon yung feeling na nanalo ka, lahat ng effort mo mukhang na paid off na, no? What was the feeling right now, Sir Chris?
0: Actually, hindi na vindicate ka na.
1: Ha?
0: In orderan pa lang yung word of canvassing na iupo na yun, sino ba talaga ang dapat iupo. Kung si Marlin Villareses ba o si yung highest na kagawad. Meron pang question dun. Kaya hanggang ngayon, actually, nag-MR na si
1: Victor
0: dyan eh. Tapos bandang huli, pinurong din niya. So, nagpapasalamat ako sa Diyos, ang tagal ko nang binadasal yan, dahil kahit na yung karsada namin papasok, yun sa may mountain of God, hanggang ngayon, hindi pa naayos
1: ayos
0: yun. May 44 million yan budget sa DPWH way back in 2012.
1: Naku,
0: meron
1: tagal na.
0: Meron picture doon. Nawala yung pondo, yung 44 million na divert.
1: Nasaan na ilagay? Nasa, pero sa Boracay pa rin, Sir Chris, na ilagay yung 44 million? O hindi na?
0: Hindi, nawala nga yung pondo eh. Nawala yung pondo, hindi na lang pwede. Dapat may firma ang kapitan dyan. Ngayon napartihan sigurado si Hector dyan.
1: Okay.
0: Dahil yung kasada eh, 20 meters lang ang nagawa. Parang flood control ba?
1: Naku.
0: Ito nung 20, panahon pa ni Pino yan. 2012. Eh, talagang nawawala na pondo sa DPWH. Ang contractor niya si Rodriguez eh.
1: Okay.
0: Eh, malakas sa DPWH yun. Hanggang ngayon nakakakuha pa ng kontrata yun.
1: Okay.
0: Tapos ilang beses din ako hiningihan ng pera niyan. Si Hector na pupunta daw siya dun sa district engineer.
1: Oo.
0: Pakakainin daw niya. Ganito ganyan.
1: Nako.
0: Siguro naka-apang na beses yan. Binibigyan ko na 5,000 yan pang na nagawa yung kasada. Wala pa rin nangyari. Ganyan ang budol yan.
1: Naku.
0: Ang masakit ngayon, naibenta na sa'yo, nakakuha na siya ng pera, pati yung kanyang nanay na sumama kabilang buhay na, madami tuloy, pati yung mga ibang kamag-anak na hindi ko pa nabayaran dahil wala pa yung tax day eh. Sabi nga siya kukuha ng tax day. Kaya hindi lang yun, yun nga yung pag-agaw. Pag-agaw ng lupa, tapos gusto pa uli ibenta.
1: Nako?
0: Double sale.
1: Oo.
0: Marami atraso yan. Kaya pinapasa Diyos ko na lang na sana matapos na itong problema. At maging maayos naman ang buhay ng mga taga-Yapak. Kasi yung naalala ko rin, yung binentahan ako ng 100,000 na Coco Lambert, ibibigay daw namin doon sa mga constituents namin sa Yapak na nasira ng Yolanda. Ang nakyari, puro kamag-anak lang niya nakakuha ng
1: Coco Lambert.
0: Wala nakarating doon sa mga
1: Pero binili niya. Pero binili na talaga yung 100,000 ng Coco Lambert. Bili niya naman niya.
0: Binayaran ko sa kanya.
1: Okay.
0: Binili doon sa area namin. Pero sabi siya daw ang magdi-distribute. Eh nanghihingi sa akin yung mga nandoon. Sabi ko, kinuha na ni Kapitan, hindi raw sila nakatanggap. Ganyan yan si Hector.
1: So ngayon, Sir Chris, wala ka na bang balak o wala ka na bang plano na bumalik ng Boracay, ipatayo ulit yung West Cove, i-rehab ulit? Wala ka na bang nag-sink in ba sa iyo na bumalik ka ng Boracay ipagawa ulit yung West Cove? O wala na?
0: Actually, nag-viber na sa akin si Manny
1: Pacquiao.
0: Pinakita ko nga sa kanya.
1: Oo.
0: Nasabi ko, Manny, alam mo ba na pagbibintangan ka na ikaw daw yung
1: may-ari
0: niyan? Oo, talagang paying customer ko yan si Manny.
1: Yeah, oo.
0: Kaya sabi ko nga, hindi ba dapat matuwa yung mga taga-Malay na ang promoter nila nagpo-push through, ay nagpo-promote ng Boracay eh, yung si Manny Pacquiao, na libre, wala silang bayad. Bakit naman nila susunugin, gigibayin?
1: Oo. So ano sabi sa'yo ni Manny? Ano sa'yo, ano yung sabi sa'yo?
0: Gusto nga niya itayo ulit. Sabi ko, matanda na ako eh. 64 na ako ngayon. Actually, kaya lalabas ko nga lang ng hospital noong March 11.
1: Ah, ganun ba? Pero bata pa, Sir Chris, kaya pa.
0: Kaya nga, pero pag ganyan naman yung bibigay sa'yo yung problema, talagang makatake ka sa puso. Biro mo, tinulungan mo, tapos nanakawang ka pa ng kapitan mo. Hindi pa yun, gusto pa magtayo ng negosyo doon. Inaaway pa ako. At buti na lang itong si ating kagalang-galang na Mayor Romy Bautista, inaksyon na naman niya. Imagine, magtatayo siya roon ng restaurant, walang circuit board. Sana naman pupunta yung mga mantika noon, yung mga dumi noon sa dagat. Tapos pag dumumi na naman yung isla, pasasara na naman ng tourism. Actually nga, dapat yung problema na yan, dyan lang sa atin, sa Malay lang, ginala ni Nenet Graf sa sa Senado. Kasi ang balak nila, silang dalawa magkapatid ang mamuno sa Boracay. Pero itong mga tao, alam naman nila, kaya silang dalawa mismo, pinulutakang kunga nung nakaraang dalawang eleksyon.
1: Hindi nanalo eh.
0: Hindi nga nanalo. Panlabing dalawa ata ito si Rowan out of eight.
1: Oo.
0: Tapos eh, talagang pinapera-pera lang eh. Ginagawa eh. Yung mga kawawa, yung mga foreign investor na binili yung lupa, nagtayo ng kondo, pinangakuha nila na, hindi kami, dito ka lang magbigay sa akin. Ginawa nilang karasan talaga.
1: Oo.
0: Ang makita mo naman yung mga wetlands dyan, binabaha, tinambakan, gansa mayroong harapan ng Greenland.
1: Oo.
0: Ang laki ng wetlands doon, tinambakan. Balak nila talagang ibenta yun. Kaya hindi makadaan ng mga e-trike doon dahil bumabaha
1: ng
0: karsada. Dahil matabulan nila yung wetlands. Eh. Wala. Wala. Walang aksyon. Pati ang DNR dyan.
1: Okay.
0: Kahit na meron ng Shokos order, wala rin sila, basta nakahawak din.
1: Uh-oh.
0: Actually nga, may demanda na naman kami.
1: Sir Chris, when was your last visit in Boracay?
0: Noong kailan ba? Lately lang.
1: Ah, ganun ba? Dito ka? Dito ka bumuto, di ba? Dito ka bumuto eh.
0: Dyan ako bumuboto.
1: Yeah,
0: oo. Dyan ako bumuboto. Kahit lang isang boto lang ako, mapakita ko lang kay Hector, nagtaga-yapak ako. Actually, alam mo ba, wala akong ID ng ano, yapak.
1: Bakit? Ayaw ko bigyan.
0: Ayaw ako bigyan, pero yung mga hindi taga-Boracay,
1: binibigyan.
0: Yung ID, kasi binibenta niya ng 2-5 yan.
1: Ah, ganun ba?
0: Kaya pinaka-maipit na ID, yung pagdating mo dyan sa jetty port, kung yung ID mo ay yapak, naku, usisahin ka maigi. Check na ID yung ano, kung talagang marunong ka mag-Boracayan yun.
1: Oo. Ganun ba?
0: Rocket,
1: grabe ah.
0: Pangako nga eh, kaya hindi ka magtataka. Pangako niya noon, nung lumaban siya kay Promi, pag nanalo daw siya, eh lahat ng negosyo pwede niyo ipasok dyan. Basta ako nanalo.
1: Oo.
0: Kaya buti na lang, eh, papalit mo ba yung isang accountant na edukadong tao sa isang lasengo? Kaya sabi ko nga, ako, talagang suko na ako yung 250 million kong nalugi dyan.
1: Imagine.
0: Sabi ko, imagine. Hindi
1: ang laki!
0: Pag natapos naman yung kontrata ko sa DNR, babalik na yan sa ano eh. Sa gobyerno eh. Hindi ko
1: yun
0: naman magbuhat yan. Correct. Babalik ko ba yan dito sa amin?
1: Oo. Twice kasi ako nakapunta ng West Cove, in-invite ako ni Mr. Bin Mobo eh. Nakapunta ako doon. Twice ako naka... Sabi ko, ang ganda naman ng place na to.
0: Handmade yan, lahat ng mga...
1: Talat ng media.
0: Pati yung gumawa niyan. Actually nga, ini-employ ko dyan yung mga tagalinis ko. Kahit no read, no write, basta masipag lang. Mga taga-mainland. Tumasweldo sa akin yun.
1: Okay.
0: At the same time, bukod pa sa sweldo nila, meron pa silang 10% service charge sa tip nila. Saka hindi lang pasyalan yan. Nagiging training ground din yan ng mga aklano na gustong mag-graduate ng hotel and restaurant. Yung para makasakay sila ng barko. Sa application lang namin sa West Cove.
1: Okay.
0: Nakakasakay na sila ng barko.
1: Okay.
0: Saka hindi naman ano yan eh, hindi naman pogo yan eh. Hindi naman online sabog yan negosyo na yan. Para lang yan sa mga Pilipino na hindi na nila kailangan mag-abroad. Andito ang trabaho sa Pilipinas. Same time, pagdating ng day off sila, makaka-uwi sila sa pamilya nila. Hindi ako naniniwala doon sa nagtatrabaho sa abroad na napapabayaan yung pamilya nila, yung anak nagiging adi, yung asawang lalaki nagiging sabumero na magkakaroon ng kabit, kung ganun din doon sa babae pag nasa abroad, kung kami pagino na rin sumasama, nagiging broken family eh, hindi ganun. Sabi ko nga, ako, yung pera ko hindi ko naman madadala sa langit. Bumili nga ako ng bako, pumili ng ang bili ko para lang ayusin yung balinghay.
1: Oo.
0: Dahil pag malakas ang alon, ilan na yun nalulunod? Yung time ni John Yap, mayroong bangka, mga Taiwanese na namatay nun eh. Dahil malabas yung alon. Ito alternatibo na tuloy-tuloy pa rin yung negosyo ng mga island hopping. Pag malakas ang alon sa Puka Beach, pwede silang dumaong dyan sa Balinghay Beach. Makita mo, maayos yan. Nagbagay kami ng CR, sinira yung CR. Binasag lahat yung mga toilet namin. Lahat. Wala akong naiuwi dyan sa Maynila, kahit yung mga aircon namin, yung practice namin. Eh wala naman eh, ang sabi lang, sasara lang yung ano namin eh. Sasara lang yung aming resort. Ayusin lang yung deck. Yung meron akong proof noon na yun ang sabi sa akin ni Secretary Simato. Pero nakialam nga yan si Rowan, dahil backup nga siya nito ni BILG. Pumako din si Indy Kaya nga nung nag-abot kami rito sa Manila sa isang restaurant, nakamong kusuntukan yan.
1: Yun nga, nakita ko yun eh. Nakita ko yung video na yun eh. Na may kasama siyang babae.
0: Sakit, sabi ko, wala kasi akong probinsya eh. Wala kaming probinsya, Manila lang. Tsaka dyan lang sa Montalban. Kaya nung nadala ko dyan sa Boracay nung 2003, na-inlove ako talaga.
1: Okay.
0: Ang ganda ng hanap buhay ko rito sa Manila, iniwan ko. Nag-invest ako dyan. Tapos gaganan ako ni Hector. Ang sabi pa niya na dyan, ni Rowan, way back in 2008, hayaan mo lang si Westcom, sisirahin lang din yan ng habagat.
1: Okay.
0: Dahil talaga namang sobrang lakas ng alon dun sa amin. Talagang wawasakin na talaga, kailangan. Pag bumaksa, tayo na naman kami. Papatibay kami. Ngayon, hindi. Talagang sinira ng tao. Ang masakit doon, sunugin pa.
1: Yun nga eh.
0: Tapos, yung fire marshal, si Lorna Parceliano, sabi, wala daw sunog, kaya nahirapan. Hanggang ngayon, hindi pa ako nababayaran ng 150 million
1: nako
0: ng insurance company. Alin na taon ako nagbayad, binabalik lang sa akin yung premium ko. Kaya grabe kung makita nila, wala ko sa atin dito, ang kotse ko rito, 2006 pa.
1: Nako!
0: E samantalang yung binili kong bako way back 2017, brand new yun. Para lang ayusin yung beach na yan. At delikado kasi, nag-landslide dyan eh. Kung may mamatay dyan na turista, sigurado sa akin na naman yung libinta na yan. Kaya inayos ko na sarili kong pera. Nung naayos na, ayun, inira na ni Hector. Ayun ang restaurant na sinasabi niya. Sinasabi nung si Jesse Villanueva na tumandok siya, na siya daw yung may right dyan sa lupa na yan. Si Kapitan Dar.
1: Sige. Lastly, Sir Ted. Okay. Lastly, Sir Ted, kung manakikinig sa iyo yun si Hector, at saka yung taga Boracay, kasi I'm sure nakikinig sila kasi naka-live din tayo, yung audio mo narinig din sa Boracay cable, no? Sa PCTV sa Boracay. Ano ba yung gusto mong iparating sa kanya?
0: Kay Hector, lahat naman meron hangganan. Yung si Digo nga natapos na 6 na taon eh, ngayon nasaan siya? Dahil yung mga tauhan niya, umabuso rin na ganyan, nakala nila habang buhay na sila sa pwesto, yung kapupuspon ng barangay election, eh dapat matuloy na yan. At ang balita ko nga, ilalaban niya yung anak niya, si Balong, at tatagbo siyang kagawad. At tuloy pa rin ang ano niya, pero nandiyan naman, nagdadasal tayo, malakas naman tayo kay Panginoon Diyos, wala tayong inargabyado dyan sa Boracay, lahat ng supplier na bayaran natin dyan. Kahit wala kaming record dyan na sinuba namin, mga empleyado na tumanggap ng tamang sweldo, gusto yan. Sige, laban lang. Laban lang kung lalaban siya. At marami naman siguro dyan sa yapa na malaki din ang pamilya, na pagkakatiwalaan, yung edukado. Dinadaan lang niya talaga sa flying voters, kailangan malinis. Tsaka dapat i-audit yung i-audit yung barangay. Maraming perang nawawala dyan, sigurado ko. Sa 15 taon niya dyan, nung 2 taon pa lang siya, 80,000 na walang pera eh. Mm. Eh, lalo na ngayon, nakalabing 5 taon siya yan.
1: Mm. Sige. Sir Chris, marami pong salamat sa oras na binigay po ninyo sa amin.
0: Maraming din salamat sa pagkakataong binigay nyo. At mahal ko ang Boracay. Hindi ko po sisirahin yan. Hindi ko po talagang pagsasamantalahan yan. Lahat po, wala po ako inuwing pera rito sa Maynila. Wala po akong bahay dito. Nakikitira lang po ako sa anak ko. At dyan po ako nakatira, yung sinunog ni Rowen Aguirre. Bahay ko po yan.
1: Naku.
0: Na nilagyan ng 50 pulis, pinutulan tubig at kuryente ko, eh kung patayin ako ron, sinong sisihin ko ron? Eh umalis po ako sa pansamantala. Pero magkikita pa po tayo.
1: Sige, sir.
0: Hindi pa naman ako final. Nandiyan po, meron nung willing na magtayo pa rin ng negosyo dyan, itong si Manny Pacquiao, si Champ. Pag-uusapan ko namin kung ano maano. Pero yung hotel ko, mukhang mahihirapan ako. Mm. Ang hirap kong gawin yun dahil sa bundok ko, hindi ko natin pinutol yung puno ron.
1: Oo nga eh.
0: Tapos eh, nagkaroon pa ako ng warrant of arrest. Buti na lang, nakapagpiyasa ko ako. 200,000 yung pinyansa ko.
1: Nako.
0: Samantalang yung katabi ko, may pinatay na tao, 30 mil lang yung ano. Piyansa niya. Grabe. Ako 200,000 na tumagal ko ng 2 taon tapos i-dismiss lang.
1: Oo.
0: Maraming po salamat.
1: Sige, sir. Sa
0: pagkakataw binigay niyo sa akin.
1: Anytime, sir. Anytime. Magandang gabi po sa inyo at God bless po.
0: Apo. Salamat po.
1: Okay. There you are. So, narinig po natin si Sir Crisostomo Aquino, no, yung may-ari ng Westcobb. Kasi, when I invited before, I think way back in 2014, 2013, oh, 2012, 2013, 2014. Kasi yung manager kasi ng Westcobb si Mr. Bin Mobo. No? We were invited to witness the opening of Westcobb. So, at the time, sabi ko, napakaganda naman ng resort na to. No? Kasi pag doon ka sa taas, doon ka sa Westcobb, makikita mo lahat ng ano eh. Makikita mo talaga yung dagat at saka yung streets ng Long Beach, no? Yung White Beach. So, nahuli na, nang umupo na si Duterte, when he was the president, nagkaroon po ng closure until such time na, ayun, nabalitaan ho natin na pinapaalis na si Sir Chris doon sa Westcobb at nabalitaan din natin na sinunog na yung Westcobb. So, sabi ni Sir Chris sa interview po natin na binaybir niya po si Manny Pacquiao and it seems that Manny Pacquiao is interested to put some money, no, to invest for the... Sana nandun din kasi napakaganda yun eh sa isla ng Boracay. Malayo natin na ipagawa ulit ni Manny Pacquiao. Magkano lang yung naman 500 million or 1 billion kay Manny Pacquiao, no? Kasi that's another attraction sa isla po ng Boracay, eh, yung West Cove, no? Imagine mo si Sir Chris, he spent 250 million pesos sa nasabing resort, yung West Cove. Tapos, nawala, na parang bula, my God. Okay, so, sana makabalik si Sir Chris dito sa isla ng Boracay. Kasi every election, dito talaga siya nagbubuto sa Yapak, no? So, may election na naman on November 2. So, malamang, nandito na naman, Sir Chris. Oras natin sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas, 53 or 58 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Sa atun ka lang pagbalik, standby ka mo, balikanta, raya karang illegal numbers game, daya karang STL Boke sa Aklan, nga ginamanihar ni Ronnie iya sa Banwa Itbanga, aga dong bangkador si Dindo Agsited sa pagbalik ron it programang diritsahan.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: at marami mandaanang lasa at marami mandaanang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay wak madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko!
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
9: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
10: Ah, yes po. Papa ko po.
9: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
10: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
9: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
10: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
9: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
10: Cramps, good yung paa niya, sir.
9: Oo, tapos?
10: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
9: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
10: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
9: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
10: Nakikinig kasi sila sa radyo.
9: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
10: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
9: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
10: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Naggapay ka na, lanakas. At gaganda ka pa. D3Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagal ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
21: Si Tatay Mark, 40 years old,
5: ng Nueva Ecija.
21: Si Marco to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
21: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Okay, balik kita ba na sa second part ko at ang kinapag-iliba sa programang Diritsahan. Our time right now is 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, Greek. Ang po Jin Kennedy, ag happy birthday, no? Ina sa Hong Kong, ina kay Uncle Daryl, ag kay Auntie Diday, no? Sa Burstfield, California, United States of America, nga nakatutok sa ating programa makaroon ka ng gabi. Dali ang tawanda na digwa, atun ka ng mga viewers, ag listeners sa programang Diritsahan. Good evening, Greek. Ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, Che. Good evening, ma'am. Likewise, ina sa Sydney, Australia. Ina kay Ampod Kapitan Big Mandal. Good evening, Pod. Thank you so much. Ina sa barangay po, sa barangay Kaano, sa Banat Kalibo, kay Kapitan Kenneth Risco. Kap, good evening. Shout out, Sir Che. Thank you, good. Kay Mrs. Mo, happy pamati. Kay Bro Jonathan, paring Jonathan Bernabe, at National Irrigation Administration. Good evening, sir. Thank you good so much, Bro Jonathan. Ina kay Sir Marvin Makabinta. No, good evening, Sir Che. God bless you always. Thank you. Kay Ma'am Tili, Gigaba, Mercedes Gigaba. Ma'am Tili, good evening. Good evening, Sir Che. Nini Bill Rasula sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless you. Thank you. Same to you, ma'am. Ina kay Kagawad Pugak Bilyasa. Good evening, Sir Che. We are watching your live program. God bless. Thank you, Kagawad Mark Bilyasa. It Barangay Sirudo sa Banwa Itbanga. Ina kay Kagawad Rick Capidricio. Pwede niya gabi kay SB member Johnny Rintilio at kay Ma'am Jane. Nga permigid ka ito nag-monitor sa itong programa. Kay Ampun Ariel de la Cruz Milgarijo at Aklan Rehabilitation Center. Good evening to Che. Listening to your program. God bless. Board member Ulinuni Ikinia. Kay Dr. Gigi Ikinia, itrains Karwa sa Grounds Cafe. Good evening, Che. Listening to your program. God bless. Thank you, Gid. Board, Rolly Ikinia, ita Banat, Washington. Ina kay Sir Ramon Salido. Good evening, Idol Che. Pabatian ko man yung boses sa Diritsahan. God bless. Thank you, Gid, Sir Ramon. Ina sa Banat, Ibahay, Ma'am Jima Tolentino sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. Ina kay Gualberto Bartolo. Good evening, Sir Che. Nagamonitor ako, Yakimo, sa Candelaria, ni Washington, Aklan. Greet mo man. Do Bartolo family sa Inbaliwan. Thank you so much Bartolo family sa Inbaliwan at sa Candelaria. Manang Rosie Isog sa Andagaw. Good evening. Sa Diritsahan, Sir Che. God bless you. Thank you good Manang Rosie sa Andagaw. Ag Pinos family. Happy pamati. Kay Kagawad Rodel Tarantino. Dol, good evening watching from Barangay Oksa, Otsando sa New Washington. Kay Sir Exalteo Terencio. Ina sa Banwa It Makato sa Sitchubita. Good evening Nung Che. More power sa imong programa. Kay makagwapo, good evening, Che. May you have a good rest with your whole family. God bless. Thank you. Aki ang Pujojo Malapa. Good evening, Pujojo. Ina sa Barangay Puok, sa Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital. Ako niya igbata ra. Okay. Good evening, Pod. No? Mga Malapad family, una sa Barangay Puok, sa Banwa Kera, Itakalibo. Good evening, man. Ina kay... ang Pudlin, Sambrona, good evening. Pod, good evening. Thank you, good. Pudlin. Ina kay Mamili sa Javier, good evening, Sir Che. God bless po. Ag, likewise, ina kay Worthy Brother Tongtong Noblesa, bro, good evening. Ag kay Kumaring Jane, ag kay Erpatna, no, kapirmigid ka ito nag-view. Kay Sir San,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na kong inom.

0: naman kung gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko!
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. The

anumang kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at

0: drink responsibly. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radio Todo, for the best variety of music.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Dodó.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rádio Dodo.
1: You're listening to 88.5 Rádio Dodo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautosan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagkakaibigay ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Maayong aga sa inyong atalan. Magandang umaga po. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 15 sa bugan ita Hulyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters, mga followers around the world nga nakatutok gon makaron sa aton karang programa. Maga panerbisyo publiko programang Todo Birada sa sugod itdaywang oras ag tunga hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Miyerkules. Ag syempre sa kabilugan itaton kara nga pag ililimaw, i-check naton dong report direkta sa Pag-asa Weather Station. Ay kamusta ho naton rorayang bagyong si Juicy or my international name nga si Hasin. Hasin or si Juicy mga katudo. Pwede man nga tawgon nyo nga si Jose. Kung akig kamo sa bagyo mga katudo, Jose or si Juicy mga katudo. So standby kamo ha, ay i-check naton doon sa report ita Pag-asa. Aga siyempre, check man naton sa hindi magbuhay. Report man ni katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. So standby ka mo ha. Ay pagkatapos ni katudong John sa hospital report, manindahan dayon kita. Mawarang-warang kita sa aton nga temporary public market. Kamusta hontaro mga baligya ha? Pamalagyaon it aton karang mga negosyante ina sa aton nga temporary public market. Siyempre, mga nagabaga nga mga balitang pulis, mga maaksyon nga mga ging pangtutukan, ging respondihan, ging investigahan ko aton nga mga kapulisan sa nakataliwan man nga 12 oras. Standby ka mo sa report ni katudong Rinald Banjola, direkta mata sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Ag ni katudong Rolly Boy Herrera, direkta mata sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Kani standby patrol ha, standby all unit, standby katodong Rolly Boy direkta sa may segundo distrito, standby katodong Rinald Banjola direkta sa may primero distrito, standby katodong John Cabicilla direkta sa Kalibo Public Market ag sa provincial hospital. Agro aton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kamusta honta anay ro aton nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati. Gabi yon gidro mga nagatabid katon. Good morning kay Mami Jo, kay Jo Wide, kay Jo Malapad. Una sa may area ita barangay Puok, kay Toto John Briones una sa Altamar nga nagatabid yun man katon makaron sa rayang pangurason kay Ezra Vidal ha ag kay Leo Laos Bautista ginatamyaw manaton itamaayad-ayad nga gahon ag kamanaman kay Salome Solina Sorilla Villanueva kay Blinda Taay kay Nanglos Taay ag kay Maylin Sonyo Ascanyo ha ina sa may bye-bye tangalan. Good morning man kay Roy Buntugon ang kamanaman kay Igsuon nga Suntubi nga magiging barangay kagawad ita barangay poblasyon si Igsuon Christian Chana Milgarejo ang kamanaman kay Marcel Mumbay ang kay Eric Nazario ay nagasigabong konoro aton karang programa sa Alimbo Iraya Nabas mga katudo. So thank you again sa mga nabas nun ha. Ang pati man kay J. Reyes ina sa Middle East ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Good morning man kay Kagawad Inday nga agahon pakaina nga nagabangon ay mana kagamig-gamig na Magamigidman dupoy-dupoy itahanging habagat. Kaya bisan ako nga kabagan sa gamig, nakabatyag itsobrang gamig. Kaya timprano pa kita nga bumangon. At timprano pa kita nga naga walking-walking mga katudo. So good morning ha sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Gabigon gid sa mga constituent ha, mga sinakpan ani Kagawad Inday. Masadya kami iro basketball. Nakadaywang hampang kita. Ha, ro patapos nga midget. Ro bilog nga hampang it junior. Aghasta yang kita sa first quarter it senior aga umuli mananay ag magpahuway. Ay siyempre may obligasyon pa ko kinyo kada agahon nga ra di ba? Ayang-ayang magpugaw ta kita iro hampang kami matsahanag bantana. So good morning ha sa mga taga Sitio Baybay. Aga kama naman sa mga taga Pudlon. Ina sa pamilya Magno ha kay Nang Pini at kay Nung Nono nga nagakapi-kapi yun makaron. Aga kama naman. Good morning ha ina sa Tabok. Sa Takas ina kay Bossing Bonifacio Conde sa pamilya Conde ha maayad-ayad gid niya agahon. Ag kamanaman sa Altamar, ag kamanaman sa Pangpang Village, ag sa Centro Proper. Good morning gali kay Mr. Hill Regalado. Nagpangangay kabi si SB member Rex Bautista o galing Managu Bun. Inugpahuway yun ni Idol eh. Kamu lang anay makon. Thank you again sa imbitasyon ha, SB member Rex Bautista. Aga ni Mr. Hell Regalado and Company. Aga siyempre good morning man sa mga taga Barangay Tambak New Washington. Ina sa pamilya Quintana Magno Rintilio. Ina man sa Barangay Mabilo Kalibo. Mabilo Kalibo, Mabilo New Washington. Ina kay Kapitan Miriam Malunusan. Aga kay SB member Jojo Malunusan. Siyempre good morning man sa mga taga Barangay Briones ha, especially sa Briones Housing. Lagi naman sa Naluok Housing ha, nagasigabong man kita sa may area Itakaano, ina kay Kapitan na Big Mandal nga teritoryo. Baro mga kapitanis gali ita kalibo ito sa Pasay nagatin ita National Liga. Good morning man sa mga taga Barangay Pook. Aga kama naman sa mga taga-barangay Andagaw. Aga kama naman sa mga taga-barangay Istansya. Una sa Tatak Militar, Tatak Melgar. Oh, nagamonitor yun, nagatabid yun katon. Si Coach Richel Militar. nagasigabong man kita sa panimagay ni Kagawad Junjun Fernandez, ha? Ag sa akon nga kumare. So sa grupo ni Kagawad Junjun Fernandez, good morning. Pati man kay Kapitan Daisy Andrade. Ag nagasigabong man kita sa Team Sabuko. Aga kama naman, good morning sa mga taga-barangay Mubo, ha, ina kay Kumparing Junior Torre at kay Kapitan Wendell Taiko. Aga siyempre good morning man kay Tatay Jesus, ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Sabi na siguro nalilipat kita. Hindi po ako tatay nakakalimot, ikaw lang po ang nakakalimot. Good morning man kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon, ina man sa Linabuan Norte, iya man sa Barangay Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha, si Nanay Cap ito sa Pasay. Nagatin man ita National Liga. So good morning man sa mga taga Poblacion Kalibo, aga kama naman sa mga taga Sila Serna, sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, ag sa mga taga Old Buswang ag New Buswang mga katodo. Good morning kay Tita Emma Vega, ha, nga nagapamati makaron sa aton karaga pagpangalagat. Kay Karen Amara, kay Karen Mayor, kay Bayet Bautista Yamo, kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Buyeng nga nagasugnod it gatong sa Dagapugan, kay Restelin Agbinje Rotolo, nga bagong harvest it mangga, kay Nung Roger Losero Nagales, ha, nga uwagin nagabugaw, pati man si Sergeant Nalumen, uwaman nagabugaw, Rota Gaharlis Karinderia, uwaman nagabugaw, ha, ina kay Daddy Harley ag sa akon nga ihado, ah, kay ihadong Harold Daddy Tomas, ah, nga nagapabukay on it sabaw ko anda karang linaga. Good morning man kay Nung Gido Reyes, ha, uwa magbugaw makaroon si Nung Gido, ha, ag kama naman si GR De La Cruz, ha, ag kama naman si Ampo Daglinen Torres sa Torres Family, ag ina kay Nung Lini, ha, ag sa grupong It's TG. Matsa binalis ka dyan, abi. Ka dapat ay TGS na kunta, tagagabi, hi, hilong. Binalis ka, abi, ni Engineerix. Inobra ng It's TG o TGH. Kung TGH na kunta, marami na pamatian. Aman. Hay tagagabi hilong. So good morning, ha, sa taga HTG Group. Kay Marita Silvestri Almiro, kay Steve Pador, ha, nga nagamonitor man makaroon, ha, sa aton karanga pagpangalagad, pati man kay GB Matore, ang kay Chili Tempurasa, ha, nga nagapamati man makaroon, ang kay Jan De Los Santos Reyes, ha, ang kay Jonar Lubrique, ina sa may Sitio Mampusa, Barangay Unidos con Inyo Nabas, ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Tatay Dodoy Ascanio, ina sa Baybay Tangalan, nagasigabong roaton karanga programa. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagad? Balikantaro implementasyon, ha, itatuda uniform. Ay daya ro ikatlong adlaw ko implementasyon mga katudo.
1: Di ba kapagsalita, so na problema nyo na dito na...
0: Ag sa nabuo naton nga information, hay gaya ro nagkagadakpan. So ipangutan na taron, ha, sa tagatapan, ita TTMU or TTMD, ha, kay Ma'am Vivian Briones, Rohid, ita Traffic Transport Division, ha, a unit or division mga katuto. Ipangutan na taron. Ay kanami utatanawon o naka-uniforme gali, mga gwapo, ha, nit atanawon do aton niya mga driver. Ro Office of the Civil Defense ay padayon ng investigasyon sa halit Ah, bangod ko grabing pag-ilinugan o epekto itahanging habagat, ha? Ako nag-agi nga bagyong Inday ay bumaha tabi sa lugar ita Tigbawan aga tubungan sa Iloilo, no? So, kaibahan itaga Office of the Civil Defense si Mayor Virgilio Teruel ay may mga karsada nga nagkagasamad at may mga tulay nga nagkagasamad, mga katuto. So, iya mata sa Banwat Kalibo base hingawar o aton niya mga taga-transport ay around 6 a.m. to 9 a.m. may mga igasara nga mga karsada di kara sa may portion ita bungaan ita Calle Rizal, portion ita 19 Martyrs, portion ita Archbishop, portion it Martilino, mga katudo. Ay bangod may okasyon makaron ruaton nga simbahang Katoliko rong Diocese of Kalibo, ruaton nga Kalibo Cathedral. Bangod nga raya ro ika 50 anyos nga Golden Jubilee Celebration. So mabuhay ro aton nga mga kaparian, mabuhay ro aton nga Diocese of Kalibo, mabuhay ro Banwat Kalibo agro probinsya Taklan. Ay sambilog sa mga mag-attender do atong alkalde, do atong gobernador, ita probinsya Taklan si Governor Joen Miraflores at si Mayor Joris Bautista Socro. So happy 50th year Golden Jubilee sa aton karanga Diocese of Kalibo, ika 50 anyos nga selebrasyon. O i-check ane naton mga katudo haro report ita Pag-asa ay total naka-standby on ro aton nga weather specialist, ha, nga si Katodong Chinel Dominguez. Kamusta hon anay naton rong bagyong si Josie kon si inyo ni Mau ag ano ro ana karanga karakteristik makaron nga adlaw ita Miyerkules. Radyo Todo live report. Oy, check naton direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City, Katodong Chinel. Magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiira sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito'y mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan makakaapekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating Pag-ASAD monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Unahin natin itong nandito sa may Hong Kong area. Ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. May kita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area at ito po'y tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, asahan natin ng 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodo nga Chanel Dominguez. Roaton nga weather specialist, no, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Si Josie, humina yun. Balik ko ni mo sa LPA. Samtang nagapagayo sa Pilipinas. May sambilog, gumata nga nag-ikog-ikog. Karaso, swata ginaayawing haning bagyo ra. Ha? Walang sandara magkagahos-hos mga katudo. Di ba nga boy? Ah, dapat magkagahos-hos lang mga kudubagyo nga ra para hindi kung sana matawo. Ha? Hindi kung sana magpakatawo kung umabot iya sa Pilipinas. Taman. Ay, perwisyo ro andang dagariya katon. Ha? Baha, ugan, landslide, ag kundi malason, maguba paro atong payag. Abang gabo ko nabi rahaligi ka atong payag nga to, tapos kon hihangin-hanginan pa ay nagatutay. Upay, ugaling kon sa bagay, manami, matangani, maghilay-hilay, matsa ginaili-ili ka. Ginalay-ilay ka to si babaw kon. Ay, Maria Kagusip, ha? Kaya nakahambay kita ay... katapos ni Inday, si Josie. Oh, si Josie, humina o naging LPA. May nag-aiko gumata. Ay, nakahambay lang kita. Walang kamo magkahos-hos ay. Hindi, ipangamuyo ta, no? Nga, bisan may bagyo, ay hindi man natin na mapunggan. Ay, una tara, tinuga, no? Mga katodo, ay hindi natin maiwasan. Ay, huwa man doon nagagao. Nga, abi, ay masugod kami. Mangayo kami't permit. Ha? Ayaw anay kami pagbantay LTO, ayaw anay kami pagbantay Highway Patrol Group or CAP, no? Ay, why? Huwag itat may makapugong abi kanda kara kung makasugod na sanda, no? Mga katodo, rayat, abi rubag yung ginatawag nato na iwa tanagagaong ray. Pusa lang pumapasok at hindi po natin mapigilan. Mapigilan lang po natin sa pamamagitan ng panalangin.
3: Berrada, berrada.
0: Oh, sa persa naton pangamuyo, tanawa, rayang arang si Jose, no? Or Jose, natunaw, ha? Ang nagapagayo ugon sa Pilipinas, o harami nagasunod yung man. Ang posible nga magiging bagyo pero ipahigayo mga katodo.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init, agabugubantayan nga mga balita, standby katodong John, ha? Ay may kaso ita vehicular accident. Agrong biktima higing daga sa aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Aga standby ka mo ha, sa kabilugan around 7 hindo na, makamanumano na tondong head. Ita Traffic Transport Management Unit, ita Banwang Kalibo ha, si Ma'am Vivian Briones ha, makamanumano na ton mga katudo. Ayan. Rong banwa ita kalibo hay negatibo pa as of this broadcast time, no? Para sa ESF. Raya rong resulta kuging himo nga mga blood collection samples sa may area puok, no? Pero dapat sa iba kunta nga mga barangay man, magkandak man, o galing, hindi nga ni kuno magsugot ng mga tag-ana itapigiri, hindi nga ni kuno magsugot ng mga tag-ana itababoy, nga magsugod-sugod, ro mga tagamaw, ro mga teknisyan, ha? Mga veterinary, eh siyempre, konsient, bisan ang buho, matuod maghalin, nagbasi may dagat na sanda, bisan may putbat paruna, no? Bisan mag-disinfect or bisan maligos pa sanday, matuod, ginaproteksyonan ta kung mga manog baboy, ruandang baboy. Pero, sambilog man kontara sa proteksyon, no? Nga kung halimbawa, mabuan ita blood sample do imong baboy, ag mag-negative, very good. padayon sa pagkontrol ag pagmonitor, no? Pero kung may una nga ma-check ag magpositive, ay mahimo man gihapon itika.

0: bisan gali iya sa may Kalibos Slaughterhouse, nagakandak sa na ita pagkolekta ita dugo it mga baboy, no? Sa buhi ha, bukot at dugo nga ron niya, halin sa patay nga ginadinuguan nato na. Ha? Bukot at duyo na. Ah, mga katudor o akong botambagon ang gakolekta sa na ita dugo ita patayuta nga pwedeng obrahong dinuguan buboy. Ha? Sa buhit, ha? No, nga ginasugod. Para mapasiguro nga hindi kita masudlan, itabuhi nga konhikarni, ag himaligya sa merkado, ag atong hibakay mga katudo, ha? Hay may posibilidad nga magakalhit dayon karondong virus it ASF.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: So basta't according kay Mr. Oriel Las Piñas, padayon manduandang monitoring, no? Ay hagos dayang ko Biyernes, no? Kasi may pizza 5 kita nga nabuitan nga result eh, no? May nabuitan kita nga result, no? Alin sa Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture nga ro leso ay nasa red, kumbaga infected, but na-include na imaw sa red zone, sa buffer zone, no? Kung nasa pink zone kita, hay pwede kuno nga mag-agto kamo sa opisina itmaw, ag magparehistro, no? Ag i-comply rong tanan niya mga requirements para sa insurance it inyo karang mga baboy. Ano yun ha, kung nasa pink zone kita ha, ay halos pink zone yun eh. Ag yellow zone, no? Ang mga katudo, no? Ro classification it ibang nga mga banwa iya sa probinsya itaklan wala na pong red zone.
1: Berada.
0: Samtang sa pihak gabahin si Doktora Mabel Sinyel it upbet anang ginkompirma, no? Nga nagpaguwa it memorandum si Governor Joanne Miraflores. Rayang memorandum hay nagahinyo, no, sa tanan niya mga alkalde it banwa iya sa probinsya Taklan nga kon pwede hay mag-establisaryon it mga border control checkpoint kaibahan dong PNP it kada munisipalidad para ma-monitor ro guwa suod it baboy nga buhi.
1: Ro
0: may border control yang gali ro Altabas. Uwa pa kita riya sa may pinatuad boundary it Antique, no? Uwa man kita riya sa may boundary it Taburwanga, ha? Kasi uwa pa reported niya ASF sa may area at Antique, no? Uwa pa reported niya ASF sa may area at Romblon ag kama naman, ha? Sa may area at Mindoro kasi may mga biyahe pa kuno kita, no? Nga nagahalin di karon sa mga lugar nga nagasugod iya katon sa probinsya Taklan, ha? Nagaagi ang mga katudo. So nagahinyo ro aton nga Office of the Provincial Veterinary Aklan nga kon pwede ro aton nga mga mayor hay magbutang it border control checkpoint, ha? Sa anda kara nga EOR para ma-monitor ro in and out it mga baboy.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak gabahin, bangod ko mga issues ag kontrobersiya, ha? Sa pagkalimita ko mag-amang Navarosa. Si dating mayor ag dating vice mayor, Vincent Navarosa, hay nagpaguwa it pahayag ag nagklaro. Daga rong pasagamat. Kay Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang. Tungod, roging punduhan nga proyekto aging implementar kong Department of Public Works and Highway nga youth center sa administrasyon anay kato it mag-amang Navarosa hay natapos yon 100% dong phase 1 it nasambit kara nga proyekto. So may posible kuno nga phase 2 pa ag-ana mandayang hapakayuan pagid it pondo luman, ha? Kay Congressman Jojo Ang mga katudo.
1: Todo berwada.
0: Oh, basi

0: ngayon pakamagainon nyo man dorayang pondo rorayang proyekto dorayang pagkonfirma it dating opisyal no ngarong pinunduhan nga phase 1 it youth center sa Limacao 100% completed na po.
1: Todo
0: oh, di ba si mamalisyahan nyo man ay sa Minatod, Bukonyang, Itlibakaw, kundi kaabo man nga mga lugar, Banua, iya sa probinsya Taklan, do tinauan ita proyekto, ang pinunduhan, halin sa Oswag, Ilonggo, mga katodo, halin kay Congressman Jojo Ang.
1: Todo, berwada, berwada.
0: So, ging pasagamatan it dating opisyal, si Congressman Jojo Ang, ag nagapati imaw, nga basi, mapadayon pa rorayang second phase no it nasambit kara nga proyekto kon in kaso nga mawaslikan nyo man ita pondo para mapatapos gid 100% do phase 1 ag phase 2 no kasi ro phase 1 tapos na may phase 2 pa nga ginaexpektar.
1: Todo berwada, berwada.
0: Good morning anay kay John Navarra ina sa Libacaw. Ginapagreet na na si Father, Mother, aba, Father na, Mother pa, Bim, nga always gid nga nagapamati sa imo nga programa. Nagasigabong kita iya sa may Iriat Libacaw ho, no? Sa may Ugsip, no? Taga-Ugsip, abi si Toto John na barang na, Toto John! Abo, pari imong mga hinigtan inang Bisaya nga pwede natin kuro kayon. Kuri ako ako.
1: Berwada!
0: Ay, mapabaliti ako today.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pagkatapos ko programa, mapabaryo ko, mapaliwaliwa ko anay sa bukit.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning anay kay Virginia Espiritu Traje, kay Rosie M. Isog, kay Roger Delgado Makabali. Sanong Roger, good morning. Ag kay Jinky Obligar, Benedicto, no? Nga nagapamati makaron sa gisi ina sa may Banwa Karait Altabas ay kun gisi di atong tayon. Kay kagawad Michael Villanueva Solina, good morning idol, bless 58 Golden Jubilee Diocese of Calibo. Ayan ay makaron yan nga da nga adlaw no rong celebration it ika 50 anyos nga Golden Jubilee celebration ko aton nga Diocese of Calibo ko aton nga Calibo Cathedral.
1: Berwada, berwada.
0: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidaton niya mga balita, dugang pagidaton niya mga headline, standby katudong yun ha.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Rong Metro Calibo Water District General Manager, Lidyo Oreta, or si Jong Oreta, naka-istorya natin kahapon. Agha-istoryahan na mondurayang mga nagatuhaw nga mga problema sa serbisyo it Metro Calibo Water District. Gabi yung gidurayang mahina nga presyo ni tubi, rayang nagadiscolor nga tubi, ag magangog nga tubi, ang mga katudo. No? Wrong explanation ni General Manager Oreta, ana nga ginkomper makaton nga naka-experience siya gidman man nakita idol it mahina nga pressure itubi no dahil kupag kasamad it amon man nga daywa ka mga pumping station sambilog sa Linabuan Sorbanga agro sambilog iya sa Tigayon Calibo no dahil man na apektuhan ako uwa sa oras nga brown out.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Daywa ka mga pumping station ha. Sambilog sa Banga, sambilog sa Calibo, wrong sinamad ni brown out ang mga katudo. Pero, ging tinguhaan man nga maayos, agod maibalik man dayon, wrong supply itubi mga katudo. Kasi, dapat daily gali, hay nagaprodusar kita it 20 mil litro. Ha? Ita tubi, no? Hamakon mo ron, ha? 20 city mil. Kung hindi ako magsaga, ha? 20 city mil litro itubi. Para masabat rong consumption it mga miyembro konsumidor.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agroroyon ko nung discoloration, ha? Hayandaman ko noron nga ginaidiyahan. Kaya may ginatawag nga chlorination. pagpatak it small amount it chlorine, ha? Ay ito sa may barangay Mabilo ina sa may General F. Castillo, abi nyo ay garbage bin, abi nyo kulungat ayam ron, ha? Bukon doon, ha? Ha? Di karon sa may kilid, ha? Sa may Aida Magno building, ha? Tagbagong obra nga eskwelahan nga wa pa makaroon magamit, ha? Wa pa makaroon ma-utilize. Ay parang mali yata yung request eh. Nandoon binigay sa central office oh. Oh. Wa taya sa lokalidad kaya wa taron, wa tat acceptance sa locality kaya hindi ta magamit mga katudo no rong nasambit kira nga building no. So di karon banda nag-establishar di karon do MKWD it chlorination station no. Ag di karon sanda nagapatak kung may problema proportion it kalibo agropaagto sa may Banwa Karat, New Washington. Ayan, lab na po ng MKWD si Mayor Simonet. Lab na po ng taga MKWD ang bayan ng New Washington. Kasi pinabutangan gid kamo at chlorination station ina sa Mabilo, ha? Para maging manami ruin nyo karaga supply tubig. Ayan. Soro sa Mabilo galing na dahilan, ha? Bangod ko mahina nga pressure, ha? Aggolpe bumaskog kaya nabubulabog ro mga nagadikit ang mga kwandon dayang mga ano ra dayang mahambag naton yung mga kukalawang mga particles una o konano una ng mga lumot no kaya nagadiscolor so with that nagahimo dayon it na ginatawag nga aplasing. Pero hindi man gali basta-basta makaplasing rong MKWD kunwat sa pusinti nga supply tubi. Kun mahina kun ro supply tubi hindi sana makaplasing kasi mabahuro amount itandang inapaguwa ag maapektuhan dayon do mga nearest consumer ita Metro Calibo Water District, ha? Mahina dayon andang tubi, no? Makuyang andang tubi, mareklamo sana kasi mabaskog paruihit pa ka dayon magtubod sa andang agripo. Doon yung kadahilan ang pero kung mabaskog ro volume itubi, no? Ag mabaskog ro pressure, hay anytime pwede nga makaplasing. Hindi ta basta-basta gali makaplasing rong Metro Calibo Water District. Ginatanaw panandaro supply itubi. Ah, kung daya bagay, kaya kitang magplasing nga hindi maapektuhan do aton yung mga ibang mga miyembro konsumidor. So thank you kita sa manaming explanation ni Mr. Ako ni General Manager Lidio Oreta at Metro Calibo Water District ang gabay pa GM magapadayon nga uwayon at problema nga ma-encounter do aton karang mga kaigmang huran. Ang kabay pa nga maayos yung dudaywa ka mga pumping station nga sinamad it brown out.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, dali yang alas 5:50 gondo aton karang oras i-check na nato si Katodong John Cabecilla direkta sa may provincial hospital ay may biktima nga ra it vehicular accident.
1: Radyo Todo live report, report.
0: Oh, direkta sa may provincial hospital Katodong John Patrol, please come in.
2: Katodong nga Jidil no, sambilog ilang ro nakabagriya no nga na aksidente. Iya sa aton nga may provincial hospital katodong nga Jidil no. Aga raay nga rahay natampo ra iya sa may poblasyon kita Banwat Baliti katodong nga Jidil no. Nagabot iya tala city major person kapagahong dahil na biktima vehicular accident nga si Romeo Aligre Hirunda 18 anyos sa pang-idaron ka na, no? Imaw ang katulungan dyan, taga Moises Padilla Negros Occidental, no? Pero wala itong masayari ka itong dyan, dahil sa nakalagbok, high BE at nakabutang, wala itong masayari ra. Kung ano ra ng sinakyan ka ra, nakamotor imo ra o pihinante imo ra, kung ano, doon na sa report ni Katulungan Reynald, kung ano yung tabo ka na ra, pero nagabuti sa provincial hospital, no? Biktima nga ra, halin sa mga barangay poblasyon sa Banwa, Ita, Baliti, kasi dala ita, hindi ara remote Banwa, Baliti, nga ng biktima si Romeo Aligre Hirunda ay na-aksidente rito katulungan din, no? Aga rubiktima, gindala yan sa ating may provincial hospital dahil si Romeo Hirunda ay nakaagong at mga nakasari-sari ng mga lastro ng panggit sa anang ulo ang sa nakasari-sari ng party kanawas ng kusin dahil nga ng biktima ay iya makaroon nakakonfine sa ating may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital. So luminti nga naka lagbok ra sa aton nga emergency room. Ito aton nga may provincial hospital. Madto lang kita sa mga naka-confine, no? Sa surgical ward may 66 ka mga naka-confine. Sa aton nga PD wards may 59 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB ward may 109 ka nanay ag may 11 ka maungaro naka-confine. Sa aton nga female wards, ito sa may second floor, may 64 kananay ag may daywa ka maungaro naka-confine. Sa medical wards nato, niya kung siya nakasarasari ng mga batian karoon naka-confine, may 108 ka mga naka-confine. So matotal kabilugan, no? Kay Banro ICU ward, Agro Isolation ward, may 452 ka legal age ag may 36 ka maungaan sa kabilugan niya naka-confine. Makaroon iya sa aton nga may Dr. Rafael Stumbokon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katulungan yun, no? Nag-direksyokitarya sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sa makarong adlaw nga Miyerkules, no? Abunda matara atong isda, abong isda nag-abutan makarong iya sa sundit atong merkado publiko. Lain ko nagkaliwan ng mga ilinadlaw ay ayaay, no? Aro nag-huwat-huwat din makarong kung anong mga isda ay bakal nandariya sa sundit atong nga kalibo public market. Matan ra, abu-abu or matan ra, kapun para abu o matan ra, no? Alin ita 170, 180, 200, 240. Iba-iba bi nga sizes ro mga matano, may muluintok ag may magagko nga matano ngani ro mag 200 sa 240 nga ray. Muwagko tara no. Tamban ha, babo man do tamban aton makaron iya ro, tamban haya sangga to sa 110 ro kilo. May aton ro nga gusawa, bu man gusawa nga ra 190 sa 200 ro kilo. May batuanon kita ra ya 180 kilo, may lawayan kita riya 120 kilo, marot no, marot 120-140 kilo, may salay-salay kita riya 160 mando kilo, abu-abu maratong nga sa asar riya no, abu-abu maratong nga sa asar riya, halinit 180-200 kilo, may asorting kitang isda riya riya sa katong sa kilid nga riya, ay 180 kilo, may damol kita riya 140 kilo, roaloy 180 kilo, may sulig kitaryas 250 kilo, rublo marlin 400 kilo, bantalaan 340 kilo, ruato nga mamsa alin 380-400 kilo, ay nanay marit nga liwit, no? May nanay marit, iyaw dana karang nga nag-retailer na, no? 180 kilo, may durado man kitarya 240 kilo, unodra, may tanga kitarya 160-200 rokilo agro tilapia karan native dry la taka native ting tilapia ra sisinta rokilo ngani abu-abu ratong isda karon no ratong bangus no wa mimo mata Japon wa taga bahar do atong bangus no pali into ka bangus nga ginapaka sa linit 120-140 rokilo pero tag bangus sa tangara nga pwede ratong sabawan 180-200-220-240 rokilo depende kun ano tiag ko depende sa size sa mga bangus no kun ano gusto nyo nga bagabakon ag paghahaon nyo makaron nga adlaw nga Miyerkules. Pag-abot sa karne, wa, kita problema, abunda matag-yapon kita karne, katulungan nyo nila sa aton nga temporaryong may kalibu public market. No, ro aton nga manok, ro aton nga dress chicken, agro backyard, no, 200-210 matag-yapon ro kilo, ro aton nga native na manok, ay 380 matag-yapon ro kilo. Pero kung abot ro parts si karit manok, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili ata ka mo, no? Pero kung ano gusto nyo sa party, karit manok, no? Adidas, Tiklon, Atay, Isaw, o kung ano runa, no? Liog, Ulo, o iba't ibang presyo ron. Tama naman doon karne na to, baboy, no? So, ato nga baboy, no? Kasim, Porchak, Aglimpo, 300-320 kilo. Pero kababo, ito ng party, karit baboy, no? Mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pang sisig na ito na, pang sweetam, pang giruguan, pang nilaga, pili, at ako mo, iba't ibang presyo ron. Tama naman doon karne na to, baka ganwang, rana karong unod. 420 kilo pero kabo tro parts si karet bakag ano mga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo inyong puwatahon na gaon pang giruguan inaron abo ra nga ka part ni karet bakag ano mga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo ratong gulay ra wat problema no dikara sa akong printer dikara sa bagsakan area ay abo dikara mga nakasari-sari nga mga binugtos bugtos nga mga gulay pag dikara sa mismo tato nga presiksyon dikara ro mga ginatagtag ang mga ginaskin ng mga gulay. Ang sa pinakalikod, kay mamalapan din ro mga binilog-bilog ng mga gulay. Ngari, adto ta ka mo rin, pag dikara sa kilid, itaton man nga mitsiksyon, pag lapos ni mo dikara, pag paliko ni mo, ina dikaroon kay ma'am, Bibi Magallanes, Sari Sari Store. Kompletos, Ricardos, dikaroon doon. wala ka nang hahanapin pa. Gusto niyo mga gulay nga din sa bagyo, tanan niyo mga panako, tanan niyo gusto niyo kinanganon, inaroon kay Ma'am Bibi, magaliyari sa restore. Kaya bro, Jopel do, anang bangus na, iba't ibang klase na bangus na runa. Kaping ni Nanay Maritro, anang lato karon, Rudilin Banglos, Rudilin Abunlis Bangus, madana karon nga likod. At kaya bro, Roy, Rimon rana karong kipin katulong ajul nga niya haya at tulong kamura sa andang latok nagailiram lang sandali karong sa katunganan itato nga meet ag physics yun sa pinakalikod ina di karong kaya paring mong sa baliro nga drive physics yun sa pinakalikod ina agakos kaso agapuga kita payok no nagabliga man sa naruna it pang buko salad pag di karong sa ato nga main building di karong mga grocery section no suwalog sari-sari store ag kay Mendoza pang sari-sari store no kay Ma'am Jocelyn Adok nga mga bugasan kompleto di kara no awa kita nga kompleto ina mga bugasan naton grocery tanan hulos una makbol niyo di kara sa pinakamin building pagpagawa naton sa may kilat chuchirod ina di karo doon magablig yaman it mga nakasari-sari man gihapon yung mga gulay no mga frozen products naton katulong adyo na rin karo sari-sari mga kakanin ha kompleto di karo pagpagawa niyo mo kaya tinggalan una kay Kapitanerio Fernandez nga ya nga doon yung area ina di karon kahilira sa di karon ang sa katunganan ina di karon do kaprutasan ni papadad sa katunganan ni San Lorenzo Road agabo manuno naga display it ang nakasari-sari mga bao no kay nung baniro na ina sanda gahilira katurunga dil gani mas mayad magtultimprano kamo agud makaabot pa kamo it mga priska ang mga as pang isda nga nagabutan riya sa sud itaton nga merkado publiko katurunga dil dahil reading dato ni riya ang mga negosyante nakalata gundan na tayo ng mga halos ng mga baligya. Iya sa sundi, tato niya P-section, tato niya mid-section, katulong na doon. Ang bago mag-istro, no? Ginapanawagan ko, ginanay kasi ng Heidi Grabe, ay sambilog rang empleyado nato kita munisipyo, no? Kilang-kilang nato rin. Gani, bata, ko amiga, kakilala nga si Ma'am Heidi Abilio Concepcion ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. Kupit sa 12, itdaya nga bulan, no? Aga imaura ay parang patay ng lawas ay ina nahamyang sa may St. Peter Chapel sa may barangay Estancia rutan nga gusto nga mag kwanita prayers kami Ma'am Heidi adulong ka muna sa St. Peter at Chapel no agra na ngubong ka nakatana ra sa pizza 28 day nga buwan imaura ay arang patay ng lawas pagamisan ita alas 2 o pangasun itapon sa may St. John the Baptist Church no ito rumisa ka alas 2 o hapon pagamisan o patay ng lawas ni Ma'am Heidi Abilio Concepcion no roga panawagan ay mora igatod sa ana nga uluhi nga kapuhayan roga pa may aga panawagan ni kra rubilog gid nga pamilya nga ni masubo-subo no sambilog nga aton ra nga kilalang kilala gid dal ka brother ang sister na kun sandara sa couples for Christ no tanda tanan ra dahil pamilya Abilio Concepcion no nani haya nagtaliwan yo si sister si Ma'am Heidi Abilio Concepcion nag happy happy birthday gid no kaya bro Richard Feliciano no ina sa may banwa ita numan siya bro wag na ko karangkada no dahil may amo rabi na diplomin kabi eh no may diplomin rabi kami kabi eh dahil sa aton nga 50 years jubilee it aton nga diocese of Kalibo kababor ito sa may Aklan Catholic College no sa katos may Antagaw campus ito abis na nagsilibrar hey, ito kami naka deploy kabi eh nga wag na ko karangkada kay bro Richard Feliciano nga kabertian. Nag-happy happy listening gida sa atong mga listener niya sa atong nga Kalibo Public Market. Dahil sa atong Judel Rome, yan tulad atong nga berita, magaling niya sa atong nga may area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital, paantor niya sa atong nga masako-sako na atong nga temporaryo na atong nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June, kabisilan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abogid niya sayamat ha kay Katudong John Cabicilla direkta nga nagareport no halin sa may provincial hospital ag nanaog rayon sa aton nga may temporary public market. Abundaro baligya sa aton nga temporary public market ha abong karne, abong isda, abong mga tinuganon ha pili yang kamo no kon ano inyong gusto. Gasayod ko nga may inyugon nga inog panindahan ay pitsakin si yun o ro mga nakasweldo kahapon o ay ro mga makasweldo man makaron o base hinaga pa ah, basta Kung may inyo ron ang extra, ay panindahan yun kamo, di ba?
1: Todo berrada, berrada.
0: Alasais dos ruaton karaga oras. Balikanta sanday katodong Rolly Boy ang si katodong Rinald Banjola. Masalimuot arayang arahoy. Ito mga katodo, no? Rayang sangka 56 anyos nga babae nga ginaaligar nga hapik paket, hadukutan, no? Sa sangka ukay-ukayan iya sa andagaw, no? Ag may sangka lolo o kon senior citizen, ro ginaaligar man nga labon kunta itsang kagagaki, iya sa kalibo, no? Ag may update kita ha, sa investigasyon it ibahay PNP, sa report man ni Katodong Rolly Boy Herrera, ayrong lockout suspect nakilaga yun. Agrong ibahay municipal police station nagahugat sa mangin disposisyon it maka akto nga complainant, no? Itraya nga rang DIY management ang nangin biktima it robbery mga katulong.
1: Berrada, berrada.
0: Iya man sa may Kalibo Shopping Center, may sangka establishment man din naro, muntikan lang. Mayan niya na ihaabutan it gwardya, guay mo habaril, no? Ita gwardya, no? Doratong sospek nga masugod man kunta sa sangka establishmento komersyal kung nagtaliwan nga Biyernes, no? But according abi sa aton nga hepe, kontrolado pait aton niya mga kapulisan. Agi na uman-uman ko ha, kontrolado pait aton niya mga kapulisan. Doon nagkatabo ang incidentit paganakawan.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning, Anay Gali, ha, kay Ampod Mila Tayko, inasa New Buswang. Ampod, magpakapi ka manabi, sampita manabi ako nga magkapi kitang daywa, no? Kay DGB Jimenez, nagareklamo nga kamahay-mahay ko noro bagak yun. Ina sa may banwa it ibahay. Bakit? Bakit? Nagmamahal. Mabuti nga, mahal kayo eh. Hindi kayo iniiwan, di ba? Katodong Boboy. Yung mahirap niyan, wala ka ng pambili. Mahal na, iniwan ka pa. Isang kamatis lang binili namin 35. Ay, basi kung matinumok man matbulat mahal. Kaya 35 pesos.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning man kay Angie Torre, kay Joby Tinga Bornales, ha? Ay, birthday ko no, ko anang unga nga si James Bornales. Nga naga-birthday today.
3: Happy birthday!
0: Ag happy-happy birthday lang sa mga naga-birthday man makaroon.
3: Happy birthday!
0: Okay, oras sa Pilipinas, alas 5. Ang roray nga oras, ginhatod katon it life extension vitamin D3. Ay wrong life extension, Philippines, ay may pagahiwaton nga mid-month sale hinaga. July 16, no? Ag kung may mid-month sale dong life extension Philippines, may una sandang ginataoron sa anda karanga mga suki nga 10% discount sa tanan niya mga item ag especially sa vitamin D3. Ngani, motion hinaga, no? Maproceed kita iya sa may Riscati Building sa may Mabini Street ag magbakay kukotob na uyunan naton nga produkto it life extension Philippines. Ag siyempre ginahatod man katon dugang it bimig premium kitang kita ang galing. Balikanta sa day katodong Rolly Boy Herrera, katodong Rinald Banjola, magabalik programang Todo Berrada pagkatapos si Jamang Kara.
1: Rosel Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker?
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner,
6: D Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Sarapin namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
8: pa. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Tulits Taiko Chavez sa ina sa Katiklan. Kay Jam Bonifacio, no, kay Ricardo Sileres Inohales. Nga nag-monitor man makaroon, no, sa aton karanga pagpakalagad. Pati kay Karin Mayor, nga nag-atabid yun katon makaroon.
8: Todo Berrada.
18: Kay Sarhinto Romel Morato, nga nag-pamati, samta nag-kapi-kapi, it more power probiotic 8-in-1 copy mix.
8: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Robarangay Matapaw, New Washington, Aklan, ay ging deklara nga drug free, no? Oro wagon it kung nano pa nga mga illegal drug activities. Base raya sa daywa ka mga resolusyon nga ging pag-uwa ko Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program. So congratulations ha kay punong barangay Alita Sinining it Barangay Matapaw, New Washington, Aklan.
8: Komentaristang walang
18: drug cleared at drug free na po ang Barangay Matapaw sa New Washington.
8: Todo
7: Berrada. Berrada.
18: Okay, i-check na nato si Katodong Rinald Banjola. Direkta sa Anacaraga area sa may Kalibo Municipal Police Station. Nakatanbay na, Je?
7: Radyo Todo Live Report. Report.
18: Direkta sa may Primero Distrito, ita Provincia Daklan. Patrol, please come in.
19: Katodong Gidel sa Anacaraga Police Report. Pagalin iya sa Anacaraga Kalibo PNP. Ronday Caraga Ginaarigar. Nga ginapatihan, no? Naduhutan kahapon. Katodong Gidel, nga sang ka 56 anyos nga babae, no? Samtang nga iya ino sa sang ka-ukay-ukay. Na nahamtang, no, sa Barangay Andagaw sa Banwa Traiza Kalibo, no, kung sing nag-report sa Tungkay ng Kalibo PNP pangatak na alas 4 kahapon ita hapon katulong Hidel kundek ng complainant, no, na si Melanie Tasis, no, sangka 55 anyos aga imoral residente ita Barangay Pulukati sa Banwa Traiza Bangat katulong Hidel anak na ginaligar ang nga mangatak na alas 2 inidya kahapon ita hapon sangkang imora una sa sangka ukay-ukay, no? Malapit ni karon sa sangka babahunga mall sa Barangay Andagaw sa Banwa Traiza Kalibo. Ang imora punta sa magabayad, no? Sa cashier, no? Kura sa bitrang isa pagkamento o galing ala na panuhan na bukas-buka, no? Ruan na kura sa bank at ako sa dahil kura sa bitrang at nagreklamo at ruan na nabuta na sa isa parang point apal at ako sa dahil ay missing, no? Kung sin ay sutra na mga nagkanyahin talaga ID timing ba sa wakala sutra ng kwarta sa Tudibel pero rana ko rin mga ID na no, sa Tudibel sa kurasang pitra ng kongkainan sa kung siin may mga ATM card na suot no, sa pitra ng bagay ay natutaro ng buo no, itry ka rin wagit na sila ng persona nga nagkaginapatihan niya posible imaw ka rin no, biktima no, it pagpanggupot no, kaya may anak inaligar sa may unang karagat ng kababayi no, kaya sunod-sunod ka na no at sa ganyang ora na karon sa suot ni Taray Karaga Ukay-Ukay at ang dikira sa nagkong report iya sa tontron niya Kalibo PNP. So right karang incident ay ginpalo up rin sa tontron niya Kalibo PNP no, kung may kantanan kung may unagin man no, na makita abi eh, meron nga may unagin na CCTV na naka-insular no, sa lasambit karaga lugar sa Tudel may kantanan no, sa reklamo isa na sambit karang complainant iya sa tontron niya Kalibo PNP. Samtang sa piyak kamahin, doon ay magkaragasang ka senior citizen, no? Sa Tudel, doon nag-report kahapon sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station ng no, mga kontratlaw kahapon sa Tudel nga nagpaduhong sa aton karaga Kalibo PNP ang nagkaragin na digar na ibumanda ginhana o ginpagal at ginhana na pagkagampun kahapon itapot sa adlaw samtang imaw ay una karon sa anakaroon nga sari-sari store nga hamtang di ka na sa may tuting re-street, no? Sa Banwa Traiza Kalibo bakit nagkaragapagpahayag ka sa Tudel ay may una talaga sang ka persona ano sang kagagaki nga ginaaligar na doon pundo baga wala ko nga motorsiklo sa prentice na nagkaroon sa Rizari store ay kung sin na ginapabutsag itry ka rin kumpainan sa nagka-ahapay araw na itry ang tagrip lang mga yung po magain baga kung ano rin ang kagina tuwok no itapapit ka rin kwan kumpainan abi no so sabat masaro mo tagrip lang mo naman na ay magain ay kung ginapamantaw ay katodong Adel, kaya ano di karaga tren ay ano ang tingin mo riyan ay nagsabat mata to rekraga complainant nga masama bang tingnan ka ay di karo sa Adel nag-umpisa no nga ginaligar nga nagabuuta kara ita rekraga sandupo to rekra nga ilgaki nga kabutan no sa basket kada nga ita rekra nga aginareklamo at anakara nga ginahana punta no nga tasilo na rosang di karaga nga at nagreklamo o galing nakabuhin mo para ita tubo na pangdipinsaman no sa anakron nga kaugalingon agad di katukalun dahil may konfrontasyon no yung nagpatunga between sa roday ka nag-involvado katukalun dahil ang akong sin paro ray ka nag-incident ay ginpang kamayad man no ngagin pablateria sa aton ka nag-talibo municipal police station pero sambit ka nga at nagreklamo ay kantanan no sa ray ka nag-incident kahapon yung nagkuntad kita utrad lao di ka sa may toting re-street sa Banwa Traiza Kalibo. So far, no, sa kabilugan, iya sa aton sa Banwa Traiza Kalibo katulad dahil matutaway pero aton nga Banwa Traiza Kalibo no, wag ito tama reported ng mga untoward incident ang nagkaginabo iya sa aton sa bilog na Banwa Traiza Kalibo katulong dahil makaroon talaga agahon ita adlaw ng Miyerkules daw tama naman sa sila na aton sa mga Banwa sa First District kita aton ng probinsya katakyan sa aton kagapaga si Kerto Far Agus Polarias norong sabat sa aton ita aton na pinagkabaga at kapulisan nga matawain, no? Rumbilog talaga gabi ni Katodong Del at ang bigman, no? Sa mga duty, no? Isa gabi na ito ng mga business personnel sa kilang kamagaman wag atakop ita Premier Distrito Quaton na probinsya ita again. Mga inisari talaga report direkta ya sa Tondraga Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birata. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
7: Radyo Todo Live Report! Report!
18: Abugid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility sa may Primero Distrito Kuaton karanga probinsya it Aklan. Ayan. Ratong ginaligar nga biktima it pickpocketing, oh, or pickpocket snatching, oh. Agro ratong lolo nga sangkurot yan ng hagab-an ang mga katudo. So standby ka mo ha sa mga dugang karon niya mga development. Ag ginahugat-hugat naton si Katudong Rolly Boy Herrera. Now, kahapon, di ba yaging istoryahan taro nabatian naton ag ging sugid ka ton ha? Itpila ka mga kapitan. Nga mana idol, rong Oswag Ilonggo Des. Kasi may lamisa malang una eh. Sa sugod it provincial barangay affairs office, no? Ah, may lamisa malang eh. Ah, hindi man naton mahambay. Kung sa bagay, inaun ga opisina git, no? Kasi ro nagapasilitar man, ay anam ang empleyado it probinsya, no? Empleyado man it barangay affair, no? Naging detail to facilitate sarayang mga kaigmanghura naton nga nagapangayo itabulig. Kasi may separate desk ro Oswag Ilonggo, no? Sa mga kaigmanghuran ta nga nagapangayo nga ra itabulig financial or hospitalization or whatsoever, no? Nga bulig nga gina-cater nanda, no? Kasi gaban-yaban malang ruaton man nga gina-turo-runa kung may nag-aaktorya sa broadcast center ay mga bill sa hospital, no? Kasi may mga ginataosan dauna ron niya kwan eh, guaranteed liter or cash, no? Kung may cash, no? Pero gaban guaranteed liter, no? Ay may nakasugit ka ton niya mga kapitan, eh siguro ga-worry man doon, no, kapitan? Nga mana ay pahalinon or halinon ginapahalin it opisina. Ayan. Rong Oswag Ilonggo. Now, kahapon ang utana kita, mga katudo, rosabat katon ko aton nga hapangutanan, hindi una akong paghingaganan, ha, ay uwa pa kuno it advice. Ayan. Uwa pa it advice. Kasi once nga hinalin durayang opisina it Oswag Ilonggo, hayro opisina ang rumahalin do empleyado ay mabilin ina sa provincial government. Kasi anat aron it provincial government nga ging detail ina sa Oswag Ilonggo Des, no? Nga nagapasilitar itabulig, no? So romanabo kara kung sa makaron abi ay nagaosoy ita opisina ro Oswag Ilonggo sa guwa ita provincial capital ay maosoy or mabutang it panibagong tawo nga magapasilitar sa mga bulig pinansyal nga ginadangop it aton karanga mga kaigmanghuran. Kasi uwat at may ginapili ron eh. Primero, segundo, o aklanon, o konsino ka, uwat at ginapili ha. Kasi naka-experience ako eh. Ah, naka-experience ako sa Oswag Ilonggo Des, no nga. Kung amat, abong pila man eh. No? O tagapila nga gatindo, gapila nga nagahugat, nagapungko, no? Abi, next. O, pagtapos yung next, no? Abo, ag, ginapasayamatan kita't mga aklan nun doon, haman. Ay, bisan pa paano'y nakakabulig? Bisan matod, may isot o kumpurmi ay nakakabulig? Ha? Arurayang lamesa ni Oswag Ilonggo, James Jujuang, ang mga katudo, no? So, haron, ha? Uwapat konfirmasyon. Eh, kasi nagpaluap kita kahapon, no? Ha? Uwapat konfirmasyon, no? Kasi nangutana kita sa mismong taga-barangay affair kahapon, kung ano yung mga kundubalita, kung daya ay minatood, ay wapamanasirit advice. kon siin mahalin, ha? Or siin halinon. Katotong get?
20: Kahapon.
18: Abi, pinto ta abi kon siin bandari karon na matindi magsugod. Okay, harun yon.
21: Kahapon abi nakita kami ni Governor
18: Joel
21: Miraflores.
18: Nangapi ka mo.
21: Okay, bahang kami ito kahapon sa Rogues Cafe.
18: Mm.
21: With Mayor Jury Socro. Aga, imbukada bi kahapon niya gini Governor ay nakabati imaw.
18: Mm.
21: Or may naghambay ka na party ko isyong ron sa
18: Oswag Ilonggo
21: pag-pull out.
18: Mm.
21: Ita Oswag Ilonggong satellite office o sa Kapitulo Provincial o sa opisina ni Mr. Ivan Patron.
18: Sa Barangay Affairs Office.
21: So, ginayra ko ating Governor nga what kamatuuran.
18: Hindi ma-pull out.
21: Nga gina-pull out. Ag hindi ko na matabo samtang gusto patag una patarong Oswag Ilonggo party list.
18: So samtang una pa gusto pa ni Jojo ang una yung imaw ibutang.
21: Ambay ni Governor haya rayamanahe ko na mga pagpanamad malang ra or gusto ang mana kaming paawayon ni Congressman Jojo ang.
18: Mm-hmm.
21: So gindinay ni Governor kahapon.
18: Okay. So mayad nga balita kasi ako man kahapon nagpangusisa man eh kasi reliable mga kapitanis doon nagasugid abi kato. Eh, siyempre, gawore man ng mga kapitan, no? Kasi may mga kapitan abi nga nag-refer man kung andang kasi Mario nga agtoto sa Oswag ang maganging paagto kamana ni Kapitan Makara, no? So, kung magmauron sa confirmation ni Joen, hanggat gusto ni Jojo ang ay magapabilin rong lamisa it Oswag Ilonggo. So, kabay pa, ha? Nga hindi baga magparihas ko na tabuanay kay Congressman Carlito Marquez, no? Nga nag-alsa balutan. Nga iya imaw lang man yan ni humalin sa pasiyo di Aklan hasta makaroon, no? O na si Congressman Marquez ay pinull out imaw. Iya sa may magsaysay. Agroyon niya rong ginaopisinahan makaroon ni Mr. Marquez. Yun anay ro Congressional District Office. Ang mga katudo, no? So, nagagawa, halin kay Governor Joen nga, base mana ginaisyuhan niyang kami. Base mana gusto kaming paawayon. Ayan. Pero, despite of that, ay watch out. Aro mag-amang Miraflores. No? Pamatsyag ka mo, no? Mamatsyagid ka mo, ay base iyang baga, ha? Obrahat ikog, ay. May mga mayad, abi maobrahat ikog nga rin. May mga mayad abi magubrat istorya nga ray, no? Nga uwa pa si imong piniino, ha piniinuhan yu tananda. Uwa pa si imong plano, nagplano na sila. Kasi bangod ko politika makaroon eh. Oh. Ay, pilang kakapitan ka ako naghambay, nga raya ro andang bati. Ah, kaya nga ni hambay ko, kumpirma ho naton. Aga kahapon, si Katodong Judjet nakachimpo nga ipangutana kay Governor. Ag si Governor ay naging bukal man, ay habatian ako noro isyo. Ha? Aging hambay nga uwait kamaturan. Uwait maging desisyon do ato niya Gobernador nga ipull out hanggat gusto pa ni Jojo ang mga katudo. No? Kasi ruhambay nga ni Tiba, siguro mana idol for delikadesa. Agot hindi man mana madamay ro mga Miraflores, no? Nga kon si Jojo ang halinon dito sa Magayo, haywa man at mahambay ro mga Marquez. Nga matina gihapon mana si Jojo ang aron. Agroyon niya rong barangay affair is one of the operation center pag-abot sa politika. It's because of Mr. Ivan Patron, no? Nga sambilog man sa mga hangkilan pag-abot sa pamulitika mga katudo, no? Nga rulugar nga ron di karon ay mahambay man niya sa grado. Nga rulugar nga ron di karon ay makonsider man natong pag-abot sa Ital-Ital, confidential area man. Magawa sa andamat ang mga lugar, konsiin sa narito pwede, mga katudo, no? Hayo na abil matsar operation center, eh, no? O naro opisina ni Mr. Ivan Patron, oh. Naga-cater man nun, itsari-sari nga mga buguligan, mga katudo, no? Dayang pan. Roan na nga rong opisina, wag ita rong nagabahar, adlaw-adlaw, abo gilat ang nag-aagturo na, no? Nagapangayot bulig, o iba pa nga mga pamanaw man, no? Ang mga katudo sa anang opisina. Hayina di karon eh, pagsugod mo pa yung abuon niya lamesa. Roon mga lamesa nga ron, hay dagang pandon, no? Ha? Dagang pandon, it mga nagapangayot bulig nga ra. Especially sa hospitalization, medical attention or even mga resita. Pati gani sa patay eh.
7: May punto ang bawat komentaryo.
18: Sa burial, may nagakiter ina di karon ang mga katudo, no? Para hindi kong mga direkta itong magsaka kay governor. Kasi si governor masako. Agbasi baga kung hindi masapakan doon sa bilog, ay, basi kung ano man doon anang hambagon, no? Nga magguwa man do mga istorya baga nga bukot ibaw, no? So, naging pangbutang. So, kung magmauron, so very good. No, nga wait may matabo. Pero, watch out gihapon kasi basi intrahan bagat politika, no? Agbasi baga paawayon ka muna day jo-joang, no? Ang mga katuto. So, dapat watch out gihapon, no? Magpamatya gihapon do mag-ama nga mga Miraflores.
7: May punto ang bawat komentaryo.
18: Good morning, anay, kay Lina Mercado, kay Randy Santisas, Nancy Paulo Malakad, no? Ag kamanaman kay Johnny De La Cruz. Kasi kahapon, hambay ko, wagin ako upos-uposan ang utana kita sa taga-barangay affair. Uwa man manat advice, idol. Uwa pamanat advice. Ayan. Pero ruminatood, ay nagpasagamat si dating vice mayor, ag mayor, Vincent Navarroza, kay congressman ang bagod nga ni saging papunduhan na nga proyekto nga ging implement it DPWH nga Sangka Youth Center sa Banwa Italibacao, no? Nga 100% completed na ang phase 1. Phase 1 pa lang ha, wa pang phase 2. Wa kita kasayad kung mga pilang phase pa ron abuton.
7: May punto ang bawat komentaryo. Pwede man
18: phase 2, phase 3, no? Hasta ma 100% completed, tanan-tanan, duro yun nga ron nga Youth Center.
7: May punto ang bawat komentaryo.
18: Okay, si Katodong Rolly Boy Herrera na standby.
7: Radyo Todo Live. Report, report.
18: Oh, direkta sa may segundo distrito. Patrol, please come in.
0: Yes, Katodong Ajuda, no development, no? Sa Banwa, Itibahay, Nasuhoy, sa Natabo nga robbery, sa Barangay Kobeksyon. So, madumdumatong nangyayon sa Kikimaro Sangka establishment, no? Sa Barangay Kobeksyon, ang DIY establishment kaging suod, no? It by wa ka mga suspect nga amoro na captured sa CCTV sa sugod sa sabit ng establishment commercial. At sa panahon nga pag-imbestigar kung ato mga kapulisan at pag-usisa gamit lang mga CCTV itila ka establishment commercial sa sabit ng area na identify rin sa bato pagid nga nag-aakto bilang lockout sa nasabit nga robbery nga natabo sa barangay publikasyon sa Manuat Ibahay nga kunsyen sunod sa ato nga Ibahay Municipal Prostitution, pinagi kay Corporal Salvador, kaya yung nasambit nga suspect na lockout ay may kaso man reduce year sa bahin ita probinsya it antiki. Aga ginasugid, kaya nga no permanent address, rung nasambit nga lockout nga suspect nga kaibahan itlaywa kawa pamakilaga nga mga susyado nga amugid, rung nagman sa pagsugod sa nasambit man nga establishment commercial. And according sa kay Corporal Salvador, ginahugat sila nang no wrong man disposition at management at DIY kung sino kandaro mag-aakto bilang complainant para nga may file into regular filing ng kaso ng robbery kunta sa tatlo ka mga suspect na as of work assigned at large suno sa aton nga Ibahay PNP. Do you know na buo natin nga development at follow-up na sa aton nga Banwa at Ibahay particular si Ibahay Municipal Precision pinagi kay Corporal Salvador. Sa ilang mga municipal police station, yes, dito na distrito, wamat mga reported untoward incident, ang nirespondihan o any apprehension ng mga individual na kung siya nakagapas sa alinman ng mga pagsundan at atong nga lagi iya sa segundo distrito Katodong Jibel. So meaning matawhay kung atong nga segundo distrito as far as this another situation is concerned. Happy viewing and happy listening sa atong mga followers, no? Kapitan na si Barangay Ali Potos, nag-monitor makaroon si Anju or Joan Flores na nag-monitor makaroon sa atong pagpangalagay. Salamat din and thank you sa padayon nga pagpamati sa Radyo Todo. At the same time sa atong nga mga followers mo niya sa likod itindahan ko atong nga naman sa public market from Pindong-Pindongguhan with Barangay Kagawad, Elard,
18: Minabes
0: and family.
18: Ano mino mo makaroon, partner?
0: Merkules.
18: Ano mino mo?
0: Ako, ano mino?
18: Oo.
0: Well,
18: Pwede man nga habalon mo nga wat yaha maton, no? Di ba?
0: Wa man ako nagkapainde.
18: Ikaw matarang ginapangutan na kung ano yung

0: Teras kay Kagawad Willard, libre advertisement. Oh, di ba? Tura yang linugaw ko no araw, wapat advertisement.
1: Pero
0: linugaw ko no ay, waman kita kasamit pa amin kung maonor ulasat, anang linugaw ka na.
1: Anang guto?
0: Oh, kung sino kanda rumanami ko gaha ni ng Berger Runasi.
1: Nakasamit ko at guto hai.
0: Kung iya ta sa kalibo ay nang Berge, doyon ta makahambay ta ang Runasi, no? Pwede ka na sa may Boy Scout. Pero kung iya sa laging banwa, ay, tagra to ang guto.
1: Oh.
0: Wa ko malasahi to. Dinuguan ko no ta, eh. Doyon ta rang ginauso, ye.
1: Ha? Sisunan mo na abiro dinuguan nga.
0: Dinuguan ko no ta, eh. Doyon ta ruanda ko nung pinaka bestseller makaroon, ina.
1: Dinuguan.
0: Oh, dinuguan ko, no?
1: Di karangan ay, anay ka, di, para maging klaro, di karangan ay kita sa fried rice with egg and jumbo hot dog.
0: Okay. Brought to by Rolly Boy Herrera.
1: Man, pwede tamaman pa na ako niya, aking personal niya sponsorship.
0: Tatak fried rice, hindi katulad ng mga SB member na hinaharang ang pangbili ng bigas.
1: Agay! So, doon na rin siguro ni Silera at matang mga informasyon nag-report. Nga rin sa ating area of responsibility. Live nga nag-report sa atin nga naman sa Municipal Precision para sa Tulo Birada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera sa Antitulo. Kalbigan mo!
2: Radyo Todo Live! Report! Report! Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Abogid nga sagamat katodong Rolly Boy Herrera direkta nga naga-report no sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito kuaton karanga probinsya Taklar.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha kay Rosbilla Salim Sabaliero ag kay Ib De Roma sa De Roma family ag rehente family no ina sa may Sitio Kindot sa may barangay Estancia Kalibo Aklan.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay, good morning man kay komparing Michael Ferrer. Ro akong komparing nga nagkusang balik loob. Ha? Kumpari ko nga butanan. So good morning ha sa taga Superior Motors ina sa Estancia.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay, balikan ta ha, ro aton niya mga issues, ro aton niya mga ging pang headline, detalye ko aton niya mga balita. Ha? Ro aton niya pakikipag-angot kay Ma'am Vivian Briones. It TTMU, no? It aton niya LGU Kalibo, no? Aton niya pagabalikan banwa. Pagkatapos gid jamang karagruray nga portion balitaan gin hatod katon it Life Extension. A Philippines, Aero Life Extension Philippines, ay may pagahiwaton nga mid-month sale sa July 16 hinaga, adlaw karang Webes. Ang may una sa nga 10% discount, especially sa vitamin D3, ang iba pa nga mga produkto. Ang siyempre, ginahatod pagidkinyo, be the best, be galing, be meg. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasa.

nasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man nawa pakagamit, mag-try na kamo. At manami
1: ro
2: impact sa
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, hanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
14: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama.
14: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Good morning, Anay, ha? Kay Bingay Almanon. Ayan, kay Maninay Bingay. Nga nag-monitor man makaroon no, sa aton karang pag-pangalagat. Okay, dali ka. Ay, may akon pangarang gina-send mga katuto. Okay, dali ka ha. Okay, partner, pakitawagi abis ano. Tawagi abis si Ma'am Bibien. No? Ma'am Bibien abi. Abriones, no? It TTMU, no? Agod mapangutana naton parte ni karabaga sa mga nagbayular nga ra no kung ano gitaro anda nga bayulasyon ang mga katuto. Okay, tigang ha may akon pa nga kina. Okay, tapos yun kasi may agreement ka to according ani kay SB member Matt Aaron Guzman nga kutob sa mga toda nga nagpaobrat uniform nga uwa pa mabuo rito sa printahan, uwa pa mai-release, ay mag-submit anayt pangagan igto sa TTMD. Agud kun may hisita nga driver, daghon igto ang i-verify kung igto na pangagan ay abswelto. Pag wala kang pangalan, ay tudas ka, patay kang bata ka.
7: May punto ang bawat komentaryo.
15: Okay. Ara na si Ma'am Bibien Nabriones, roaton nga head ita traffic transport unit, no? It LGU Kalibo. Ma'am Bibien, good morning.
16: Yes, good morning, Katodong Jubel.
15: Yes, ma'am, good morning. Agsagamat kit sa timpog sa oras, no? Nga igataon ni mo iya sa programa. At least makataog man kita report ang information sa aton karang mga kaigmanguran iya sa Banwa ita Kalibo. Ma'am, roaton niya unang pangutana, ko Monday ay nag-umpisa gondo aton nga full implementation, no? Kurayang toda uniform sa idagom it aton nga ordinansa itabanwang Kalibo, no? Kamusta ma'am ro inyong assessment?
16: Good morning sa tanan nga listeners it Todo Radyo. Good morning sa todong Judel. Mm-hmm. Bali, gaya ba nga ordinance number 2025-011? Bali, daya ro ordinance prescribing the official uniform of the Kalibo Tricycle Operators and Drivers Association.
15: Mm-hmm.
16: Bali, raya nga ra, katudong Judel, ay na-approve da last iya sa SB sa Gudi ang Bayan last December 15, 2025. Approve man da sa Gudi ang Panlalawigan last January 2026. So raya nga ra katudong Judel hay bali gin amend do dati naton nga prescribed uniform it aton nga mga tricycle drivers, di ba, do dati hay blazer.
15: Oo, may blazer.
16: Blazer nga black.
15: Oo.
16: Bali, gaya nga ra makaroon katudong Judel hay rung mga kadaruta hay may kanya-kanya sanda nga R1, bali iba mataanda nga color,
15: it's color.
16: Uniform. Green. Oo, green. Row R2, hay blue. R3, orange. At row R4, hay purple or violet and white. Combination is white. So, bali, daya nga katudong Judel, hay, last year pat Amanda, daya hay proposal matara is mga toda members at mga officials nga, bali, nagproposal da sa FB nga kung pwede, hay, bayluhan do uniform nga ron nga blazer. So, bali, abo karon ng mga committee meeting, bago ra na-approve, dahil naga-insist git ang anisanda nga kung pwede hay bayluhan ng daan dara nga kagustuhan nga bayluhan do prescribed uniform. Oo. Dali, waan ay kami nag-implement first quarter, January, February, March, hay renewal abito it body number ang franchise. Pero, that time, kayo dyan ikaabuan nga may nga aprobundo anda nga din supposed o gininyo nga uniform.
15: Kasi according nga ni kay SB Mat, sa renewal pa lang ginapahitoon yun kanda sa mga several meetings and seminar hinun-anon it mga today ginapahisayon yun kanda, no? Nga whether we like it or not, ay ma-i-implement gedro to the uniform ag kolonis nga ni natabo, tama?
16: Yes, katodong Judel. Ag bago kami nag-implement po Lunes, dapat ginyani ron ay May pa ron. May pa. Ay, naghinyo sanda nga June lang, another 30 days. June lang kasi abo pa ka, uwa pa ka paubra, uwa pa itkwarta. Ay, bali naghinyo gid sanda. Ay, gin, ano gidamon it, July. Ag before man kami karon sa office, katodong Judel, nag-implement gid. Ay, mismo raanda nga mga president, ituda, ay naga ang tumataon na sa office, nagahinyo na kung pwede, ay i-implement yon kasi ro iba abi, ay unfair man natuod sa iba nga nagasuksukon, i-prescribe niya uniform.
15: Ang iba,
16: ay uwa. Ay, kahool, marisarit ang mga natudong Judel pataro mga binasuksok. At nanotice man ninyo, pagka balik kahapon, Tuesday, kasi Kenday namon, ay matauhay man yon, ang manami man balatan, amon sanda nga, naka-sapatos, naka-lumpans, at suksuklanda-anda nga bago nga prescribed uniform.
15: Sa minatood, ma'am, no, sa amon nga monitoring from day 1, day 2, ag makaroon hay day 3, no? Abo nga naka-apresyar. Ngaroon gali mana, gwapo, malimpyo, yes. No? Neat, tanawon do aton nga mga driver kon uniformado.
16: Oo, yes, katodong Judel. Bali, ro nag-exist malang git namon nga problema sa first day hay ro R4 git araamon nga raamon nga git aapukon mo ng problema sa office kasi ro R4 abi nga ron katudong Judel hay abo git asanda ron at kaabuan kay wa pat a naka member it toda.
15: Toda.
16: Oo. Ag bali ro yon man di sam dilog nga pabaagi nga makaka member sanda sa toda. Oo.
15: Okay. So bali indi sanda makapaobra kung indi sila member.
16: E do yun do kasugtanan it andang mga official katudong Judel na dapat pa-member.
15: Oo, ka, kasi matuod. Pag, pag pinasugtan abi naton doon Ma'am Vivian, matuod nga pag hindi sila member, base raya ba yung mga kuluro magpinaubra lang man it uniforme?
16: Yes, katudong Judel. Ang, sa akong pagkasayod ay 500 malang manapa malang mangidro andang membership fee.
15: Aro, membership pay, hay, ibutang ta 500. Plus yes, do, kamisita, hay, may una nga tig 320, 350 rupina kamataas, no?
16: Oo.
15: Kayang kaya man siguro akong hutuhuton gid, no?
16: Oo. Oo. Number ko nga ni Katudong Judel sa mga president kasi kahapon may nag-antuman sa doon ako nga. Ruin yung nga mga members, inyo nga i-encourage nga magtipon. Kung nag-umpisa sa nakaroon ka to doon still, itipon it, maski March or April, 5 piso kada adlaw. Ruin pa nga ni makaroon ka to doon Judel, ay ika-second, ano nung nanda, bali pangaywa nga bali pang baylong ba nanda, Island. Pangaywang ka nanda, t-shirt, lugi na paubra nanda ko iba.
15: Kaya nga ni, hamakon mo, pag aminda pa lang, pagkasugot nanda, kung ging amat-amatan, tamatod nanda tipo, no? Nakapamimbro sanda, ag nakabayad sanda sa pag-imprinta it uniforme.
16: Yes, katodong judelo. O, okay. Kung andag it abaga nga, pasayang nan, kung kato may pasayang nan, ay, bukong man git it malisod, o galing baga, ay, may una git ang, wag it ang doon nga niro, hinyo ka kung it mga tuda, president, mga officials nga kung pwede ay i-implement yung baga para maghugag. Kasi doon yung gitara atong ugaling Pilipino, ugaling Pinoy, katodong Judel, kung si Indo, na dinalakpan, imaura ang danga pag-umang sa baubra.
15: Ang magreneklamo dayon.
16: Oo, katodong Judel. Oo, okay. Doon.
15: So nga ni Rurayang Lunes nga ra, dayagon do full implementation, wautat kung nanong konsiderasyon ka ra?
16: Makara katodong Judel, dali rugin tao namon nga consideration hay di ba before kami before na approve do ordinance hay may andat agad ron katudong Judel nga ginpaobra nga similar sa uniform sa prescribed uniform nga ron makaron ugaling rukulang malang baga kato hay tag mga major tourism and cultural attraction na gindugang tag prasmana itbakawa nature ito park kalipo Santo Niño mga pinya weaving. Siga yung hill, di ba? Doon nga may design iya. Dali doon yun malang karoon ng katulong Judel doon nagdugang sa bago, sa prescribed it ang uniform. So, sir, among na ane nga din consider, hay, kat dati, ay parihas na doon it, halos it color, hay, din considerar lang namon ane nga, pwede ane rato temporary. Oo, okay. Doon yun lang.
15: So, ano ro, kuan makaroon, doon reklamo nga na sa dinagakpan, ay gaya nga nagkagadakpan, raya ra ro wa makapamyembro o wa it kwan wa ra sa miyembro no aroray guro mga ging pangdakop.
16: Yes katudong Judel at may una gid matapak amanan man nga miyembro atanda ugaling hay wa pat abaga ha pa obra gid hay si inyong kami nga nag ano it nga magdinagakpan imaw tara adda nga pag obra it ano ho pag sa obra it uniform. So nag istorya lang bala kanina day Chief Emil nga ruhatikitan kasi agahon patait Monday pag start namon it implement it do yun nga ron nga prescribed uniform ay abo lagi katudong Judel may una di taabi nga wak takasayod kaabuan ay R4 kasi abo di taabi ko R4 nga ron ag bukong sa datin bro wak tasanda kasayod ay amon lang karon nga ginkasuntanan nga hindi pwede nga hindi matikitan. Itikitan na ginsenda katudong Judel para unfair man sa mga nagasunod. Nagahinyo nga by Monday abin, may una abin nga 1 week, one week but siyempre nagkwanin sa naipag paobra. Bali, Sabado, Domingo, siguro sa darong katudong Judel nagkwan nga magpaobra, nagagto sa mga tuda president kasi tuda president karon do naga lista kanda kung sino ga pa member ag da pa obra na nagahinyo ay may una nga 1 week ra anda nga gintao it kung siin sanda nagpaobra gintao an sanda it 1 week na mataor di shirt syempre hindi man yagi ron katudong Judel nga pagpaobra nanda hay paaga hay itao So pero mga hatikitan gintao an lang namon is konsiderasyon nga pag hisita sanda it kat, doon lang nga ticket, anero, ipakita, napakilala nga, kasi sa, nag-ano matanggapan doon sa opisina nga, ituon sa, ginapaubrahan ng dait t-shirt.
15: So, bali, rato lang ruanda nga, kwan, rato lang ruanda nga, parang proof, no, nga kami hadakpan, kami nagpromesa, no, nga nagpaubrahan kami itamon nga, uniforme, matamauron.
16: Yes, katodong Judel, pero pilang bilog okay. Na naman nga, saan daron?
15: Okay, Now, ma'am, how true nga before pa man do implementation according kay SB Mat, may mga toda nga ra nga Uwa pa ta matapos do pagpaimprenta, hinagsagamit ko no't pangalan una sa inyong opisina. Agad doon kaso por kaso nga may hidakpan na ina ginaverify, no? Para hindi sana matikitan nga may ngalan sa daina nga ruandang problema hay rupag release kanda itandang ipaobrang uniform, tama?
14: Oo. Patudong judel, saro yun nga ron nga sistema ay madisdan man karon katudong judel. Ato nga mga enforcer kung halimbawa sa sangka tuda akusasyon, no? Madaga iklistahan. 30, may 20, may siyempre abo na. Malisod man sa part it ato nga mga enforcer nga kada dakot o kada sita nanda sa mga wa naka-uniform hay. Ito akong listahan. Malisod man nga magsinanaw pa sa listahan.
15: Mm-hmm. So, wa tagali na to masunod kasi maging excuse anay ko no kasi wa pa na-release o andang ipaobrang uniform.
14: Wa man ako na to anay katulong Judel din ano listahan kasi may kunta kung silagat ang bilog sang kiri ay abo abidayong mga tuda asisasyon nga mapadala ka akong itlistahan ay malisod man akong i-ano pa akong nga mga enforcer.
15: Okay.
14: Oo.
15: Pero ikaw nagmando ta sa mga enforcer nga magpangdakop, tama?
14: Yes, ito din to them.
15: Oo, agod pag agtoy na sa inyong opisina, ma-issue ticket, daturo maging prop nga sa dadakpan ag sanda obligado gon nga magpa-obright ang dakarang uniforme.
14: Yes, katudong Judel.
15: So, doyon lataro sa bilog, ma'am, sa mga pamaagi ninyo.
14: Yes, katudong Judel. Doyon nga ron, panan nga, amon nga, ging ubra sa pag-implement nga ng katudong Judel, hay, bukong yung gidman it, among opisina karong dumaki, kagustuhan man doon it mga tuda president, nga, kung pwede i-implement doon ay para maghugag o iba nga magpa-member at magpa-obra it uniform.
15: Mm-hmm.
14: Kay, so, 2 weeks, bali 1 week, sige raamon nga remind sa mga driver, it akong mga enforcers at rupag nagsugat man ako sa mga tuda president nga doon doon, July 13 ay ma-implement yun.
15: Mm-hmm. Ag dire-diretso gut ara no wat at pungkat to implementation nga ninyo no.
14: Yes, katudong Judel bali sa makaron man katudong Judel ay kahapon ikasigende hay maatawhay man yung duopisina. Oh,
15: tumaway gon man yan eh. Oo. Oh.
14: Complain. Nag-notice man ninyo masadyaan o mga gwapo man do mga driver suksok anda nga mga bag-o pre-strike.
15: Oh, kasi nagareflect abi kanda ma'am no kon nakasuksok sa nat uniforme. Ay matsa nagapakita nga sandaman ay disiplinado ang nagasunod sa aton nga patakaran, layi iya sa banwat yes. Kalibo.
14: Yes, katudong Judelo.
15: Ag di ka naman sa pamaagi nga ra, maelimin naman do mga kolorom.
14: Yes, katudong Judel. Oo.
15: So anong stand nyo ma'am sa mga kolorom nga ra?
14: Sa makaroon katudong Judel, ay sige, utog sa makayanan it aton nga mga enforcers ay sige gid aton karon nga pangdakop kanda katudong Judel. Wa man doon ginapunduhas basta sige gid aton nga pangdakop sa mga kolorom ngaron.
15: Wa pa taro plano nga tong ginatawan sa that special permit ag tawan sa night shift nga kwan a biyahe.
14: Ana talakay man doon previous months nga to katudong Judel sa mga committee meeting pero sa makaron ay wa pa.
15: Okay. May nagapangutan na abi ka to eh. Base manaro atong LGU baga may i-counterpart man, no? Kasi may una utang nakapaubrat daywa, no? Hasta't daywa gang ro iba sa bilog dahil nga sa ka pigaduhon man kuno itabiyahi makaroon, no? Nga may ilis-ilisan lang, no? Para hindi man mag-ugis kung mabuhay yun nga adlaw-adlaw, no? Kasi ro nagakatabo abi ay was and where, no? Sok-sok laba, no? Ma'am Bibien?
14: Yes, katudong Judel. Gain aron ko dati nga blazer nga pwede agro yung uniform abi katudong Judel ay may ano kita it name it driver iya sa front ang body number. Ngani hay hindi pwede mapasa-pasa ro yun nga uniform nga halimbawa ro operator hay nagbag-o it driver hay hindi pwede mapasa ro yun nga ron nga uniform kasi may pangalan sa driver iya sa
16: na portion i-check. Yung sa blinker na body number lang, gede ko hindi ipasa kung ding oro masunod na lang ang driver.
15: Oo. Oh, mag-uwas ka ron sa pasapasa, magpasapasa, masanat ang sud na to koronay. Magpasapasa, masanat hugom ronay, kung ipasapasa nanda, no? Kasi mga lumang estilo na yan eh, no? Kung mauron, at least abot nyo lagi nga, basi ipasapasa ba nga para ma-justify nga, makabiyahe ro ratong tawo man niya tong awat uniforme, no?
16: Oo, ang kabuan ka to katudong judel ay gina-sangat man daro mga blazer nga ron, gina-anauta sa nga tricycle, gina-butang.
15: Oo, agro ka namian makaroon, ay siyempre gina-exhibit para aton yung mga dunang manggad it kalibo, ag madali pa ma-identify kasi may body number, may pangalan, no? Ruta ro andang uniforme mismo una naka-butang, Ma'am Vivian.
16: Yes, katudong judel.
15: Okay, agro amon lang nga amon lang ma'am ginapangayo kinyo ro sustainability it inyo nga implementation.
16: Yes, katudong judel. Akong na lang man kanda nga ma-advise ay kung ano gid man kung ano andang nagaano nga problema parte sa gi-implement namon nga ron ay pagantuang sanda katudong judel sa opisina kasi ginabuligan man namon sanda ron kung ano ro andang nga problema sa mayad nga istorya.
15: Oo. Okay. De, sige ma'am, imo lang ro oras makaron para magapaabot pagit itamin sayag panawagan ag apelasyon sa aton yung mga toda iya sa Banuat Kalibo.
16: Yes, ginahinyo ko lang baga no sa mga drivers ang operators nga magbuligan yang kita, suportahan dahil nga nga pag-implement it bago nga prescribed uniform it aton nga mga drivers ay para man katong tanandra katudong judel. Karong kanami gaano man da sa at katon nga mga kalibunhon ga mabaho bagaro epekto nga kung mga halimbawa mag-agtor mga taga ibang lugar hay makita sanda nga ay itut asa kalibo ay hara manami tama ano karo mga driver ano tanda nga uniform mo o bali mabaho man katon nga balik bagaro mga gina-comment it aton nga mga turista or mga taga ibang lugar nga nag-agto sa kalibo.
15: Okay. Sige ma'am, thank you gid sa timpog sa oras. Salamat gid.
16: Welcome, katudong judel.
15: Okay. Sige, nabatian naton si Ma'am Vivian Briones, noro aton nga head. Ita Traffic Transport Management Unit, ita Banuang Kalibo. So, wala tayong magawa. Dahil daya ay gusto man it mga to the president, to the member, no? Kasi kung nag-suggest ka raro to the president, ging open up man sa andang mga miyembro ang nagkasugot. No? So wala na po tayong sisihan. Ha? Kasi ro dati nga blazer ging amend, binayluhan itdaya. Ha? Ging bayluhan itdaya. No? Ay kano para eh. Ha? Last year, pagsugod ita 2026 ay ro pangutana, ha? Haman do ibawa nagihapon makatipon para makabakay it a uniform aghaman do iba ay umagi yon yani ro pagsaka ngatot gasolina o ibutang ta pagagit pandemya nga dapat do iba kato hay member it kada to the chapter no to the organization no kasi sa toda abi organization ginapaagi. Kato anong panyempo ita kwan ha? Dayang pandemya. Agasta makaroon pagmahal nga rat gasolina bangot ko gira nga to sa Middle East. Diba? Ha? Abo katong nagwangal. Abo katong humingabot. Kung uwa pa manar o ayuda, uwa pa ka mo magpamyembro. O, nagpamyembro nga. Ang hinahabol, eh yung ayuda. Kung walang ayuda, hindi naman nagpapamiyembro mga katuto.
17: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Yun ang problema eh. Ha? Matod, pinaligos kita na itong mga Pinoy ron eh. No? Parehas makaroon. Magrineklamo. Oh. Ay mabuhay yun ka mong ha-inform. Mabuhay yun danging kasugtan. Ang sayod nyo yun. Ha? Ay piras ka na. Pag dilinakpon ka mo eh. O naman matodo atong kaguoy. O galing eh. Unfair man sa iba. Ro iba ay nagpaninguha. Ah, nga magpaobrat uniforme, ro iba nagpaninguha nga magpamyembro para at least magiging kuan baga sanda dahil ang ginatawag naton nga hindi sila abiding citizen. Sumugunod sanda sa mga patakaran o layi. No? Kasi doon man lang man doon yung pangita eh. Doon yung nagiging bread and butter. Ha? Pero, pinagutana ko man si Ma'am Vivian. How about mako doon yung stand sa kulor? May sigidas man mana. Sigidas man man ang pinangdakop. Oh. Waihan ni Tricycle do mga kap nga nagapangulorom. Mga pulis naton, waihan it kolorom nga nagapangulorom.
18: Malinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Oh, sino ro mga tuda nga nagapamati? Tao kamo reaction. Ay inyo man da kuno eh. Kamo man nagkasugot ka na eh. Oh. Gani di kara naton makita. Ro mga kolorom. Ayo galing. Matod, halimbawa, nagahilira abimana, no? Sa traffic light yung umagturo aton yung mga enforcer. Aguna magtindog ag tanawon do mga tricycle, ha, magbubaktas. Payo na kitang hinag-ot karon nya kulorom. Oh. Wa man da sa ginahambang hinahingabot naton kasi pagangitan anandaray. Pangita man kunta sa da ugaling, hay. May batas kita nga ginasunod iya sa banwat kalibo. Oh. Kasi mapanuhan mo gid eh. Nakahilira ro mga naka-uniforme tapos may sumunod tong uwa na ka-uniforme tapos may pasahero. Ay, ano ron? Magawas yaman kung duratong nagapangulo may anamat kap. Anat kap pro tricycle, ginabaundirihan man ka na.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Magawas nga kung anaman it pulis. Anat politiko.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Or kamag-anak ng pulis, kamag-anak ng kap, kamag-anak ng politiko itong nangungulorom.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Doon malang man karon. Ah, mga katutok, ani, i-plus mo abi partner do aton nga hotline. Ay, basi kung may mga gustong mag-react, no? Batunon taro mga reaksyon. Ah, komento it aton nga mga kaigmang huran. No? Araw sa amon nga landline, ha? 268-4456. Mobile phone namon 09-33-863-0556. Ayan, ginauman-uman ko, ha? Landline 268-4456. Mobile phone 09-33-863-0556. Ayan, tawag ka mo. Paalin ta kami, nagbayad yon kami. Uwa pa natapos among t-shirt. Hay, i-justify nyo. Pangayo ka mo tresibo, no? Oh. Hay, hindi kami makabiyahe. Abo nga kolorom, tamad lang magdakop. Doon, puro lang kamag-anak. Yun yan yung ginahambay, Madam Lilia Ramos. Nga base, bagaro kolorom nga to, ay tricycle man tutkap, gabaundery man kana, hindi na pagdakpon. Oh. Base baga, anamat pulis or kamag-anak. Oh. Anaman it politiko.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Suno kay Jonel Nicodemus, good morning idol. Mayad aro mga toda president, hay bihira yat a magbiyahe. Do iba ni nga present hay uwa mata gabiyahe. Hay manggaranon. Mata idol, kolorom lang ang ibiyahe, no? Idol, hay uwa man na dakpa, salamat idol. Hay bahala ta kamo kun duyt rin yung gusto, no? Ha? Kuwa mata gabiyahe ro presidente bait imaw. Pero importante kamo nga mga miyembro gasunod kamo sa patakaran na inyo kun durang istoryahan. Oh. Ha? Do yun, aro inyong ubrahon. Ha? Biyahe ta kamo. Baitan nyo mga presidente nyo kung dito magbiyahe, manggaranon.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Suno kay G. Del Rico, gaban nga kap may tricycle man nga kolorom idol. Ituro. Ha? Ang ipanakop. O. Oh. Amagan nyo to si Charles Million Daga. Raton nga hipi ita kalibo PNP. Paano mato mga kolorom nga ray, mga kap man? Hindi man huhulihin ang kapwa-kap ang kanilang kapwa-kap.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Asa may natuod yang mga katudo. Ay, ote sige. Ma-commercial break, anay kita ha. Katudong Rije, bago tapadayunon do aton nga nga diskasyon, no? Ay, matadjaray. Paano matudakpon kung anaman itkap? Ay, sanda man umanugdakop. Ha? Ay, paano dakpon ay anamat pulis? Paano dakpon ay anamat politiko? Oh, ha? Wa, at katapusan kung magmaura, no? Maugis ang uniforming ron. Hindi git matapos tong sistema.
18: May punto ang bawat komentaryo.
15: Okay, doyon nga ni Idol Haman hindi tawan ita listahan do enforcer. Trabaho nanda doon. Oh. Ay tao ay mabudlay ko no. Paano mabudlay hay? Abo mang tao ina sa TTMU. Nga halimbawa sa sangka organisasyon abi manahay 50. May hidakpan ipakita rito. Ay pansamantala man lang manyani kuntang trabaho ron. No, ay haman. Hay i-release manyagi andang uniforme karon kung nagpaobra gid man sanda, no? Ah. Kuryang kon magbi-verify ta to sa listahan wa man gali ka pa imprinta to si presidente.
19: May punto ang bawat komentaryo. Kaya
15: nga mabudlay karon kun wa ta mato di mo maka pa-imprinta. Ah? Ito mabudlay ha. Nagtaot imo tot listahan sa TTM, wa tagal isa nakapaobra. Oh. Alat atong dinumaw rumata ni Sir Troy, tinusoy ko inyo mga pangagan, ay ginalukon nyo galit na taga-TMD man.
19: Oh. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Diba Sir Troy, madali malang trabaho ko doon. Ha? May kontakot sa sangdagon doon inyong trabaho ay. One week malang ron nga trabaho ninyo, ag sa one week nga tuwaon ka mo dapat i-excuse ka to. I-full implementation nyo ta, bahala na. No? Wow tat i-excuse ka to, wow tat exempted ka to. Kung nagtao ka mo to one week. One week malang aga okay kamot listahan, o oh, anat poblasyon. Nagsayabay man na si Juan de la Cruz, dadakpan na iya katigali man na Juan, o oh, eh, sige. Sige man ha, pero man ha, sa Lunes ha. Pag hindi pa ninyo mabuin yung uniforme, tudas yun kamukha ko, di ba Sir Troy?
19: May punto ang bawat komentaryo.
15: Doyon nga ni Idol Haman, hindi tananda matawat listahan doon for sa trabaho ng daron. Tama. Tawat yung listahan para masairan. Oh. Plus ko ibang arang madakpan. Ha? Ah? Pag-verify, kolorom, habaw sa polis, ipa-impound.
19: May punto ang bawat komentaryo.
15: Para at least may ngipon, eh, wala manabit ngipon. Puro malang kwanabi, hilot. Puro malang daw rubber band ang batas nato niya sa kalibo, ang implementasyon.
19: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Bagong kalibo, kung baya kita iya, agrosistema, waga bago.
19: May punto ang bawat komentaryo.
15: Ay, magaw, ay, ang alas 7.20 roaton ng oras, agroreng oras, ginaton, katon, it be the best. Bigaling, magbimig. Okay, magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
19: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.

sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babes Kinyelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niyo yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, so, tama.
9: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita ba noha sa aton kara nga pag ililimaw. May mga comment iya ho nga. Kago mo malang mana rolistahan ang usoyon ay pagdilinakpon abi mana kami nga ra ag kami hay mga lehitimo legal nga mga driver may franchise kumpleto ay kanugon man mana ro 5 gatos doyon nga ni ra akong bot hambagon kasi kung tikitan kamo nga uwat uniforme ag iktor inyong uniform ha hay kanugon do 5 gatos no. Pero kung may panganta ka mo rito, agrohidakpan, ay mas madali natin masairan kung kolorom o uwain mo na sa miyembro ituda. Kasi may mga tuda makaroon nga existing, wauta maganda mga presidente, no? Wauta, mga katudo, no? Hindi na ako mag-commentar kung haalin doon ng presidente. May una nga uwagin na rekognisa. O like kay nung Johnny Damian nga to, no? Roan ang grupo, tao kung sino makadong nagbugos ka na. Ag iba pa nga mga, like kay nung Danalangan, dong Dani, no? Kung sino nagbugos ko anang organisasyon. Mga mauron ba ga? Sa kaso, no? Nga nagdiritsot aro andang organisasyon nga doon matagapon na naging natindugan ang mga katudo, no? Ay kanugon matamatudo 5 gatos. Tama, taray mo nga ron Lilia Ramos. Kanugon taron ay legit ka mo, legal. Pag dilinakpon ka mo agtikitan. Samantala kung may listahan ay maabswilto taring 5 gatos ngayon nagdagawat bugas.
11: Todo Berrada.
12: Berrada. Sige, pahinagahan tagaling ah.

0: dagang ondo aton nga oras ha, sa aton karaga paga ililimaw hinagagaling pasadahan ta ituman. Maduga malang manday, mahipos malang mando implementation nga raro akong taginabantayan ka raro sustainability. Huwag lang sanang magiging ningas kugon. Kapag abot it mga daywa tatlong bugan ay nakasibilyan yung mga driver.
1: Kasi takot sila magsalita. Superhero na ang bahala.
0: Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo. Wait ka todong Jujet na Jet Reyes.
1: Walang boses, di makapagsalita.
0: Naging katuwang kapartner technical ang may palasyo sa Ibahay, katodong Ridge Palacio. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyong salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6 hasta 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Roatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Bilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Reyes. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.

maliwala sang panahon, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Masako sa Banwat Kalibo. Masako dahil nga rong atong simbang Katolika. Rong Diocese of Kalibo. Naga-birthday makaroon. 50 anyos na. Rong Diocese of Kalibo.

0: Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules. It's payday sa mga nag-expectar. It's sweldo, kinsinas, katapusan. Ay pizza kinsima karon.

0: Basta no hitting below the belt, ha? Walang personalan at walang susuntok ng mababa sa baywang kon sa mga boxing pa. Kon wak kamot pantel ko, wak kamot landline. Kapinuna kamo sa magayong ang mga baryo, sityo, punta't bukid. Importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, pisan ng gobyerno, maging sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, tagupang dun nga mga topiko, makontrobersyal nga mga isyo nga tong tawat kabuhi. Sentensya Gustisya makarong adlaw banwat Miyerkules. Una kita sa panyempo ay wat bagyo gun. Waundong daywang sunod-sunod nga bagyo nga nagpangalihid sa Pilipinas. Do nag-apekto katon makaron imaurong habagat kapingid sa western section at northern Luzon. Ag sanabiling nga partit Pilipinas kay Banong Aklan, apektado matat localized thunderstorm. O galing magpupamatyagang kapinuna sa mga kilid sa pa, suba, ag mabukid-bukid nga parte taklan sa mga posibleng pagbaha ag landslide ay bangod ko kamat nagapangilat, nagadudugdug nga may kaibahan nga mabaskog nga buhos itugan. Ruhangin nagbaybayon sa northern ag western part it Luzon, kasarangan. Sa nabiling nga parte it pungsod, mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, kasarangat init ay nag-aabot sa 33.3 degrees Celsius. Yakaton sa Aklan, kapingidiya sa kabisirang Banwat Kalibo, abong bisita kita makaruna, abong mga obispo kaparian, macarong papal nun siyo, yaman yan siguro sa Kalibo makaron. Ay Golden Jubilee at Diocese of Kalibo, 50 years old na po, Banwa. Ropanyin po sa Kalibo, may porsyon nga magugagumon, may porsyon nga masilak, aga posible ro nga pag-asaw-asaw nga pagasundan ita mga pagdudugdog sa hapon, dong temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius samtang dong pinakamagamig nga temperatura 23 degrees Celsius. Hindi nang gabi eh. Makaroon nga na 7:42 sa ato nga temperatura 27 degrees Celsius, dong hangin naghuyop south-southwest 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 11 kilometros kada oras kapingid sa magapit sa baybay. Ruhaton nga air quality ay about pordoy, pordo aton nga air quality. Kabay pang hindi kita umabot sa polluted na. Por, ruhaton nga air quality sa Kalibo. Umpis alas 8, alas 9, hasta alas 12 ng kontro adlaw, mainit dong panyimpo sa Kalibo. Pagabot alauna, alas 2, alas 3, posible rumanga pagpangilat. Pero what bagyo? What low pressure area? What weather disturbance sa gwa ag sugod kung Philippine area of responsibility?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Dayang pagpamalibad ni Governor Jose Enrique Martin Joen Miraflores. Ngarong uswag Ilonggo nga extension or satellite office iya sa Kapitulyo Provincial. Una sa opisina ita Barangay Affairs, ginapangunahan ni Mr. Ivan Patron Banwa. Nga gina-pull out kuno, gina-pull out or gina-pull out man, gin-deny kuaton nga gobernador. Ay kahapon, nakita kami kuaton gobernador. Kaibahan si Mayor Juris Sucro, nagkukapi-kapi, siguro nagpaliwaliwa man gobernador, masyadong busy, hectic schedule, abong pirmahan, tambahan.

0: Tambak ay nag-usay mat naiiba man nga lugar ag nagpamasyar sa bagong renovate nga Rogues Cafe ni dating PCL President ag manog SB member guman Rolly Nonoy Ikinya Jr. ag ni Doktora JJ Reyes Ikinya. Di man namin rong lugar dahil nga kakarenovate yang daywang palapag na may ground floor, may second floor. Ag masyado magamig dong tiyempo, magamig dong aircon. Ito kahapon si Governor nag-ilabas ag umabot man si Mayor Sucro. Ag imbukada ko tong Gobernador Banwa parte sa ginasugid nga pag-pull out or ginapa-pull out man kung ginapa-pull out nga opisina ko no ita oswag Ilonggo sa Kapitol. Gindinay Banwa kuwaton nga Gobernador. May sugpon pa ha? Ruatong Governor sa ginasugid niya ron nga pagpa-pull out or pag-pull out kung oswag Ilonggo nga opisina sa Kapitolyo Provincial. Standby sa kabilugan kuwaton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak ka party kahapon igto kita ka sa opisina at Department of Public Works and Highways ay nag-abot kahapon ay pag-abot kahapon sa Aklan pumirma itsan damakmak ng mga dokumento rong OIC District Engineer ang imauman doon nga Assistant Regional Director kong Department of Public Works and Highways Regional Office 6 ang Matikas Banwa nga si ARD Engineer Ricardo Rick Gutierrez ay naimbitahan kita igto agud matawan it kaklaruhan dayang natabo sa Balete Bridge una sa Poblasyon Balete dayang crack Banwa sa porsyon itulay agrong pag-on-on Banwa or deflection sa tulay it Balete nga ginakahawagan kuaton nga mga pumuguyo nga base kon bumigay ag may matabo nga disgrasya mga kasimanwa. Ag kunay handong tulay nga ra, safety pa para gamiton it publiko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So ginpatawag kahapon do mga engineer at DPWH, Engineer Laurente, si Engineer Nolan, si Engineer Sinatin, igto kahapon. Igto man dong kontraktor itulay, arong subkontraktor, si Mr. Popoy Esto Perez. Igto man yan eh. Igto man dong CEO at Greenland, Engineer Tito Rodriguez. Ang iba pa, Ruaton nga Ade, Assistant District Engineer, igto man kahapon. Ang inexplikar kung ano natabo sa nasambit niya tulay. Ag ano gidbagarong estado it nasambit nga tulay sa makaron. Balikan taron. Hala isuryahan man kahapon. Dayang nakatiwangwa nga porsyon it highway itina makato. Porsyon man lang ha, itina makato. Uri nga sa tunga-tunga agid. Nga karsada, nga dati, abong nagtunguwad doon nga mga sakakyan, abong nagakadisgrasya, rason nga ginpatambakan it bagas. So sa makaron may porsyon nga rin nga mahaba-haba, una sa tina makato nga bagas gihapon bakod gani ngaron nasambit nga proyekto proyekto it sambilog sa mga construction company it pamilya Diskaya ro ma kontrobersyal nga mag-asawang Diskaya sa ma kontrobersyal ag hindi paghapon matapos-tapos ba namang investigasyon it daya nga flood control project nga kontrobersiya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdayang daywa man nga porsyon it National Highway it Tagbaya una sa Ibahay. Sa unahan gilang it Ibahay District Hospital. Kon nag-agto kamot katiklan nabas, magyan yugid doon. Magyan yugid. Magito kamot Antique or Borwanga, magyan yugid. Rin nga daywang porsyon Rosambilog, sa unahan ita District Hospital iti Bahay, pero nga pangaywang porsyon, nga bingaw man, karungid sa may kanto, 8 Diversion Road sa Banwat, Ibahay. Wa man banwa mabuhose. Bino tanganyak bagas, ginatubuan na ithinamunon dong tunga-tunga gilid National Highway. Di ka nami ko National Highway, konkreto banwa, kano ang ginubra ron. So kahapon na sayuran, karong nasambit galiga proyekto, proyekto man, karong nag-construct, karong kontraktor, high construction company man, it mga diskaya. Di araw pangutan na makaroon. Ano ro matabo? Pabay, ano lang ba nga nakatiwangwang doon nga portion ni Highway? O, oh, balik ka natin doon ha. Standby!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Sabi hak, gabarte, kahapon. Ginpangutan ako, ano pa mana? Ah, ang gusto mong liwanagin. Ang boy na ARD. Di natural, ginclarify ta. Estado, Koraya nga, 96 million nga flood control project dayang pumping station iya sa poblasyon Kalibo. Haron sa Archbishop, papanaog, it purok dos sila sir na. Ay kahapon, hambay ko nga ni, kay bahan na tundong kontraktor it proyekto. Rong kontraktor itulay, ang kontraktor ko nga flood control, si Mr. Popoy Isto Perez. Di may manami nga balita, may manami nga update manwa sa raya nga pumping station project it aton nga Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, mga nangan makamanumano ta si Ivy Rose Aninang. Sa bilog ra sa mga Board of Directors, ita Kalibo Public Market Stallholders or Stall Vendors Association. Ami andang rang follow-up letter. Address sa aton nga Kalibo Sanggunian Bayan. Kahapon siguro inugpadagara o galing matsa may pagbag o banwa. Ha? Sa sugat o follow-up letter. Sa estado man ko aton nga Kalibo Public Market. Sa pangutanang san ugid mahuman tindahan, san ugid kami makahalin sa bag-o nga tindahan. Agdayang ginasugid nga pagsunggod ko no ni Mrs. Rosalia Tampos. Ay matay mo rong pinaka-presidente gina ita Kalibo Public Market Vendors Association. O galing napapanuhan, bisan ako magin, nakapano man ako eh. Nga sa Sanggunian Bayan, for the past several session, hey, wak ta makita si Mrs. Tampos. Ang nag-atubang ito sa Sanggunian Bayan. Kundi rin nag-representar ito sa ato nga mga vendors, si Miss Rose Villar Rentillo. Ita Ambulant Vendors Association niya Taraymaw. Ag si Ivy Rose Aninang, sa bilog sa mga direktor, ita asosasyon. Aga, ginaligarabi nga, nababypass ko no, si Mrs. Rosalia Tampos, Nanday Rentillo, ang Nanday Aninang. Ay matuod man, pilangon nga pag-atubang kung aton nga mga taga-tindahan ito sa Sanggunian Bayan. Pagkatapos nga nagsugat si Aninang sa Sanggunian Bayan, parte ko estado tindahan, nga sandat ay ito, doon nag-atubang ag, sanda ito nag-asabat, ag nag-apangutan naman sa mga concern na tuhoy sa aton nga gina-construct karang Kalibo Public Market. Eh, ano gidong minatood? Ano gidong realidad? Ano gidong estado? Correct asosasyon nga ra. Agnanong nung dagagan makaroon itaton nga tindahan. Agroan na nga ra nga follow-up letter ngayon og submitar sa aton nga Kalibo Sanggunian Bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Speaking it Sanggunian Bayan kahapon, imbitado sa sesyon. Ay, ba ko, balikan ko si SB Emerson after session kahapon. So, makaron, balikan tayo mao. Ay, imbitado abi kahapon si Engineer Amalia Ami Francisco. Nga ginasugid niya niya, asa lang kung katapusan da. Ay, matya nagsubmit mo ko na nga early retirement ng mga dokumento sa ato niya munisipyo at Kalibo. Aga, asa lang mo katapusan, aglumagabugos ko no, nga OIC si Engineer Dave Ignacio. Naimbitahan man kahapon si Dr. Ray Villaruel. Ay tao ko nakaabot si Dr. Ray Villaruel. Asa nang sitwasyon banwa? Agroaton nga municipal accountant. Natuhoy man gihapon ko estado itay ang temporaryo nga relocation site ko aton nga Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Nga may request si Mayor Juris sa sanggo ng bahay nga tawarin mo authority nga magsugod yuman sa panibago na naman nga kontrata sa tag-anat yugta. Agod nga ma-extend wrong contract for another 6 months. Nga magatapos na nga ni ay natapos sa Bimaw ko Marso. So, kailangan renewon mo imaw it another 6 months, which is, pero 6 months, matapos na, bugan it Agosto. Tipit sa 15 na kita, 16 days na lang nabili, Agosto na, matapos na ang 6 months, ng extension, wapa it contract, wapa tat authority, nga gintaorong sanggol ng bayan, kay Mayor Yuri Socro, mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Standby, hay, balikan taruntanan sa kabilugan ko atong pag ililiba. Hawan-hawanan tani mensahe. Happy birthday yanay kaya Pastor Cesar Indilibli nga nag-celebrate ko ng birthday today. Arong school administrator ita Christ the King School nga nag-birthday today. Happy, happy birthday gid Pastor Cesar Indilibli. Happy birthday man kay Katodong Glesi Tumbukon Sinag. Nga nag-birthday man today. Ag, sino pa nag-birthday makaron? May sambilog pang nag-birthday eh. Si Archie! Apo, basi malipat ko. Happy birthday kay Toto Archie Hilario, aka Pobring Vlogger. Nga nag-birthday man today. Happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Good morning man, blessed Wednesday. Toto Roger Lucero Nagales. Una sa Office of the Barangay Affairs. Itaton niya LJ Yocalibo kay Kim Tugna nga nagamonitor man makaron. Ita bagong alyansang makabayan na Aklan. Mayadgid niya pagpamate ha. Mga membro ita Bayan Aklan. Happy birthday man Nong Toy Andro Lini Toy Dumalaog Suwalog. Nginaga birthday man today. Nginaga kangay sa gangbon ay mapansit ko na imaw. Thank you for the invitation ha. Tanawin ko kung makagusto to kay Nuna ay may aton nga paganawon makaroon eh after program. So happy birthday gid ha kay Nong Toy Suwalog. Una sa barangay Tigayon. Ngayon nag-celebrate ko ng birthday today. Good morning kay Kapitana Lourdes Nini Perocho Reyes. Nga daw adlaw ginakatabid ka ton. Aga dating Kapitan Tutolando Reyes. Happy monitoring una sa Tinigaw. Aga good morning man. Nagapamati man today. Akagawa Jire Adok. Itinigaw man. Aga kay SB. Lang, SB Kitsi Polhensio Luces. Itato niya Kalibo Sanggo niyang Bayan. Enong Lila na Bara Lorente, thank you gid. Antini niya kay Mr. Benji Tokol, salamat gid sa manaming mensahe. Thank you gid nung bini, Ma'am Pilaserna. Una sa barangay Nalook. Ag nagamonitor man si Engineer Titoy nga nagahibag-hibayag. Good morning gid, Engineer Nestor Victor Rodriguez, Dr. Amalo. Kay Madam Ems Lopez Velez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Base magreklamo ray kay Ma'am Padasas ha? Una sa opisina ita District Engineer it Aklan DPWH District Engineering o Ma'am Padasas. Imoron do nag-abibar pag nag-agto ka sa opisina District Engineer pag sugod mo pertahan do nag-hibag-hibag kimong sexy. Ay maron si Ma'am Padasas. Good morning gid Ma'am Padasas. Good morning man. Keep safe always. SB Rolly Nonoy Ikinya Jr. It Rogs Cafe. Agrain sa Carwas. Ah agbago tagali, hindi tagbaya. Agbago pa yan. Thank you gid, thank you gid. Bukod ang tagbayara, kundi agbago ta. Dayang bingaw nga karsada. Dayang highway nga bingaw. O, agbago gali. Hindi, hindi gali tagbaya. Dali lang ginhaaya, mga nangan. Iyon sa atong ilinya nga ni si Madam Ivy Rose sa aninang. Ay paalin kami, nagapamati sa radyo ta kami. Magrit. Good morning, kid. Tita Lucy. Villaruel Lumibaw. Agkay Chip Rodel Boy. Lumibaw nga nagapamati man ag sa pamilya Ambito sa Libtong kay nung Roger Ambito ag kay nini Jane Ambito kay dating mayor ag vice mayor Aldindo Andrade Gobatina the second una sa San Francisco California USA. Happy monitoring it. Dali lang iba nga mga mensahe balikan ko ay iya na sa linya si Ivy Rose Aninang sabilog sa mga board of directors ita Kalibo Public Market Vendors Association. Unahon ko na-clarify ha. Kung hamanit ginahambay nga lang masagin na bypass ko no. Pero anong presidente nga si Mrs. Rosalia Tampos? Nanday Rintilio, aganinang, ay hambay ko nga ni, sandat akong nakikita pirmi eh. Ito sa Kalibo Sanggoy ng Bayan. Ang nag-representar in behalf sa mga vendors, it Kalibo Public Market, nagmayan na nga ng pinaka-latest human nga follow-up letter. Address na naman sa ato niya sanggo ng bayan. Sa piyak kalinya ay Ivy Rose Aninang. Madam, good morning, good morning.
2: Hi, good morning,
0: sir. Oo. Now, paki-clarify, abe. Haman ko nung gina-bypass ninyo rong presidente ita asosasyon nga si Mrs. Rosalia Tampos?
2: Actually, sir, what are it pag-bypass?
0: Okay.
2: Kasi kung bypass nga, nga word sa abe, kung sa mula kami talagang panguna ito.
0: Mm-mm.
2: Position. Yawa ka na nag-agi.
0: Tama.
2: Sa minute, sir, bago kami mag-desisyon ito yung mga bagay-bagay na ron, ay ginaamong talong niya ginabagay.
0: Okay.
2: It organization.
0: Mm-mm.
2: Sayod imoron, sayod itanan niya, grupo. Ugaling, daabot yung sa punto, nga mismo matang presidente, rambang hindi imaw. So alam naman niya, hindi ta kami maghuwag, because hindi maghuwag ang presidente. Kaya na-decide kami.
0: Hindi imaw, hindi imaw sa alin nga hindi imaw kuno?
2: Like for example, magpadala kami letters sa mga SB. Hindi, okay. That's why yung address at account at a vendors, wa nagamit na akong do organization kasi imaw, hindi matay mo magperma.
0: Okay.
2: That's why ako ituroga the padala is better.
0: Mm-mm.
2: Dahil hindi nakasuntanan, matanamon ni grupo ron niya. Sige, ikaw lang ba dahil hindi sa sipres.
0: Mm-mm.
2: Oh. At ama ng bago ni Sir Kate Manang nag-bypass kami sa among presidente. What at bypass doon? Dahil ginbagay sa namong doon. At kung ginahambay na na nga wala namong dinarespeto haro among presidente, ay di kami mo nagkasaga. Dahil doon respeto, abing nga ron, sir. Ginataot ka rin sa tamong na parespeto.
0: Mm-hmm.
2: Do leader nga ginatawag, kung ikaw sakto kang leader, at ginatindugan mo kung ano rin yung minakon na laban, hindi ka pagbasusunit mo nga na member
0: o
2: yung officer.
0: Mm-mm.
2: Oo. O galing, kung sa baga, kung naabutin sa puntong ibang mo tayo yung inyong madalan, ay, hindi na pwede rin niya ang bawang yung mga porki nag-iba ikaw, ay hindi na kami maghulag dahil garamon ang purpose ay para sa tanan.
0: Nag-ibaw?
2: Kaya naman yan, it tanan niya bindol.
0: Nag-ibaw tatdagan si Mrs. Rosalia Tampos, Madam Ivy Rose?
2: Hindi, kasi sa punto nga ginambay lang din yung bypass na mong si Madam Rosalia eh.
0: Oo.
2: Diba? Ano rin yung bypass? Hindi kapag may... At do bypass ang ginatawag naman ni kami yata nag-desisyon dahil ba yung Madam Rose?
0: Oo.
2: Kay Bukol, sayo na na ron. Sayo na na ron, luplastada nga ron. Ang imaw ka rin, hindi mata mag-participate.
0: Participar? Okay.
2: Oo. Kay, alam nga naman niya, dungungon niya, tanamon ni Karoin, hindi ta kami mag-voice out sa amon niya. Hinanain iya as a vendors at kabilugan.
0: Haman abi nga hindi lata ka mo magwan, magkasugot, magmeeting lata ka mo aga, mag-eleksyon ka mo tuman.
2: Actually, sir, wa namon doon din na topic. Kasi okay. Nga, bukong man it, wasak pa mo grupo eh.
0: Okay.
2: Kung sabaga, do amon na hindi na una makara, do yung gulong ngayon, ikaw ang sangkiriti ngayon yung problema naman niya sa organization na ipahit niya taron it. If leadership,
0: Okay.
2: Hindi, bukod
0: perfecto normal organization eh. Normal, malang normal. Okay.
2: No, ramon tahay, hindi na, ramon.